0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo!

0: Maayongod to sa atong tigpaminaw sa atong tulumanon ako tribo, kauban ng Gukum Eastern Mindanao Tribal Leaders Federation nug ang Mugalong sa Buanga Peninsula. Anya nasab kita sa atong tulumanon ng atuang tulumanon ako tribo. Dinhi sa Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. Okay, gala, karon kauntuhon, no, ang atong pagkaisgutan karon wala po asning isyo gikan sa kauluhan na napoy na itabo dito sa lugar sa West Philippine Sea, na napoy gipusil ito canyon, gipusil usab og water canyon, canyon man din eh, canon sa China, ang mga barko sa Pilipinas, ang China Coast Guard, yan yung CCG. Muna po niya itong kukabiduhan, karong kauntuhon man magigala sa ito ang greetings. So, doon nasab tayo pag-isgutan karon, no, katong kabahin, aning niya ang mga sintro sa isgutanan sa ito ang tribo din sa Sambuanga Peninsula. So, doon na tayo natagbo nga giimbitaran magunta kagapong adlawa sa meeting, no? Tali sa mga council of builders o kadtong ilahang investor, no, nga musulod diha sa ancestral domain, no, niya ato po na isgutan human ani ato ang awareness development discussion, no, kabayan ani mga issue. So shout out sa ato ang mga amigo, no, labi na ni PG Magbanwa, ang kanunay gikauban sa akong bossing, ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation, Sir John Alcorin. Sir, maayong udto sa ato ang amigo diha nga si Aris Alam, nga manggiluloyon, manginaunaon sa mga problema sa iyaha mga kauban. Ug sa ato amigo sab nga kauban ra gyapon nato, no, kanunay nagtan-aw sa kalihukan og diha sa pagpalambo kuyog sa grupo alang sa ancestral domain, Mariolito Silva. No, maayong udto ug sa ato ang kinakusgan nga Gukom diha sa lungsod sa Gutalak, Gukom Walter Timol, no, ug sa atong amigo diha nga si Lito Manggubat Mirabilis, ang executive director sa atong honorable mayor Justin Kimbo. Ha, shout out usab sa atong mayor diha, si honorable Justin Kimbo, atong mayor sa lungsod sa Gutalak, no, suportado ka sa IP, no, gani ang mga problema, kanunay niya ginamonitor o kanunay po niya ginatagaan og pagtagad aron ma-resolve sa mga problema. So mga igala, shout out usab sa ato ang presidente sa Mugalong Sambuanga Peninsula, honorable IPMR Richard Dunggay, o sa ato ang mga kauban niya sa lungsod sa IPMR, labi na sa atong cluster president sa Mugalong, Jennifer Tahamid, diya sa Barangay Ipil Heights, Ipil Sambuanga Sibugay. Kining ato ang presidente diya, nausab diya sa Ipil Heights, no, nga IPMR Richard Dunggay, maayong unto. O sa ato ang mga operative diya sa Purok Uno, no, sitio paling-paling Barangay Ipilan Salog Sambuanga Norte. Shout out ninyo diya Timo ay Rosita Salilan, Robert Salilan, na Rosaline Inchok, og si Florencia Marson, no, maayong unto ninyo diya og sa tanan nga mga kauban na to diya sa Magalong, labi na diya sa Model Farm, no, maayong unto ninyo diya og sa tanan na to nga mga tigpaminaw sa atong tulumanon, labi na sa ato ang mga kauban diya sa Misamis Occidental, nila Gukom Virtu Inding, og nila Gukom Idi Sarancial, og sa ako ang relatives, no, sa akong igsuon diya sa Barangay Kulambutan, Settlement Tudila, Misamis Occidental. Kung sa tanang tribong namati karon sa ato ang tulumanon din sa Radyo Bagting, no, sa ako tribo, no, maing udto ninyo tanan, no, sa ato ang timuay diha sa Ipil, no, si Timuay Roland Sumugi, timuay maing udto. Kung sa ato ang head climan susab diha sa Artilim, no, si Timuay Fernando Munday, Timuay, mayong unto. Kini atong Timuay, rabi ni kaabting ni, no? Ang head climate diya sa Artilim, ang presidente usab sa Seven Rivers. Mayong unto ninyo diya. Mga igala, mayong unto usab sa ato ang Honorable Mayor, no, dinhi sa Pagadian City, Honorable Mayor Samico Mayor, mayong unto diya ug sa tanan ng mga namati. Labi na sa mga staff ug sa mga ato mga kaigsuonang tribo dinhi sa Pagadian City, maayong udto ninyo ug labi na ni Braulio and Limon, no, diha sa Luzon Valley, ang udto diha Timuay ug mahigala akong yatag sa atong kauban na lang sa greetings, no, pansaday pa na ko yatag ngadto sa atong kauban. Mayong udto sab ug shout out sa atong ang Forces of the Philippines ug sa atong Philippine National Police, no, mayong udto ninyo tanan. Yatang na ko sa kauban ni nunya human sa greetings, no, padayon ta sa ato ang awareness development.
1: Salamat partner, mayong udto sa tanan ng ating paminaw ngani nga tulumanon ako tribo kauban ang Mugalong, Sambuanga, Binisula ug ang Samasukap. Una-una, ito ang i-greet ang ito ang mga kaigsuonan, mga mananagat o ang mga tribo. Una, sa itong mga mananagat, ya, sa Tabina, Kulabay, Tabina, Sambuanga del Sur, mayong untukan niyo diha. Diri sa Dapitan City, Sambuanga del Norte, sa Salog, Bunga del Norte, sa labi na sa Gutalak, sa Sindangan, sa Tukuran, sa Bunga del Sur, o mismo din sa Pagadian City, sa mga ato ang mga membro niya sa Samasukap, ayong buntag. Ilabi na usab sa ato ang Vice Presidente nga si Elizalde Pangulima, si Amin Espalada, mga ato ang Secretary General, si Rasmin Taib, ang ato ang Secretary, ang atong Treasurer, ang atong Secretary, si Abu, si Ali. Uban sab, mayong unto ni Timuay Alfonso Tatay si Ay, hinaot na kasama yung panglawas karon o kauban sa iyong pamilya. Diya sa Barangay Lower si Batang. Uban sa mila ni Timuay Raulio
0: Anlimon.
1: Diya sa Barangay Kugunan, Labangan, Sambuanga del Sur. O Timuay Talison, diya sa Noburan, Labangan. Usab, ato ang so kaya itong di paminaw maradyo man o sa social media, maayong hapon upunto kaninyong tanan. Brother.
0: Sadi patamuad to, no, at shout out sa ito ang Ethnographic Commissioner sa ito ang National Commission Indigenous People sa Northern and Eastern Mindanao, Dato Amarillo Alijo Jr., Dato maayong unto sa ito ang ayang kauban usab nga nahimutang gihapon sa Northern and Eastern Mindanao, Attorney Alberto Lagcamon, no, maayong udto ninyo dia. O sa ato ang mga FMRs, no, ug sa ato ang mga ancestral domain claimants, ug sa mga ancestral domain holder, maayong udto ninyo. O sa ato usab sa akong amigo dia sa lungsod sa Bayog, no, ang kugihan kaayong murag tribo, ha, nga labaw pa sa tribo, gani siya nang ilaw manang napagtuko di og eskwela ng kolehiyo. Siya taw to sab sa ato ang bangat gukom di Lucinio Mandaog si Tony Idal, no, bangat gukom Tony Idal ug sa ato ang maabtik nga Honorable Mayor di sa lungsod sa Bayog, Honorable Celso Matias, maayong udto ninyo ug sa tanan na mati karon sa ato ang tulumanon ako tribo dinhi sa Radyo Bagting Paganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Ibalik na ko sa itong akong kauban, no, balik ko na ko doon natay doon karoon kayo sa butanan aning atong awareness development, no, o sa kabahin sa ining mga investor nga misulod, ya, sulod sa ancestral domain bahin kuno sa pagtanaw no sa aron mulambo ang tribo nya mo na iskutan na to naon nya kay do na natay kanang na mga medyo gika uban no sa ilang mga katiguman gusto gyud sila nga mo makiglingkod no sa mga IPS council para sa katuyuan nga pagpalambo sulod sa Sister Domingo. Partner,
1: sa pagkumbrayan sa itong topic, ang samasukap, nag-congratulate dahil sa ito ang mayor dahil sa pagadian sa iyang pagkat top 3 most trusted o most performing mayor sa tibuok Pilipinas. Ingon usab sa ito ang Kuya Lance nga mo'y nagpakabana para sa mga kabatanunan pinaagi sa iyang pagdumala sa mga sports. Karon partner, ito ang ipadayon ang ato ang topiko. Bahin kini or kinigikan sa kauluhan. Bahin kini sa pagpamusil o pagbomba na usab sa water pinaagi sa water cannon sa China. Ibombahan nila ang barko sa mga barko sa Pilipinas. Nagpabuto og water cannon batok sa mga barko sa Philippine Coast Guard o PCG o Bureau of Fire o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR duol sa panatag Shoal o Scarborough. Niadtong Biyernes mao kini ang ikatulong adlaw nga giharas sa China Coast Guard ang mga Pilipino sa West Philippine Sea sulod lang ni ining si Manaha. Ang pinakaulahing pag-atake na hitabo human sa insidente sa pagpabuto o water cannon o delikadong pagmaniubra sa barko ni Atong Hibis sa maong lugar at bang sa probinsya sa Zambales. O ang konfrontasyon ni Atong Lunes taliwala sa Philippine Navy o CCG sa Ayongin Shoal o Sikan Tamas. Diin, duha ka sundalong Pilipino ang nasamdan. Matod sa PCG, ang mga barkong Pilipino sa insidente ni atong Biyernes nagdala og sugnod og pagkaon para sa mga mangingisda samtang nagmintinar usab sa presensya sa gobyerno sa maong lugar. Sumala pa sa PCG, ang barko ng China Coast Guard na may numero 3107 nagpabuto sa water cannon batok sa BRP Kapi San Agustin alas 6:26 sa buntag.

0: sa tanang nasod apan wala gihapon kini gitahod sa China. So unsa na lang kay himuon, no? Dili man pud pwede nga kana nang maot man pud kay pamatio nang kita makig-away sa kananang laing nasod. Siguro ang ato ang siguro ng himuon, padayon lang ta sa kananang pagpakawa, pagpagawas o pagtinabangay, isportaan lang nato og depensahan, no, ang mga pangitabo og kinahanglan lang gyud nga kanang ma-record, no, aron kanang naang pareani atong gi-report, no, aron kanunay mo gawas sa kananang kuan sa social media ang mga pangitabo, labi na kanibag-uhay lang ni nga kananang kuan, mga litis ni nga kananang pangitabo dito sa kananang sa Carburius, sa Carburusyon, no, kining ato ang mga Pilipino, imbes magatod pa o kanang naang magatod o kanang naang kahoy, no, kay para sa kanto mga nangisda nang inabuhi, ha, kikainitan pa sa kanang naang kikainitan pa sa kanang naang Chinese Coast Guard, no, nga wala maunta ni kanang naang hilabot sa kanang naang ilahang sa ilaha. O ang ato aramang ko doon tadi, ha, kung gusto sila mga inabuhi, mga inabuhi lang. Ha, dili lang okay. Unta mang daog-daog. No? E kanimang ko mga tawanas, tinuod lang. Di po ta makaingon nga kanang nanggikan po na sa ilang gobyerno, kanang nang pagpanghilabot. Di siguro, kanang nang hilabot di sa kanang nang mga Pilipino. No? Kanang mga mangingisda diha. O sa kanang mga barko diha sa ato ang kananang kuan. Basin-basin o kananang dili po na sugo sa ilang gobyerno. Ha? Ini nga ito, panaghap rame. Kay, doon na magoy kanang naang kuan god, kanang naang kasina ba? Kanang kasina ba? Gusto nila nga ang kunon kanang naang kuan diha, kanang naang luna diha. Ha? Munang sige nilang sige nilang maura o
1: adlokon,
0: no? O, say term man ang nang kuan.
1: Pangbulabo.
0: Say woopon, no? Say waron. Sige nilang say waron ang kanang na mga Pilipino diha. Kaya gusto nila nga kanang na ang muhawa o dili na magbantay diha anang lang lugar. Ha? Aron malugaran sila. Nga sila na dayon mo ay kanang na mutik uber diha sa kanang na pangisdaan. Di, pero sa ingon ni ana, di man po pwede. Kaya doon ay kananang balaod nga nagpayong anak. Gani, giingon dire nga kaning niang gisulti dire, no, kaning niang sa katong naisgutan na to sa unahan, no, kaning niang sa 2016, ha, gisulti dire sa maong pagkumpirma. Oh, so nakabase na sa kanang nang unclose. Nakabase na sa United Nations Convention Law of the Sea. So mao nay atong ginabasihan. Nakaron dili man pwede kay siyempre mando na sa atong gobyerno nga bantayan gyud na ang kanang nang atong teritoryo. So ginabantayan na to. So mao nang nata dia mo nang siyempre di puni di man ni manukol. Di man ni manukol ning atong mga kuan, mga Pilipino. Igalikay man po niya kanan na wala lagi mahitabong kagubot. Ha? So, kung natong tanahon sa ambos, no, sa ilahang birada nga kanang kanyon nga tubig ang bala, tungod sa kakusog, samad yun ka. Ha? O gani, o kanang naang anang makuan ka, mapamadapit ka sa kanang naang singalan na pangpang nang pantil, no? Kantil, ha? Unya makuan ka, mabumbahan ka ng tubig, sigurado. Kusog mga ina, simpre makina ang kadala. So, munang dasig na to sa ito ang mga kaigsuunan ng kananang Pilipino. Ha? Bisa na lang ang kananang ato ang pag-encourage, no? Kanini ang pagpadagan sa kananang isyo, kabahin sa kananang kuan, pagprotehir, no? Nadili na to mapasagdahan ang ato ang mga Coast Guard, no, ang Philippine Coast Guard PCG. no, suportaan sila sa ilang mga gimbuhaton bahin sa pagpanalipod diha sa atong teritoryo. So mga igala, akong yatag sa ako sa akong kauban dugang sa mga explanation ug kanang discussion kabahin nini aron mapamalandungan ato ni ug maayo mga igala.
1: Salamat partner. Kini po mo atong awhag sa atong mga katawhan na dili sila magpatuo or mutuo sa mga unsa nga mga post sa social media. Tungod kay ang atong Philippine Coast Guard nagsunod lang usab kini sa balaod base sa UNCLOS o sa Exclusive Economic Zone. Mao na ka na ang ilang mao na mao nga wala dili sila mo wan dili sila mo sukol kay ngano man nagsunod sila sa balaod sa UNCLOS o sa Exclusive Economic Zone.
0: Hinod na
1: dili ta masumbalikan o unsa may nakalatid dito tungod kay ang Exclusive Economic Zone o EEZ sa Pilipinas naglangkob sa mga 2,263,816 kilometro kwadrado nga dagat. Kini naglugway og 200 ka nautical miles, mga 370 ka kilometro gikan sa mga baseline sa nasod subay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So mo na gibasihan sa atuang Philippine Coast Guard. So kini siya nga kwan mo ginailhang itamdan ang nahitabo ang gihimo sa China Coast Guard nang bulabog sila kay dili nila tuuhan ang UNCLOS o wala kini lagi tahod. Ang panguna ang una nga katungod ug balaod. Ang katungod sa paghari o sovereign rights. Ang Pilipinas adunay eksklusibong katungod sa pagsusi, pagpangisda, paggamit o pagdumala sa mga natural nga kahinguhaan, buhi o dili buhi niining dapita. So klaro kayo sa balaod sa atong UNCLOS nga ang Pilipinas mo'y gihatagan sa pag kwan sa pagsusi o pagbantay ana nga lugar. Balaod nga pundasyon gidumala kini sa mga lokal nga balaod sama sa Republic Act number 9522 o Presidential Decree number 1599 uban sa mga international nga lagda ubos sa UNCLOS. So mao nay piramente nila gitamdan mao na nga dili kita makakita, dili kita makakita o bisan unsa naman lang pagsukol sa ato ang mga Navy or Philippine Coast Guard batok sa China Coast Guard. Kasadpang dagat sa Pilipinas o West Philippine Sea. Ang bahin ni ining suna nga nahimutang sa katadpang katumbigan opisyal nga gianlan o West Philippine Sea. Mahinungdanon nga mga update. Hukom sa arbitral ni 2016 or 2016 ang international nga hukmanan ni hukom nga ang Pilipinas adunay mga katungod sa paghari sa iyang Exclusive Economic Zone o EEZ nga nagpawalay bili sa dagko ug walay basihan ng mga pag-angkon sa ubang mga nasod. Then aduna kini opisyal nga pagmapa. Ang mga ahensya sama sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA nagpadayon sa pagpagawas sa mga bag-ong mapa nga tin-aw nga nagpakita niining mga utlanan nga 200 ka nautical miles. So mao kini katong gibutangan nila og naigi pautaw-utaw sa dagat mao ito ang pangbutang sa NAMRIA nga pag-identify sa mga utlanan. So mao kini ang atong mao kini ang gisunod nga basihan sa atong Navy o sa Philippine Coast Guard. Ang makasaysayang hukom sa arbitral ni adtong 2016 ubos sa UNCLOS nagpawalay bili sa lapad nga 9-dash line sa China. So, klaro na kayo. Kaya ang gibasihan sa China, katong ilang 9-dash line. Pero, naigo kini sa UNCLOS o ipawalay bili na kini. Mihukom ang mga katungod sa dagat base sa kasaysayan dili uyon sa international nga balaod o mikumpirma sa mga katungod sa Pilipinas sa iyang exclusive economic zone. Gihatag kini sa permanent court of arbitration sa dahig niadtong Hulyo 12, 2016. Kining katapusan o bungkus nga hukom nagbag-o sa international na paghukom bahin sa karagatan. So dito, ang UNCLOS mo ay nakapawala sa tamdan po sa China Coast Guard o nga 9-dash line. So diha nawala.
0: Pero magkuhan ka, ano bang matingala ta ba? No? Kana gisulti na gyud diha nga atong ato mga panununa. Murag nag-ila, no? Giila nila ang kanana UNCLOS. Pero karon nga kanana mga panahon, ngano man nga ing ana ang kanana may tabo. Nga gani dire, sumala dire sa kanana ang kuan, kining ato ang kanana ang kutlo karong kakautuhon. Nga ila magikanyon ang kanana ang barko, ha? Barko sa kanang ato ang Pilipino. Nga unta, very clear na diha sa kanang ginasulti. Muna moingon ta nga kanang naang usabaning niya kanibar lang ni kanang naang mananagat diha nga mga Chinese. Usa ka ni sugo naaka ni kanang naang kasayuran ang kanang naang ilahang gobyerno. Kay kun base sa kanang naang imuhang kanang naang gipalutaw diha sa imuhang kanang naang gikuaan o bisis, no? Nga doon na nai kananang ilahang UNCLOS na ginarespito. Karo naimito mao nga kananang yun ani. Umaw na makaingunta nga naaning balaura ngano nga naagyapon pirmaminti ang isyo nga kanunay nila giabuso ang ato mga mangingisda diyan na ang lugar, ha?
1: Kana nga kwan partner, doon nagi pipila dili po ta makaingon nga sugo sa ilahang
0: gobyerno.
1: Pero pariha na good nato sa Pinoy nga doon na ba'y magpabilib mang mulabo kaya aron mohumot siya sa ilahang amo. Murang maingon ana ang senaryo unya kaya nga itong mga Pilipino, atong Philippine Coast Guard o mga Navy, ang ilang gitamdan nga balaon katong yung sa UNCLOS kay para dili sila mabalihan og kaso or kung sukol sila unsa may atong mga gamit nga ikasakbang sa pikas. So ang ato ha, nagsunod lang kita sa UNCLOS ug mao na ipiraminti natong gitamdan.
0: Mo na gani kay naman diha nga kananang kuan man diha na banggit man diha nga kananang sa miagi. Mao ni gisunod sa kanana China. Di ba? Murag na yung mga ingon na general nga term. O niya, karon inirag yung si Manaha, no? Kaya sumala sa imong kananang idea ni mo. Parera po na kanabang magpabilib, kaya ron kanang kanahan niyang amo, no? Antod, mahulog na lang sa unahan nga kananang matapos ni kalibutan to si pagpabilib. So mo na ato ang gi-analyze. Gi-analyze na to karon. Kining niya karon nga kanana pangitabo. Mo na makaingon ta nga basin pod kay ini mga tawa na mura bag gamay kay sa ilang pagtanaw ang kanana nga to ang basta magisgot na ganing Pilipino. Gamay kayo ang kanang lang pagtanaw sa kanana mga Pilipino. Mura kaminos gyud ba? No? So, ang Pinoy tungod kay kanang dunagid say kananang gibarugan, no? Mao ni karon nga kananang hinumduman nato nga kining niyang samaron nga duha ka sundalo tungod sa pag-ambos, tungod sa pagbomba sa kanyon sa barko sa Pilipinas, no? Aning gitawag nato og BIPAR, no? Mao man ang kanan ang
1: Bureau
0: of Fisheries and Aquatic Resources. Dito sa Scarborough, Seoul. Bag-ohay pa lang yun na ini nga naitabo. So muna, mundunay ka nang ng insidente na doa ka sundalo ang kanang nang nasamdan. Namo ingunta nga, anong nasamad ka? Kanang gikusgon sa tubig, mapunggit ka ana, amor ka gitigbas ana. Oh, nagtungo simpre, makina ang kanang nang, what is kanyon? Ha, inibuga ana sa kanang nang tubig gikan sa baba nang nang kanyo na pirti man ako suga kay makinamay kana na ako kadalana. So mo na imong mo na mga pangitabo. No? Unta ato ang kana na ginadasig na to, no? Kay naman pug yun na sila yung mga panggobyerno. Pareha pod sa atong nasod sa Pilipinas, sina atong hinauton nga irespeto nila kaning enclose. Irespeto po nila ning exclusive economic zone. Very clear man nga duna nagay kanang gibutang dia nga kanang nang linya. Ha gani sa imo ang kanang kuan dia katong dash line.
1: Nine
0: dash line. Very klaro gi klaro na diha. So nga ato lang yung pangayoon dia sa kanang na mga kuan, mga Chinese akong mahimo. Irespeto nila ang atong balaod. Kay ang Pilipino nagrespeto man sa sila. Diba? Wala man sila giabuso, wala sila giatakan, no? So, ang ato pong hangyo nga kung mahimo ilaputang kanang naang tagaan og respeto, no? Kabahin sa atong gitamdan og gibarugan, kabahin ani ni ang UNCLOS, no? Ani United Nations Convention Law of the Sea, no? Kay balaod na magyo na I hope kana makuan po na kana nang masulod na sa kana na ilang limpatakan. Idaghan na ni no sa dili na ko malimtan nga kana nang sa miagi ginadiscuss o ginapagawas nang natuni nga kana na mga isyu. No, kay gani tan kun imong tanawon diri ning ni ang gisulti diri nga gigamitan og water canyon China Coast Guard ang mga barko sa Pilipinas Coast Guard ug sa ahensya sa pangisda duol sa panatag Seoul mauna una kini nga kitulong higayon na dili kay usaran ni nila ka higayon gihimo. So ato na lang siguro kana na ang kuanon pamation og unsay himuon sa ato ang pangamanan sa gobyerno kabahin nining mga pangitabua, no, nga moro man og kana na gitamas-tamasan na gyud ang ato ang mga mangingisda ditong lapita. Eh mo ni gipagawas na to nga kananang punto tungod kay ay siyempre ang atong gobyerno nakakita ana og ang atong gobyerno nagbantay pud ana labi na sa gitaasan diyang lugar. So mo na mga igala ang ato ang report karong kauntuhon kabahin sa pangitabo diya sa kananang Scarborough Seoul, no, diya sa Baho de Masinloc. Waya mo kalimot sa gigamit sa kananang CCJ nga numero, ka barko nga kanang gigamit nila sa pagpamumba, no, pagkanyon. Diya sa mga Pinoy, mauning 3107. Kukuhaon ni mo ning 7, murag surtres ni. Anay nagpabuto, mauni gipabuto dito sa kananang barko sa kuan sa Pinoy. No, dito pag yun ni sa kanang BRP Cape San Agustin. So, sayo pag yun kayo sa buntag, mahaw yun ni sila o kanang bomba.
1: Mahaw tubig. Ha?
0: Mahaw yun. samtang ang barko naghimo o kanang patrolya. Sus, pangtaon kaloy. Ampo na lang tas kinuo. No, kay ang tanan yun nga mga kuhan, mga pangitabo sa kalibutan. No? Bito, may numdom ka bito partner na nang tanawaragod. Kanang pagbuot na gani is Ginoo nga kanang namo ra bag isamukan na siguro siya, no? Pwede rin gani sa ato ha, kay numdum ka itong gilinog. Mura ko tabato to, no? So pagbulot anag yun sa Dios. Una kita nga mga katawhan, no? Di yun ta mag palayo sa kanang pag-ampo, kaya ang pag-ampo importante yun. Kaning pangitabo sa China, no? Oh. Pagbuot gyapon as Ginoo. Pero kabalo pud ang Ginoo og nakakita pud sa kinsa gidaog-daog. Namuabot ang panahon nga basin unyag singilo na sila. Ay gumikan na sige na sila kanang na pag-abuso si abuso. Pero kanang uban siguro dia di pud muto Ginoo no. Okay, diri sa atong nasod do tanawa. Kadto maayo kay sa una mo yaw-yaw. Kay naas kalihukan kusog kay dia sa kananang kuan niya supakon pa niya ang kananang gihimos Ginoo kay gumikan siya ka bright na karon pangitaan man sila pamaagis Ginoo o di kuba sila tanan o na may nagpabilin kana na lang sige yaw-yaw dia magsige istorya nga ha kay gusto pagyapon nga mobalik sa ilang naandang nga kananang gusto. Ruha na gyud na pagbuot na sa Ginoo mo na maabot ang time nga kana sila singilo na sa Ginoo mo na kita diri sa atong nasod sa Pilipinas perti nagana mar leon re imposible dili tam katabang og kanang nag kay kanang uban murag dili naman kayo ina may uban nga kanang nang makahinumdum ka nang singgi pagawas nga Dios nun nganong manunglo. Unsa na di ba? Di ba kada bang na sa aran ana ug wala nay mo pusil nimo usa matoy. Oh, mga ingan na ba? Pero dili pud tanan kay kanang tao di man perfect. Kada kasagaran gyud sa ato ang mga Pinoy isa dire sa Pilipinas. Dios nun gyud. Gawas lang ato mga tao nga kanang nalabian na kayo ka say tawag o say term na partner
1: kanang mapahitas on
0: kanang kuan na gyud kay ba na gyud mga tao nga gumikan sa iyang prinsipyo dili siya mutuo Ginoo.
1: Aha.
0: Kasagaran na akong maobserbahan kaning naa sa kining niang naa diha sa aktivista kay muhimo gyud siya explanation nga ingani matay pero ngano man lagi iniglinog di man lagi niya mapu dili man lagi niya mahuna ingno naman po niya ay gospel box. Ha? Ana ba? Pero
1: kanunay mo sila mabuhat og isyu.
0: Oh, kanang mga pult, ana, himuan na og kanang naakuan. Pero kanang naa gani magmilagro. Ana siguro di nagina siguro kap sumanginlan. Abot na gyud panahon. Na ako mga igala, ako moingon ko sa inyo atong iampo. No, kanang na ang mga pangitabo sa tong nasod sa Pilipinas ug ako mong nasigon kita magtinabangay ta atong suportahan ang pagprotehir sa ato ang teritoryo diha sa Scarborough Shoal no diha sa napailawom anang nang UNCLOS ug sa ato ang exclusive economic zone. So, tinabangay ta aron mapanalip da nato og maayo ang atong teritoryo ug ato pong hangyoon ang kanang naang atong kasikbit nga nasod nga unta undangon na unta ang kanang naang pagpangsayop diha sa ato ang mga luoy na kayo ato mga Pinoy diha no mangisda lang hatdan pagani og kanang naang kahoy kay aron dunay pagkaon unya ang buson bumbahan og tubig sao na lang na mahaw intawon sila bumba ha alas 6 kapin taon. So mga igala mo na ang ato ang atoang report karong kauntohon no sa ato ang awareness development. So mga igala do natay pagaiskutan karon kabahin na ninyo ang kuan kaning niyang ancestral domain. Okay, grabe ni nga kananang kaning sa ancestral domain. Grabe ni ka urabag kining ni ang ancestral domain, kining ni ang yutang kabilin, mabungahon manggod. So kagapong adlaw do natay gitambungan nga meeting kabayan sa IPS Council o sa Magna Corp, no? Kaning ni ang gitawag nilang MRDC. Magna Corp Realty Development Corporation, no? Nakigtagbo sa ubay-ubay gito mga 20 ka tribal leaders dito gipaygayon sa balay sa GOCOM no GOCOM Walter Timol so dito nagpadayag sila sa ilang katuyuan no ipo no Pero ang biliban lang yun po na ko ani, sa ako alang po na catch up po gapon sa ilang kanan ng explanation. Nilaho tayo yun sila. Sulod sa upat katuig nilang kinumbate, gani karon na, wa pa yun na matakdo. Pero sumala pa sa explanation ato ni Kuani. Alex, sir ba to? Sangay-sangay ito na ko. Sumala sa iyahang explanation, mutabang yun sila sa IP. Okay man na. No? Mantay question na ng mutabang sa anang ng IP.
1: Ang kanda partner, kung musunod ba sila sa mandato sa IP, sumala sa customary law and tradition.
0: Tinuod na siya partner. Muna yung ginaisgutan gapon. Muna ako, medyo na kuan po. Sabagay do prinsipyado mapunta. Pero na kuan ko, na-appreciate ko sa kananang ilang kuan ilahang. Na-appreciate ko sa kananang ilang explanation. Supposed to be, ni Frank Kamangyod sila nga nagkamali. No? Shout out sa ato ang kananang kanilang member sa board. Mo man ni nag-represent ito gapon. Kani si Alex Sumailo. Maingod to ninyo diya. So gahapong adlawa, sa pagpadayagay nakita nako nga kanang maayo ang ilang tumong og tuyo. So ang ato po, ang ako po masulti diha, dili man antay ang kanang naang mga council, no, diya sa kanang naang development. Pero lang yun, mo undergo yung tao kanan ng job process. Kanabang, kanang tininood ba? Usahay mangod kining uban kay manlaktod ba? Kay kanang mangod gusto nga magdali. Dili ingon ana. Atong pasalamatan ang ato ang mga tribal leaders sa lungsod sa Gutalat, no, labi na sa mga kauban ni Gukom Walter Timol o ni Eustacio Municipal Tribal Chieftain Eustacio Timol, no, kagapon sa ako kabildo sa pagkiglingkod sa mga investors, no, nila Alex Sumailo. So nakapadayagay nga himuon ang unsay himuon nga makatabang ngadto sa kanang katawhang tribo diha sulod sa ancestral domain, no. So muna moto gapon positively nga nagagwanta sila bisan nagkamali-mali sila sa miagi kay lagi di kani manggod usahay na daghan kay magpagpaalig-alig, no, kay kani manggod kwarta grabe yun na kadanlog ni kwarta partner basta anaan na gani ka kanang nag-green sus ang imong mata mo galutok-lutok mura ni tawon no, kanang nang matagdupong murag nakakitagtok bunon pero mana akong giingon nga dili man ta antay, dili man ta antay sa kananang pagpalambo sulod sa ancestral domain. Kaya ato ang kuha ag base kanang naang diha sa ilahang kanang gidumala nilang lusinyo diha sa kananang kuha sa lungsod sa Bayog. Nindot na kayo ang pagpadagan lang pagpalambo nila sa ilahang kuha sa ilahang ancestral domain. So, makita ninyo diha nga unsa na mga istruktura nga kananang gitukod nilang lusinyo nilang kuha nilang tuni idal, nindot na kayo. Nakmakita gini mo maglambo. Siguro maabot ang time nga ing anak po ang Gutala kun kining ni ang ato ang investor, labi na kining itawag na itong Magna Corp Corporation. Kay asa akong nakita, mo undergo man yun siya due process, kanang proseso. Kay katos miagi, medyo wag yun itong magkadimao. Motong nangabot yun ang kanang naang mga sulat dito sa central office. No, shout out diay sa ato regional director nga si Adolf Ryan Islantion. Ato ang YC regional director sa NCIP, mayong unto diya director. So ingon ana, kay ang maka decision ra manggod ana. Ang kadto ra yung IPS Council. Ya sa miagi, do na manggo mi intervene diha, no? Mautong nagkagulyang. Sila ra gyud ang kananang inungdan. Ay nisulo diha, nag-organize. Pero ni direkta pa to dito sa kanang nakuan jud, kanang gahawid jud sa ancestral domain, anang grupo nila Walter. Imposible nga dili na gyud masangko sa ing anak kadako ug ing anak pod kataas ang panahon ang pagsinabtanay sa tali sa kanang Magna Corp o sa kanang IPS Council niya sa lungsod sa Gutalak. Dako kayo ng resources niya sa lungsod sa Gutalak. O ayuhon lang yun na. Na? Pero hangtod nga di gani magsinabot ang council, wag yoy makita nga kalambuan. Kay gikinahanglan gyud ya ang kananang unity. Ano ono do nay musupak-supak og isa lang ka tawo. Wag yoy mahimo na. So mao nang ako ang padasig na kusa kananang Magna Corp. I hope nga kanang tinmatinud-anon sila sa ilang gipangbuhi ang pulong, no, nga dili gyud maabuso ang mga IP community o ang ato ang Council of Builders diya sa lungsod sa Gutalak. So par nasaksihan gyud nako gahapon, no, diha gyud ko sa kananang paghatag, no, mga bililhon nga pulong gikan ni Alex Sumailo nga gusto sila mutabang sa ancestral domain. Mao na katong giingon lagi sa ko kani akong tapad kay kuya mo puni, ha, og mosunod ba na. Og di ta mosunod, nagka-bright na rabag yun ng mga taga-Gutalak. Gani, nangabot sa presidente ilang sulat, no? So ingon na ang kananang imon. Ato ang kananang pagdasig sa Magna Corp kung tinmatinud-anon sila sa ilang ibuhian ng mga pulong. So gani, gahapon na itong magkuhan sila, magmua signing, pero dili pwede kay duna may mga complaint gud datos miaging semana. So na pending gud. So gapon ang pagbisita dito sa ato regional director. Rag na isto nagiskutis gud to sila. Sila ra man tutulo ni Eustaquio Timulog ni kuani ni Sansan. So pagbalik ni Dato Timol dito sa Binyo, isay sa inya tanan. Dili pwede nga dunay mga buluhaton nga dili ito iagi sa assembly sa mga council of elders. Tanan, aron wala yamoy may kawan, wala pod yamoy kanang naang mag, kanang itawag nila o kanang naang magmarites. So nindot ang kanang naang pangitabugapon. So muna, ato ang pagdasig sa Magna Corp Mining Corporation. No, I hope nga kanang magmatinud-anon o barugan na to ang atong ipamulong para sa mga ancestral domain community. Partner, ang dugang
2: sa kanang akong ikaawag po ang partner sa itong mga kaigsunang tribo. Kuha na to base ang nahitabo din sa Bayog ubos sa pagdumala ni Timoy Lucinio Manda. Sa iyang pakigbisog sa yunan ka partner, 20 na katuig ang ilang pakingbiso.
0: Sinuot na.
2: Muna ikakuha ang itong base nga, dapat ang mga tribo, dili yun magwatak-watak, dili magpa-impluensya sa bisan unsa nga tao tungod sa personal nga interes. Ang atuwa, kita maghiyo sa tantanan kay kana para na sa ato ang mga sumusunod.
0: Sinuot na.
2: Para na sa pag-improbar kung unsay mga development sa atong yutang kabilin. Para ang atong mga sumusunod nga henerasyon, ang atong mga anak, ang atong mga apo, apo sa tuhod o apo sa kiting, mamahimong inukado o maunay magdumala sa sunod nga henerasyon. Kay kita nga mga katigulangan, dili matapaingon pagkabata. May na lang ang atong ibilin nga kaayuhan para sa atong sumusunod. Aron sa bisan unsang higayon, ilahat kitang mahinumduman.
0: Tinuod na sa partner. Ana manguni. Kani mangud atong yutang kabilin. Mainom naman mga tanghaga manguna sa una. Kini mangud mga subano. Butan lang nato subano. Kay diha nang dapit sa ancestral domain talagsar mo ginasagol diha nga. Una may nasagol diha kanto man ang mga langyaw siguro na nago sa miaging panahon.
2: Kana.
0: Pirting ra gana gyud ang kanang nang gasas Ginoong nga naa diha. Kay sa unang panahon ang mga tribo naa diha sa patag. Ang trabaho magsigi at tuon sa kanan ng mga langyaw, sigi pong abante sa bukid. So, karon kay ambot unsa man yung pagkaunsaan, nga sila man yun magitagaan o kanan ng gate sa Ginoo. Dili lang yun sila kabalo po mo gamit. No? Dili lang sila kabalo mo. Sa karon na lang, no? Maunang kinanglan ang ato, dasigo na to ang mga tribo, nga magtuon yun. Dahil ikaduha, dili gyud pud nato kalimtan no nga panalipdan nato ang atong kinaiyahan. O kanang na mga lugar nga kanang nang dili na gyud kayo kuan, dili na gyud kayo kanang na ang makadaot na gyud og ilabtan, dili gyud nato na ilabtan. O gyud nay kanang gikuan pod nga magbantay gyud ta. Ang tribo dili siya anti-development, pro-development siya. Pero inahanglan irespeto pod ang iyang kaugalingon. Aron ha, asa man kuno kakadungo og kanang na mga subano nga milyonaryo. Di yun ka kabantay ang Hispano, mingo na tani kami di mi ka paespila sa mong anak mi kwarta sa kalibutan diay nga ihian ra ni ang bulawan. Ha?
2: Kana.
0: Oh. Una ka gitagaan gyud taga sa Ginoo. So kana ang ato ang pangandoy nga dunay mga manulod nga kanan ng investor. Respeto lang yun. Kana ra gyud ang atong ipangayo. Na dili gyud ta man laktaw. Dayon encourage po nato sa atong mga ahensya. Usahay kini ang mga atong mga ahensya. Labi na sa kanang naang ato ang buhatan sa National Commission on the Indigenous People, ato pud nga kanang naang tarungon ang ato ang mga tribo, no? Wala man ta magingon nga kanang naang kuan kay magtinabangay man dapat ang opisina ug ang community. Kay diha sa gutalak, dili lang gyud nako pwede nga makuan, dili lang ko mo mention, pero daghan kay ko natagbo diha nga sa ilhang pagkagulyang do nagihinungdan. So mo na mga gala, no? Medyo upas na ang ato ang oras. Ako, shout out sa tanan natong tigpaminaw sa atong tulumanon din sa Radyo Bagting, DXCE 106.3 MHz, Bell FM, DXBCAM 756 kHz, Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. So, shout out sa tanan tigpaminaw sa atong tulumanon. Hinaot nga kanunay mo magsubaybay alang sa ato ang mga diskusyon labi na sa igsuunang mga kaigsuunang tribo sulod sa Sister Domain.
2: Ako na yung partner nga mauhag na to sa itong mga katribo sa Tibok Region 9 na kung ang pagadian doon ay nganla na og asinso pagadian unta ang tribo doon na po yung pag-asinso nga may tabo pinaagi sa inyong pag-inunungay pagkahiusa.
0: Inoona.
2: Ayong hapon kaninyong tanan.
0: So mga galaw na natay igong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa ato ang Radyo Bagting. No, ako mingon sa inyo daghang salamat sa Buangga Peninsula.
3: Sa habagatan.
4: Nauna sa hapon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6. Radyo Bagting.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Radio Bagting.
4: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkaraiyang kapuslanan, ang tao usab gihimo sa Dios, aron masayod muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugran sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupang ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
5: In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle of your and kindle in the fire of your love. Send for your Spirit, and this shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan nga nag-tanaw niining programang Ephata. live kita karon sa Radyo Bagting, no? Sa makita ta sa Radyo Bagting News nga live. Unya ubos nining programang Efata mayong kagabion usab, mayong dapits kagabion sa atong mga kaigsoonan usab. Nga nagtan-aw sa ako ang live usab, no? Si Brad Dennis Patadilla diya sa Maylanaw del Norte, mayong gabi ni mo brother. Si Alan Pilari. Matod pa niya kung bati bro. Si Nestor Avilia Saldivar, good evening. Og si Ariel Dionila Timbalaco, no, is watching also. Maayong gabi usab sa tanan nga nag monitor usab sa tagsa-tagsa ka radio, no, diha sa inyohang panimalay. Og maayong gabi usab sa inyong kuan diha sa inyong lugar, labi na gyud dinhi sa Pagadian City, no, atong mga kaigsoonan usab nga mga Catholic faith defenders diri sa diocese. Good evening sa atuang mga opisyalis sa Catholic faith defenders diri sa diocese, pinanguluhan sa atuang CFD president, no, sa atuang CFD diocesan president si Brother Rogelio Caliso. Good evening diha sa may San Jose. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsoonan, Hulyo 26 na tuig 2026, no. Unya ika napulog pito nga Domingo sulod sa tuig sa to ang kalendaryo sa tong simbahan, no, sa ordinaryo nga panahon. Unya karong adlaw gi saulog usab ang World Day of Grandparents and the Elderly, no. Unya ang Filipino Mission, Phil Mission Sunday karong adlaw mga kaigsoonan. Unya atong pag kuanday pagtimbaya sa atong mga kaigsoonan usab nga nagtan-aw, nagpaminaw og sa akoang live, no, makahimo kamo pagpadangat usab sa mga komento pangutana diha sa akoang live, makahimo usab kamo sa pag-share niini atong topic karon mga kaigsoonan kining kabahin sa pagkainahan sa Dios, no, ni Santa Maria. Kay usa ni sa controversial kayo sa mga dili katoliko, bisan usab ang mga atong mga kaigsunang katoliko nga hapit na napagngan sa pagtuong katoliko, no? Unya mas maka kining makasagap niining mga dili katoliko nga kung panudlo kuno simbahan katoliko, kining gitawag si Santa Maria nga inahan sa Dios, nya mo manay tudlo sa simbahan, no? Usa na sa dogma sa simbahan, sa upat ka dugma sa ato ang mahal nga birhin mga kaigsoonan, kining usa ni ang pagkainahan sa Dios, no, ang gitawag og Mary's Divine Motherhood. Unya taliwala sa maong upat ka dugma mga kaigsoonan, usa ni nga kining sagad nga makanunayon kayong i pasangil sa atong simbahan, ang ato ani gi ato ning gamiton sa Apollo hikanhon nga pag pasabot, no, kining apologetics, mas maayong ato ni siyang ipaklaro sa pagtubag pinagi usab sa panudlo simbahan mga kaigsoonan. Tungod kay usa sab sa nangamahan sa atong simbahan, no, usa pud ka kining usa ka pare sa atong simbahan, pinagi atong konsilyo sa Efeso ni atong 431 ano Domini, pinagi ni usa ka may supak sa simbahan kato si Nestorius, no, katong naay gitawag og Nestorianism, Nestorius nga irihiya, no, nga panudlo. Unya usa sa may upos sa panudlo ni Nestorius, walain ang ato ang kining kaparian usab, no, nga pinagi ni Saint Cyril of Alexandria. Muna miingon si Saint Cyril of Alexandria mga kaigsoonan nga we are not worthy to be called Catholic if we cannot defend our faith. Dili kuno ta angayan takus nga tawgon og katoliko mga kaigsoonan, no? Walay audio dumatod pa. Aw, napalong di akong audio. Sa man ni pagset ani. So wala na ako na kung audio diri sa ako ang live. No? Okay dara. Okay, na-unmute na. So salamat kayo sa usa pud nagkomento, no, sa ito ang nagtanaw diya sa live. Salamat usab ni Brad Rooney Boy Escalita, no? Akong sublion pagbalik ngatong topic ko mga kaigsoonan kini dunay kalabutan ang pagtulunan sa atong simbahan nga kining kining pagkainahan ni Santa Maria, pagkainahan sa Dios, no? Muna'y usa sa dogma sa atong simbahan, usa ka dogma ni Santa Maria nga gi-define pag-ayo ni atong tuig 431 pinagis konsilyo sa Efeso mga kaigsoonan. Sagad maguna to madungog nga ang pag-define kuno mao kuno pagsugod sa maong doktrina kung pagtulunan kung maong dogma simbahan, no? Kini kay gipa-klaro lang ang dogma sa mahal nga birhen nga siya nahimong inahan sa Dios tungod kay dunay atong panahon na mga kaigsoonan dunay mga irehiya nga nanudlo usab, no? Pinagi usab ni Nestorius usa ka pari usab nga may supak sa pagtulunan simbahan unya ang iyahang gideklarar man gud mga kaigsoonan ang panudlo niya nga dili si Santa Maria dili inahan sa Dios. Munang pinagis konsilyo na hunong na refute ang maong ang pagtulunan ni Nestorius, no? Pinagi usab sa atong mga kaobispuhan kaparian nga mi define pagayo pinagi Santo Papa nga mi deklarar nga kini siya asayop ning panudlo ni Nestorius. Munang gi-define pagayo ang papel sa mahal nga birhen nga inahan gyud siya sa Dios mga kaigsoonan. Salamat sab nagtan-aw karon si Marlon Dabal, no? Vlog is watching, no? So ako din pong pagtaho di ay sa ato ang mga kaigsoonan sab nga nag tan-aw nag monitor po sa radyo sa live po sa Radyo Bagting. Good evening sa tanan. Ug sa ato ang mga kaparian usab diri sa Diocese Pagadian, dili na ko matagsa-tagsa paghingalan. Pasalamat sab ta sa ato ang nangamahan ni aning atong programang EFATA pinaagi ni Reverend Father Rolando Raful, no? Nga mao'y nangamahan nanguna gyud aning atong programa. Ni ato apong spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian mga kaigsoonan si Reverend Father Renato Herrera diha dapit sa Margo sa Tubig. Og sa ato apong asakwa parokya diri sa Samay San Pedro akong kaubanan sab sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa San Pedro ubay-ubay sab, no? Pinagi sa pagpangulo sab sa among padre kura nga si Reverend Father Alfredo Kailan kauban sa iyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Og sa tanan usab nga nag tanaw katoliko og dili katoliko, welcome sa pag tanaw pagpamati, makahimo kamo sa pagkomento usab, pagpadangat sa inyohang tagsa-tagsa ka reaksyon og pangutana aron sa ingon niana ato sang matagaan og pagtagad ang maong pangutana mga kaigsoonan. Nya padayon ta mga kaigsoonan. So usa sa dugma sa mahal nga birhen kining Mary's Divine Motherhood, no? Kay ang atong mga kaigsoonan nga dili sab katoliko, with due respect to them, ang ato ani ang ato ning ibutang sa kining apologetics in approach, no? Nga ato ani ang pagtubag, pagpaklaro sa unsa may panudlo simbahan nga daghan sagad kay ni controversial kayo pag-ayo ning kining usa sa dogma sa mahal nga birhen kining inahan sa Dios. Kay naaman na sa atong Articulus Credo, no? Credo sa atong pagtuo mga kaigsoonan, diha na sa ikatulong credos pagtuo ang mahal nga birhen diri gi-define pag-ayo, no, sa ikatulong artikulo diha sa ato ang kining Articles of Faith. Naanining libro na ko nga gihuptan kining Sukaranong Katesismo Binisaya mga kaigsoonan by Father Marciano M. Guzman sa pahina 16, no? Ikatulo na to nga artikulo sa ato ang pagtuo mga kaigsoonan, gipanamkon siya pinaagis gahom sa Espiritu Santo og natawo pinaagi ni Maria nga ulay. So kahibawo naman tag kinsa ning gipanamkon pinaagis sa gahom sa Espiritu Santo og natawo pinaagi ni Maria nga ulay. Kung atong padayunon sa pagbasa sa pahina 18 mga kaigsoonan, matod pa dinhi sa maong katesismo sa maong Sukaranong Katesismo page 18, matod pa dinhi kinsa man ang mahal nga birhen Maria. Matod pa dinhi ang mahal nga birhen Maria mao ang inahan ni Hesus ug ato usab nga inahan, no? So kung padayon na to pagbasa ang maong katesismo mga kaigsunan sa maugyapon nga pahina unya numero 71 matud pa dinhi ngano man nga ang mahal nga Birhen Maria inahan sa Dios no. So ang tubag nini mga kaigsunan sa maong katesismo, ang mahal nga Birhen Maria inahan sa Dios tungod kay si Jesus ang iyang anak Dios man no. So mao nay panudlo simbahan. Unya kung atong padayonon ngano man nganong ang mahal nga Birhen Maria ato man usab nga inahan. Munang mutahod ta mga isip Katoliko no nga ato siyang gitahod isip ato usab nga inahan tungod kay si Kristo nga iyang anak. Matud pa ni Kristo diya sa iyahang ministeryo nga kadtong nagsunod kanako katong nagtuo kanako no maoy akong mga igsoon. So therefore ang atong Ginoong Hesukristo dunay inahan no, wa man siya mi sulpot diri sa kalibutan kundili miagi siya sa mahal nga Birhen no. Muna uban din ang muagi mahal nga Birhen mingon sila direkto God na ditso no. Usa na ka argumento nga kining matawag na to kulang ba sa kahibalo ngano man kay sayod ta nga usa ka santo sa atong simbahan dunay santos nga nagingon nga kinahanglan nga atong pagtuo mo sad-sad gyud sa tinud-anay nga kahibalo no. Fides quarens intellectum nga kinahanglan ang atong pagtuo ato yung ipadangat sa tinud-anay nga kahibalo mga kaigsunan. Maray, gingon ni San Anselmo of Canterbury. Nya padayon ta mga kaigsunan no. So mao to ang maong katesismo nagtug-an kanato nga si Santa Maria atong inahan unya nahimo pong inahan sa atong Ginoong Hesukristo, inahan sa atong Ginoong Hesukristo unya nahimo sa atong inahan tungod kay gitawag siya og inahan sa Dios tungod kay si Kristo mismo si Jesus usaman ka Dios no. So naa diha ang gitawag og nature ni Kristo, ang kining Dios nun nga kinaiya og ang kining tawhanon sab nga kinaiya no. So mao na nga diha sa konsilyo sa Efeso tuig 431 gi-define pag-ayo kay do na may nanudlo nga mga irihiya no. Pinaagi ni Nestorius nga nagtuo siya nga si Santa Maria inahan lang ni Kristo kay ang nature ni Kristo ang pagka-Dios ug ang pagkatao unya ang pagkatao ray gianak ngadto kang Santa Maria din mo nang di ta mahibulong karon nga do na say mga tinuhoan nga nagtuo usab sa panudlo, nagsunod sa panudlo ni Nestorius. Unya, na-refute na ni adtong tuig 431 nga gi-define, gi-declare simbahan nga ang mahal nga Birhen gitawag na siya og Theotokos, no? Kung gitawag og inahan sa Dios mga kaigsoonan, no? So mo nay definition, no? Unya, kung atong tan-aon ang maong katesismo, kung atong basahon ang katesismo diha sa Catechism of the Catholic Church numero 495 mga kaigsoonan, matud pa dinhi, called in the Gospels the mother of Jesus, Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit and even before the birth of her son as the mother of my Lord. In fact, the one whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly became her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Hence, the Church confesses that Mary is truly Mother of God, Theotokos. No? Unya, kanang pagsaulog nato sa kapistahan sa pagkainahan ni Santa Maria, pagkainahan sa Dios, ato manang gisaulog sa matag iniro uno mga kaigsuuna no. Unya kung atong basahon sab ang diri sa Article of Faith, mao to kong gibasa kaganina sa Binisaya no, sa Article of Faith nga matud palagi, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary no. This affirms the human nature of Christ, meaning he had a real, true human mother, and also affirms his divine nature, meaning he had no human father, but by the power of the Holy Spirit was conceived in the womb of the Virgin Mary. He is therefore considered both God and man by Christians, fully divine and fully human. So, nahiusan ni Kristo ang pagka-Dios ug ang pagkatao. Munang di magkabuwag ang duha, no? Gitawag na siya sa theology, kanang sa theology nga kanang hypostatic union of the second divine person, which is Jesus Christ. May gabi usab kang Jord Baba, may gabi usab kang pagtuo luwas na is watching also, no? So, padayon ta mga kaigsunan. Munang miingon din sila mga kaigsunan, atong mga kaigsunan, atong madunggan saga diya sa social media. Munang atong gi-topic sab ni kay usa sab ni nga dugukan kayo sa social media kining pagkakabahin sa usa sa dugma simbahang Katoliko, usa sa dugma sa mahal nga birhen kining gitawag og Mother of God, no? Inahan sa Dios. Naapo na sa atong Santos nga Rosario nga ato man ang ilitok pag ato man ginang ilitok diya sa ato ang pagampo diya Santos nga Rosario. Mabita tong duna toy usa ka Santos sa atong simbahan nga miingon siya through Jesus, through Mary, no? To accept as your Lord and Savior,

Santa Maria, mapadung ta, mapadugtong ta ni Kristo. Kay si Kristo wa man na may ditsog anis kalibutan, kundi may agi sad siya sa mahal nga birin. Kita usab, muagi sab ta sa mahal nga birin, no? Munang natay pagtulunan simbahan gitawag og a hyperdulia. Nganong gitawag mi sa hyperdulia, kining gitawag og pagtahod na to sa mahal nga birin nga labaw siya sa mga santos. Kay ang katong mga santos mangud nga tong nagideklarar, no, labi na katong mga nang mga santos na to simbahan, no, gitahod na to sa isip dulia. Kay tungod kay ang mga santos na nakasa ng daan, no, na ulipon sa ba. Unlike sa mahal nga birhen nga usa sa dugma usab sa mahal nga birhen mao ang kining immaculate conception, no, nga why sa why wa na ulipon sa sa diya sa iyang pagkatao, diya sa iyang pagkahimugso. No, good evening Matod Sandy Ganusa. Good evening sa Brad. Nya padayon ta mga kaigsoonan, no, nga diha pud sa Santos nga Rosario ato man ang ilitok yon, no, nga moingon kita nga Santa Maria inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon, no. So ato ginanggi litok ang kining usa sa dogma sa mahal nga birhen diha sa atong pagampo diha Santos nga Rosario, mga kaigsoonan. Muna ang mingon din sila ang Santos nga Rosario wala sa Biblia, no. So matod pa nila wala sa Biblia, no, naa sa Biblia. Kay ang Biblia naa po Santos nga Rosario, ug ang Santos nga Rosario naa sa das Biblia, no. Pananglitan ang misteryo, ang upat ka misteryo, no, naam na sa Biblia, mga kaigsuna, no? Ang upat ka misteryo, kining joyful mystery, naasad na sa mabasa na to, kanang unang pag-anunsyo, no, sa anghel Gabriel ngadto kang Santa Maria. Ato nang makaplagan diya sa San Lucas 1:26 ngadto 38. Unya ang pagbisita usab ni Santa Maria ngadto kang Santa Elizabeth na San Lucas Kapitulo 1:39 nga to 56, no? Niyang pagkatao sa atong Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsoonan, naam na sa San Lucas Kapitulo 2 niya tudling 20, no? So kumpleto kay ato ang Santos nga Rosario na ginas Biblia niya. Kadua, ang paghalad sa Dios nung bata dito sa templo, nasa nas Biblia? Ato sa nang mabasa sa Biblia? Ato sa nang makaplagan sa Biblia? Nana sa San Lucas Kapitulo 2 niya tudling 22 ngadto 35, no? Unya ang pagkawala o pagkakaplag usab sa Dios nung bata dito sa templo, naa sa nasa blaang kasulatan. Nana sa San Lucas Kapitulo 2 tudling 41 ngadto 52, no? So muna ang joyful mystery, mga kaigsoonan. Unya kung mani puta diri sa kining tugbang ani nga siyempre ang kalipay do na gyud kasakit, no? Kinabuhi ni Jesus kumpleto sad nga duna say kasakit nga nasinati diha sa sorrowful mystery, no, diha sa kining pagampo sa atong Ginoong Hesus Kristo diha sa tanaman sa Getsemani, naam na San Mateo 26:36 ngadto 39, no. Matun pa dinhi, Jesus went and them to place called Getsemani and he said to his disciple, sit here while I go yonder and pray. My soul is very sorrow. So mao ni na sinati sa tong Ginoo diha sa iyang kinabuhi is kasakit, no. Ang ikaduha mao ang kining pag, no, ang mao na nga ang atong simbahan, mga kaigsoonan, mao nang uban moingon sila ang simbahang Katoliko, ang mga doktrina, ang mga panudlo, mga pagampo was Biblia. Pero naa man sa Biblia lagi, no? Mataglitok na to diha sa Santos nga Rosario, naan as balaang kasulatan, mga kaigsuna, no. So ikaduha mao ang paglatos ni Kristo, no, paglatos kang Hesus o gigaid siya sa usa ka haliging bato, naam na sa Biblia, mga kaigsuna, na nasa Juan Kapitulo 19 bersikulo 1. Mao na gitugna na daan sa Old Testament kung ato ni basahon ang Isaiah Kapitulo 53 bersikulo 5, no, nga gitagna na daan sa Old Testament, no, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities,
iniquities

0: upon him was the chastisement that made us whole, and with his stripes we are healed. Na nasa Isaiah kapitulo 53 tudling 5. Unya dia sa New Testament nasa na nato makaplagan sa Juan kapitulo 19 tudling 1 mga kaigsoonan. Muna nga ang misteryos kasakit, ikatulong misteryo mao man to ang pagpurong-purong sa atong Ginoong Hesukristo, no? Sa maidlot nga tunok na naman na sa Biblia, ato man ang mabasa sa Biblia. So biblical ang pagrosary mga kaigsoonan, no? Na sa mabasa nato diya sa New Testament, diya sa San Mateo kapitulo 27 nya tudling 29, no? The crowning with thorns nga gi purong-purungan atong Ginoong Hesukristo sa purong-purong nga tunukon mga kaigsoonan. Unya ang pagpasan sa krus atong Ginoong Hesukristo, ang kaupat nga misteryos kasakit nasa das Biblia. Nana sa San Juan kapitulo 19 nya tudling 17. Nasa na sa San Lucas, tugbang na San Lucas kapitulo 23 tudling 26. Ang paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, naasa na sa balaang kasulatan. Mao manay kalimang misteryos kasakit, no? Nana sa Juan kapitulo 19 nya tudling 30. Ug ang nasa na sa kung atong basahon sab ang Lucas kapitulo 23 46 diri sa English na nga bersyon, matud pa din dinhi. Jesus cried out in a loud voice, "Father, unto your hands I commend my spirit." And when he had said this, he breathed his last. So naa na ang pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Nasa Lucas kapitulo 23 tudling 46 mga kaigsoonan. So anita din sa glorious mystery, no? Ang kining misteryo sa himaya, no? So karon ang misteryo sa himaya mga kaigsoonan adlaw karon nga Domingo, no? Unang misteryo diya sa himaya, naasa na sa Biblia. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, naasa na sa Biblia, no? Ato man ang mabasa diya sa San Mateo kapitulo 28 tudling 6. Unya ang pagsaka usab ni Kristo dito sa langit, no? The ascension of Jesus Christ into heaven. Naasa na sa Biblia. Muna ang Santos nga Rosario naa sa Biblia. Ug ang Biblia naasa na Santos nga Rosario, no? Kaya ato mang nabasa diri sa Santos nga Rosario nga naa po yung mga teksto sa Biblia mga kaigsoonan. ang ikaduhang misteryo mao ang pagsaka ni Kristo dito sa langit, kaduhang misteryo sa himaya mga kaigsoonan ato sa nang makaplagan diha sa Marcos kapitulo 16 tudling 19, no? Unya ang pagkunsad usab sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ay katulong misteryo sa himaya mao ang katong Pentecostes, no? Adlaw sa Pentecostes din gikunsaran ang mga tinun-an sa Espiritu Santo. Mao toy pagsugod simbahan pag palapnag sa pag sangyaw sa nabanhaong Kristo. Nasa na sa Biblia? Naana sa Buhat kapitulo 2 nya tudling 4, no? So may gabi usab kang George matud pa niya naa safety nga niingon nga debosyon og sumsuman ra ang pagrosaryo. Unsay imo ikasulti ana nga panudlo bro sa usa ka safety, no? So ato nang ato pring unya na lang bro, inighuman aning topic na to, ato ni tagag pagtagad, napay mabilin nga oras. Si Brad Adimar Pitinyo, kumbati bro, shout out mi diri sa Dumagiti bro, lantaw mi sa imo live. Salamat kay sa inyong pagtanaw, si Sister Iklisti is watching also, no? Atong kauban sab sa diha sa kapilya sa Bulatok Sentro, kung masayop, no? Pinanguluhan sa panggama usab sa among patron nga si San Isidro Labrador, no? So naas Biblia mga kaigsoonan ang rosary, ang Santos nga rosaryo kani pagampo na to. Na ikaupat mao ang pag pasaka sa mahal nga birhen, no? Kaupat nga misteryo sa himaya mao man ang pagpasaka sa mahal nga birhen ngadto sa langit, no? The Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. Naasad na sa mabasa na to na mabitan ng uban nga kusog kay mingon. Asa man nato na mabasa Brad nga ni assumption. Dili gud literally nga makita nimo litra por litra ang tanang panudlo kay di man na kumpleto yung Biblia tanan nga bisan ang kinabuhi sa tong Ginoong Hesukristo. wa gyud na makumpleto og suwat, pero naa na sa kasing-kasing o kining panudlo simbahang Katoliko, no, kanang oral tradition, kining gitawag og oral tradition mo ni gitudlo sa mga apostoles, mo nang gitawag og apostolic tradition, no. So naas Biblia gyapon ang maong pagpasakas mahal ni Birhen dito sa langit. Motong niingon sa Juan da sa Revelation chapter 13, miingon siya nga I see a woman, no, miingon siya nga nakita ko ang babae dito sa langit, ha? Nagtunob sa adlaw, no, gikurunahan sa 12 ka mga bituon, nagtunob atus bulan, no. Sumaya itong basahon na sa Revelation chapter 13. Muna'y usa sa dogma usab simbahan kanang the Assumption of the Blessed Virgin Mary, no, ang pagsakas mahal nga birhen dito sa langit, mga kaigsoonan. Unya ang kasagaran fiesta na nana sa Agosto 15 kung ako masayop, no, na pinagis papa gideklarar ang maong dogma, gipaklaro, gipa official pag-announce tibuok kalibutan nga ang bahal nga birhen wa na dinis kalibutan, wa na bukog ring nabilin, wa na lubnganan ring makitang bukog nga ini Christian nga miklaim nga naay bukog ni Santa Maria nabilin diri, wala mo nang ang simba di masayop sa pagdeklarar sa usas dogma sa mahal nga birhen kanang gitawag og Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven, body and soul, no. So mo na ipanudlo simbahan, mga kaigsoonan, nana sa Revelation chapter 12 verse 1 na tumabasa. Unya, ang pagpurong-purong sa mahal nga birhen, no, Reinas tanang binuhat. Naso na sa balaang kasulatan kung tanaw na to ang Old Testament diha sa Judith 15:9 gi paklaro, gi pakuan na siya, gi tagna ng daan, no, nga matud pa dinhi, you are the glory of Jerusalem, you are the great pride of our nation, may you be blessed by the Lord Almighty forever and ever. So ang pag purong-purong sa mahal nga birhen, Reinas tanang binuhat, na saksihan usab sa mga propeta, pinagis lang sulat, no, nga ilang gitag na mo nang nagitawag og typology ba. So ang atong topiko karon kining kabahin man gyud sa dogma simbahan kining Mother of God, no. So usa sa dogma is pagkainahan sa Dios, kining gitawag og Mary's divine motherhood, mga kaigsoonan. Kung atong tanawon ang atong natay kanang himuon ba nga gitawag og typology, unsa may typology, mga kaigsoonan, kana bitawong pagkumparar nato sa Old Testament, unya ikumparar pud nato ang New Testament, no, nga do na bay katumanan ba ang Old Testament. Like for example, kanang panagna sa Isaiah 9:6 nga ang usa ka dalaga, usa ka babaeng ulay magsabak, no, mag anya manganak og batang lalaki, tawgon siya Dios nga gamhanan, no, unya walay katapusang amahan, principis pagigdait, mao man ni katumanan dito sa New Testament sa pagkatao ni Kristo. Mo na typology study, no, nga istudyuhan nato ang Old Testament ngadto na sa New Testament. Example, kaning sa dogma sa mahal nga birhen, kaning Mother's Divine Motherhood, no. So the person of Mary, in the person of Mary atong basihan. So unsa may meaning di ay sa ngan nga Maria kon Mary, no. Sa Hebrew gitawag kini og Miriam, means the exalted one, no. Sa Greek, mga kaigsoonan, gitawag usab ni og Maria, Miriam, meaning can mean lady, beautiful or well beloved. So mo nay meaning sa Griego nga ang meaning aning Maria kun Miriam. Unya sa Latin gitawag usab ni og Mar, meaning means sea, no. So star of the sea, mabitaw tong si Santa Ana ba to sa iyang kinabuhi, sa iyang ginikanan ni Santa Maria, nga nakita niya ang kining kuan ba, kining bituon sa dagat, mo nang gitawag ang iyang anak nga si Maria, meaning star of the sea, mo nay meaning sa Maria, no. So may gabi usab kang Ma'am Limari Tams, mayong gabi Bro Rocham Lauranilia, Ave Maria, no. So salamat kay sa inyong pagpadangat usab sa inyong mensahe. Padayon ta mga kaigsoonan. So in typology, atong mabasi diri sa Old Testament, mga kaigsoonan, ang unang babae, no, nga maoy nahug sa sala, no, katong gitintal sa bitin, Kining bitin, mao mangguni ang gisgutan diya sa Revelation chapter 12. Ang katong dragon ba? Matod pa ni San Juan Evangelista, nga ang dragon mao ni ang karaang bitin. No? Karaang bitin ang yawa ug satanas na na sa Revelation chapter 12 verse 9 ba na mabasa mga kaigsunan kung umasayop. Nga mao ning bitin nga nagtintal ni Eva, no? Muna, kung typology, ang term nga Eva sa Old Testament, diha sa bagong tugon, atong ikumparar, nga maupod ni ang babae. Kaya ang babae sa Old Testament, usaman naulipon man sa sala, o ang babae diha sa New Testament, wag yun na maulipon sa sa. Kinsa man yung babae? Kanang gisgutan ni Kristo diha sa kasalskana, mingon siya, babae. No? O diha sa pagpalansang ni Kristo sa krus, may tutok siya siyang inahan, may atubang siyang inahan, may ingon siya, babae. Kinsa man yung babayana? Di man ni si Eva. Ang babae ni nga wa maulipon sa sala. Muna nga, katong Eva dito sa Old Testament, dire sa New Testament, gitawag siyang Ave. So, nanatay kumpariso, no? Nga kining usa ka babae sa Old Testament, makasasala, nga maoy na nahulog sa natintal siya wa. O kining babae nga sa New Testament, wa gyuni matintal siya wa, munang wa gyuni maulipon sa sala. Munang natay gitawag og immaculate conception. Wa gyud na mansahi sa sala. Kay kung namansahan pa sa sala ang mahal nga birin, therefore namansahan sa mga atong Ginoong Hesukristo. Kay didto man gianak ang atong Ginoong Hesukristo kang Santa Maria, no? Unya, kung ato sang tanahon nga siya si Santa Maria mao ang ikaduhang babae diya sa Biblia nga wa maulipon sa sala. Kung ato sang tanahon ang lalaki dito sa Old Testament nga mao si Adan nga naulipon gyapon sa sala, ang Adan nga gihisgutan sa New Testament mao si Kristo, no? Mato nang basahon ang suwat sa panid ni San Pablo, si Kristo ang ikaduhang Adan. Mao nang Adan sa New Testament nga wa gyud maulipon sa sala ug maoy mutubos sa atong mga sala. Unya, sa typology usab sa pag-istudyo na to mga kaigsoonan, the tree in the garden caused the fall of humanity. Ang kahoy sa Garden of Eden, no? Sa paraiso, maoy hinungdan sa kasalanan sa tanang tao. Pero ang kahoy sa New Testament, ang kahoy sa Kalbaryo, mao ang hinungdan sa ato ang kaluwasan. Unsa man ning kahuya? Mao ang krus atong Ginoong Hesukristo. Muna mingon San Pablo di Ascolosas, adi sa 1 Corinto kapitulo 1 tudling 18 nga ang kadtong alang sa mga binuang, ang krus alang kanila binuang, no? Kadtong wa magtuo sa krus atong Ginoo, alang kanila binuang apan kita nga linuwas sa Dios, usa kini kagahom sa Dios. Ang cross. So ang cross mao to siya hinungdan nganong na save tang tanan, pinaagis cross up, no? Kay mao to linansangan ni Kristo, si Kristo man ang manuluwas og ang materialis nga gigamit sa pagluwas mao man ang cross. So sama usab sa Garden of Eden nga ang materialis usab sa pagpakasala sa tawo mo putong kahoy ditong punuan sa kahoy, no? Nga diin nakasaha ang unang ginikanan nato nana sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nga misud ang sa kalibutan gumikan sa atong unang ginikanan og kitang tanan apektuhan nini. Unya mipadayon usab San Pablo pagsuwat sa Roma mingon siya nga gumikan usab sa usa ka tawo ang bag-ong Adan, no? Kitang usab tang tanan nakadawat usab sa grasya sa Dios. So mao na typology study. Una anita dinhi sa kining dugukan sa pagkainahan sa Dios. Ngano man dunay mga uban na itong mga kaigsunan, dili katoliko mga kaigsunan, matod pa nila nga kung nainahan sa Dios si Santa Maria kay Dios man si Kristo. So therefore si Santa Maria Dios usab. O dunay pangutana na, no? Nga angayan sab natong tagaan sab nato sa pagtagad mga kaigsunan, no? Wa ang magpasabot nga si Santa Maria abi kay Dios ang iyang anak, therefore Dios sab siya. Nyamingon din sila ang Dios wala man nagipanganak kay naa na nang daan ng Dios, no? Paklaro man sa atong katesismo nga ang gianak sa atong mahal nga birhen usa na ka Dios, ang second divine person, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. no? Sumo na itong bantayan. Kaya mingon sila nga nanganak man si Santa Maria, inahan man si Santa Maria sa Dios. So therefore, Dios po dahil si Santa Maria. Ha? Huwag mo talagang isip ni Santa Maria nga Dios. Ato siyang giisip nga inahan. No? Espirituhano, inahan tungod kay inahan siya sa atong Ginoong Hesukristo. O kita igsuon sa atong Ginoong Hesukristo. No? Kay si Santa Maria, mingon sila, Dios sab si Santa Maria. Ah, mura na taga-ingon na nagpanalitan, Brad, ang imong anak. Ah, imong anak karon engineer imong anak. So therefore, imong inahan, imong mama po, engineer. Ha? Ah? Kung ang anak usa ka doktor, therefore ang iya pong inahan usa pud ay ka doktor. Ha? Kung ang iyang anak usa ka presidente sa nasod, so therefore ang iyang inahan usa pud ay ka presidente. Ah, dili, no? Dili sad, no? So, sayop ang maong pangutana ng mingon nga ay inahan man siya sa Dios, kay Dios ang iyang anak, so therefore Dios po si Santa Maria. No. Ah, dili ma-applicar ang maong argumento tungod kay gi-define na pag-ayo sa Council of Ephesus ni adtong 2381, no? So unsa may sakto nga mapasabot nato nila? Atong basahon ang Katesismo Simbahan kining balik ko ito pagbasa. Kining kining Catechism of the Catholic Church numero 495 mga kaigsoonan, matud pa dinhi. Called in the Gospels that Mother of Jesus, Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit and even before the birth of her son as the mother of my Lord. No, si Santa Elizabeth mi singgit sa makusog na tingog na puno sa Espiritu Santo nga miingon siya nga nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So unsa may pasabot na mga igsoonan kadtong Ginoo ha? Unsa man to? Inahan daw sa iyang Ginoo. Ha? So kanang pag-ingon ni Santa Elizabeth, no? Kanang visitation of the Blessed Virgin Mary to Elizabeth. Usa kana ka pruweba nga si Santa Maria inahan sa Dios mga kaigsoonan. Ngano man? Kaning pag-ingon ni Santa Elizabeth nga the mother of my Lord katumbas og equal na sa giingon nga the mother of my God. Unsa may pruweba na to mga kaigsoonan? Ato man ang mabasa gud diha sa Lucas kapitulo 1 nya 41 ngadto 43. Mas maayo itong basahon mga kaigsoonan diha sa Lucas, no? Ang pagbisita sa mahal nga birhen ngadto kang sa iyang igagaw nga si Santa Elizabeth, no? Sa San Lucas kapitulo 1 nya tudling 41 ngadto na sa 43, no? Ato sang tanaw ni ating mga message ato mga kaigsoonan, no? May gabi matod pa niya, mention the name of safety kung kinsa para dili ka maingon. Matod pa nagkuha na sila, no? Kinsa ni nga si FD ko, no? No? Okay. So ato di bali siguro tigrosary ni mga si FD ha uban. Mo tong ginabas siguro so ato pa atong basahon ni ubang comment, usa ka santos ningon wala nay laing rosary, no? Question nganong gidungagan ang rosary og luminous na pabay laing misteryo sa rosary nga miingon man ang usa ka santos nga wala nay laing wala man kay gihatag pud nga dokumento official diha, no? Nga usa ka santos miingon unya dili pud na siya ang gipasabot simbahan. Ang simbahan mo dunay autoridad, no? Dunay autoridad, no? Now, na San Mateo kapitulo 18:18. Una nga kanang dili po na dogmatic na tan kay ang nasa luminous kanang sa kahayag, naa man na mysterious kahayag na puno sa Biblia. Ni kaduha pod matod pa Jiboy Albino si Hihi, taro nga pagpanudlo, bro. Kanang dili mahiwi, mahiwi diri atong panudlo diri. Kay naa man sa Biblia ang kining mga teksto sab nga naa sa Santos nga Rosario. Sayod ta nga gikan sa ni sa ubang Katoliko ning uban na tumagigsuna, no? So Lucas kapitulo 41 nya tudling 43 mga kaigsoonan. Matod pa dinhi sa 41 sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan og napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babay. bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So unsa kuno, miingon ni Elizabeth, ang inahan sa akong Ginoo. Kinsa maning Ginooha, nga gitawag ni Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, kinsa maning nasuod tiyan, ang Ginoo man daw, matod pa ni Santa Elizabeth. Kung atong basahon ang Jeremias Kapitulo 10, tudling 10 mga kaigsunan, ang Ginoo mao ang Dios. Ug ang Salmo Kapitulo 18 niya tudling 27, lakip na sab ang Isaias 45, tudling 5 nga to 6 nagpamatuod nga way laing Dios nga mao ang Ginoo. So katumbas nga miingon si Santa Elizabeth nga nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Muna nga sakto ang simbahan sa pagdeklarar katong Nestorianism nga mikatag ni adtong tuig 431 nasumpo pinaagi sa konsilyo simbahan. Kay doon naman yung mga rumor, doon ay panudlo nga si Santa Maria ang natawo sa mahal nga birin tower yun. Wailabot ang Diyos ato. No. Muna yung panudlo ni Nestorius, no? Kining gitawag og Kristo Tukos. No. Nya ang simbahan kay nagtudlo tag official simbahan nga gitawag og Theotokos kun God Bearer si Santa Maria. Ang kinsa maning iyang gisabak, na dili man siya ang Dios Amahan, kun dili ang second divine person. No, diha ni Kristo nga si Kristo nahiusa ang pagka-Dios ug ang pagka-tao, both human and divine. So mao ni gideklara simbahan nga inahan sa Dios, manang kung kita isa ka Katoliko, wa ta magtamod og mutuo sa simbahan. Nga di ta mutuo nga si Santa Maria inahan sa Dios, usak kita ka heretic, ha? Gisalikway ta simbahan na. Kanang pagtuo nato nga si Santa Maria dili inahan sa Dios, labaw na ang ubang Protestante. No? No. So kay di gisla mutuo nga inahan sa Dios si Santa Maria kay unang-una ang panagna lang daan sa Genesis kapitulo 3 tudling 15 kanang gitawag og Proto-Evangelium. Nga diin magkaaway ang kaliwat sa babay ug ang kaliwat sa bitin. Ah, muna nga, ang katong kaliwat sa bitin, allergy gyud sa kaliwat sa babay. Kay miingon Miss Santa Maria di sa iyang kalantahon, no? Pagdaig niya, di sa iyang awit. No? Nagdaig si Santa Maria di sa Lucas Kapitulo 1. Unya, tudling 48 ba ni mga kaigsunan, no? Matod pa niya, tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Kinsa may makanunayon sa pagtawag sa mahal nga birhen o bulahan. Wa may lain ang simbang Katoliko pinagi diya sa pag-ampo na to diya Santos nga Rosario. No? So, unsa maning namang ito nangutan na nga Brad, ang kanimang mag-rosary kuno ta, kanang mag-rosary kay paabog na daw sa mga panulay sa mga daotan, mao nay Katoliko bang wa bang nagtuon sa during Katoliko pa ni sila wa nagtuon sa unsay gitudlo simbahan, no? So dunay gitawag natog napulog lima ka mga saad sa mahal nga Birhen Maria sa mga magampo sa Santos nga Rosario. Kay sayod ta nga ang mahal nga Birhen makanunayon sa pagpakita, no? Daghan na siyag aparisyon nga ni pakita siya sa katauhan nga pinaagi og kanang pakita gid siya diya sa katong appearance niya sa Apparition of Fatima nga pila ka dul-an sa 8,000 ngadto sa 6,000 ngadto sa 8,000 bato ka mga tao nga nakakita gayud sa pagpakita sa mahal nga birhen pinaagi sa tulo ka bata nga diin ang mahal nga birhen way laing tumungog tuyo mao ang pag hatag kanato og giya nga kita kinahanglan ta magampo, no? Nya pinaagi Santos nga Rosario, no? Si Saint Dominic may unang gitagaan sa kining Rosaryohan sa mahal nga birhen, no? So unsa may lima napulo og lima ka mga saad sa mahal nga birhen Maria sa mga pag magampo sa Santos nga Rosario mga kaigsoonan. Una, bisan kinsa nga mag-alagad kanako nga matinuohon pinaagis pagampo sa Santos nga Rosario makabaton og mga grasya. Ikaduha, isaad ko nga ang akong panalipod sa mga magampo sa Santos nga Rosario. Ikatulo, mao ang rosaryo mao'y gamhan ang taming batok sa daotan, mugunob sa bisyo, mukunod sa sala ug mulupig sa mga pagtulunang supak sa pagtuo. Ikaapat, ang pag-ampo sa rosaryo mao'y hinungdan sa mga maayong buhat nga maghatod ngadto sa pagkasantos tungod maangkon sa kalag ang kaluoy sa Dios. Ikalima, ang kalag nga nagtugyan sa iyang kaugalingon kanako dili gayod mamatay. Ikaunom, bisan kinsa nga magampo sa santos nga rosaryo nga makidius nun, dili gayod mahulog sa mga daotan. Ikapito, bisan kinsa nga may debosyon sa santos nga rosaryo, dili gayod mamatay nga dili makadawat sa sakramento simbahan pagkanindot di aning mga saad sa mahal nga birhen diya santos nga rosaryo, no? Ikawalo, ang mga matinuuhong magampo sa rosaryo makabaton samtang buhi pa sila ug ang ilang kamatayon sa kahayag ug ang katumanan sa iyang mga grasya ug sa yugto sa kamatayon mamahimo silang makaambit sa panaghiusa sa mga santos langit. So muna yung mga saad, no? Ikasiyam, luwason ko ang mga kalag sa purgatorio nga may debosyon sa rosaryo. Munang diya sa santos nga rosaryo, mingin man ta nga, o Jesus ko, pasailoa kami sa mga sala, no? Dadang tanang kalag sa purgatorio nga tus langit, labi na katong nagkinahanglan, katong kalag nga, wala ginagatiman, no? Nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Munang giapil na to na sila, bisan dili katoliko, ato na nang giapil. Kaya mga, wala tayo nagatiman in taon ng mga kalaga. Kaya kini mga protestante, di naman ni sila kining mga timan o kalag sa ilang kaubang nangamatay. Kaya di naman buto kahatag og 12%, 10%. Di naman to makahatag, no? O napasagdaan na lang. Ikapulo, ang mga mampuong anak sa santos nga rosaryo makabaton og hataas nga ang-ang sa himaya sa langit. Kanindot dahi kayo, no? Ika-unsi, maangko nimo ang tanan nimong gipangayo pinagi sa pag-ampo sa rosaryo. Ika-dusi, ang tanang magsangyaw sa rosaryo tabangan ko sa ilang mga gikinahanglan. Ay katrisi, ang tanang maampuon sa rosaryo makabaton og manlalaban sa langit samtang buhi pa sila og sa oras sa ilang kamatayon. Ika-katorsi, ang tanang magampo sa rosaryo akong mga anak og mga igsuon sa akong bugtong anak nga si Jesus. Ika-kinsi, ang debosyon sa santos nga rosaryo mao'y dakong timaan sa atong kapalaran. So mao nay mga saad, no? Sa saad na sa mahal nga birhen kadtong magampo sa santos nga rosaryo, no? So may gabi usab kan George Ababa si Saint Dominic nag-ingon nga wala nay lahing santos nga rosaryo. Oh, kinsa atong tuhoan patay na nga santos dili na ambot pasabot, dili kung teksto imong ipasabot, but pasabot. Wala na bay kanang naman tay guide god, naman tay giya, no? Pila ka beads diha sa santos nga rosaryo, no? Pila atong ilitok nga maghimaya ka Maria o kanang Santa Maria nya. Ang articulus credo, no? Ang amahan namo, no? Ang amahan namo, ang himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So, wala po yung wala gilain bisan sa uban nga mga tinuan, nabay na magrosaryo. Adili kay ngano man makaagi man sila sa pagtahod sa mahal nga birhen. Munang hit man kanila, allergy man sila sa mahal nga birhen. Naa na sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga managaway ang kaliwat sa babaye ug kaliwat sa bitin. Nya natuman na diha sa Revelation chapter 12 verse 9 nga ang bitin kaliwat sa dragon ug kaliwat sa babaye nag-away, no? Muna nga gitambog ang dragon ang kauban niyang mga anghel, no? Itong mga anghel ba sa daotan ng mga anghel nga gitambog usab, no? Pinagi ni San Miguel, usa ka anghel sa Dios. Muna nga managaway gyud, muna nga allergy jud kayo ang uban mga tinuan sa mahal nga birhen. Di sila moagi kay ngano man mingo man si Santa Maria nga sukad karon ang tanang katawhan, tanang kaliwat magtawag kanako bulahan. Nasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48, kung dili ta magtawag sa mahal nga birhen ug bulahan pinaagi santos nga rosaryo, dili ta apil sa kaliwat. Asan tang kaliwat? Ha? Sa babae o sa bitin? Pili lang tana, no? So muna mga kaigsuna, no? So matod pa ni Saint John Damascene, mingon siya, the day of Damascene ba niya? Damascene, no? The day of the nativity of the mother of God is the day of universal joy. because through the Mother of God, the entire human race was renewed, and the sorrow of the first mother, Eve, was transformed into joy. Munang, ang Eva sa Old Testament, nahimong ave diha sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario. No? No? So, mga kaigsunan, watay igong panahon sa pakiguba, no? Daghan po tatag kining tuki-tukion kabahin sa pagka kining dugma sa usa sa dugma sa mahal nga birhen, kining mother's divine motherhood of Mary, no? Ang pagka inahan sa Dios ni Santa Maria, usas dugma sa tuang simbahan mo nang dunay mga katolikong di mutahod, matod pa sa Buhat Kapitulo 5:39 ba na, kung wa ko masayop mga kaigsunan, kadtong iya sa Dios, di juga kadaog sa iya sa Dios, no? Unya, kung wa natutahura ang simbahan, susama nga wa sad natutahura ang Dios. Ingon San Pablo nga susama nga nakigbugno ka sa Dios. Kung wa nimo tahura ang simbahan. Munay, simbahan may define, pagpaklaro diya sa konsilyo sa Efeso mga kaigsuna, no? So munay, kung ato man yung masahon ni gamay-gamay nga usa ka minuto mga kaigsunan, kining Mother of God, kining sa Catechism for Filipino Catholics, the title matod pa rin, the title of Vatican II Exposition of Mary is the role of the Blessed Virgin Mary Mother of God in the mystery of Christ and the Church. It begins with perhaps the oldest biblical testimony. When the designated time had come, God sent forth His Son, born of a woman, that we might receive our status as adopted son. The most basic truth and the essential core of Mary's unique dignity and role in God's salvific plan is sharply etched. No? So, muna sa the Virgin Mary is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and of the Redeemer. Redeemer in more exalted fashion by reason of merits of her Son and united to Him by a close and indissoluble tie. She is endowed with the high office and dignity of the Mother of the Son of God, and therefore she is also beloved daughter of the Father and the temple of the Holy Spirit. Spirit, no? So mo na atong mabasa sa Catechism of the Filipino Catholic. So matay igong panahon sa pag-iguban mga kaigsuna, no? Ako din yung ubos ng igsuon. Salamat sab sa atong mga kaigsuna din nga nagtanaw si Ma'am Limari Tams, no, na sa Gawas Nasod. Yes, very true. Good na ang 15 promises. Yes, salamat kay sister sa usab sa imong pag padangat sab sa mensahe. O tayo igong panahon sa pag-iuban, ako din yung ubos nga igsuon si Rotsam Lauranilla sa utong nasa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Mo nang natay santo sa atong simbahan si St. Cyril of Alexandria, mingon nga mao mo ni buntog pud ni kuan, no, usap pud ni siya nga mibuntog sa panudlo ni Nestorius sa Council of Ephesus niya tong 2431. Matod pa ni Alexander ni St. Cyril of Alexandria, mingon siya nga we are not worthy to be called Catholic if we cannot defend our faith, no? Dili ta angay takos nga tawag og Katoliko kung dili ta kabalo mo barug og mo dipinsa sa atong pagtuo mga kaigsunan. So nagsalamat og mayong gabi istanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw. Mas gipaligon. Og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 7. Radyo Bagting.

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetasong babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo.
1: Amen.
0: Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, mayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati, matag-adlawng Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao.
1: Amen.
0: Labi na ning sakop sa Region 9.
1: Sayang ka siya, nagtubo kita.
0: Region 9, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay ug Sambuanga del Norte. Og sa tanang mga higsuonan nato sa Luzon ug sa Visayas, kumusta kamong tanan? Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Bisan pa sa mga driver, kumusta ug maayong gabi ninyong tanan? Sa gihapon kini ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina, akong mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa iglesia sa Tabina.
3: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon mga suking tigpaminaw, inyo kitang mabati sa nag-unang sibyaan dinis dakpayan sa pagadian. Pinakakusog og number one kayon mga suking tigpaminaw, no? Siyempre, walay lain mga suking tigpaminaw. Kunili ang DXC 106.3 FM. Sa gihapon, pa rin kita nga nakasaymulkas. Bisan pa usab sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Number 1 kani kasi ang mga swing tigpaminaw, no? Pinakakusog yod, walay lain kunili ang radyo bagting. Subusa, kumusta? Bisan pa sa itong mga kaigsunan, bro Mer.
3: Amen.
0: Sa gihapon, mangumusta ta diri sa mga igsun sa Sambuanga del Norte. Diri dapit sa Sirios Minya. Atong Sabado, bro Mer, dito ta, no?
3: Gahapon.
0: Atong tambungan ang tawagun talang og dunay kalambigitan na sa mga kamatuoran. Dunay kalambigitan sa mga pagtuki sa kamatuoran mga suking tigpaminaw. Bisan pa usab nilang Brad Jerry atong nakauban dito. Brad Jerry Palangan ug kauban sa mga kaigsoonan usab nilang Brad Juni Kumilap diri sa Mutya, Brad Mer. Sa gihapon ila katong rotisyon panilatang giimbitar tungod sa hinungdan nga labing importante. Usa, kumusta sa mga igsoon diha sa Marapong? Mga igsoon nato diha sa San Isidro. Bisan pa mga igsoon nato diha sa Barangay Tinago.
3: Amen.
0: Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga ang kadaugan aram ang Dios Ginoo. Basta magsunod ta sa Ginoo. Wa gyud pilde, bro Mer. Sa salamat og dayo ko ng Ginoo. Kumusta usab sa mga igsoon sa Tabina? Bro Vince, akong ihatag nimo ang pagpangumusta bisan pa sa mga kaigsoonan nato sa Tabina.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi kaninyong tanan. Labihan na yun sa mga kaigsoonan karon na naka-tune in, no, og naka-subaybay sa ato ang Facebook page or Dapig sa Kamatuoran, no? Madungog makita usab kita sa Facebook page sa Radyo Bagting, ilang kaugalingong page. Makita po usab kita dito. Salamat sa Ginoo nining kagabion, no? Bisan sa maulan nga kahaponon kaganina or karon, nato tugnaw na gihapon kay tungod kay nagpabilin ra gihapon ang iya mga pagpaniligsik. Salamat sa Ginoo. Nagapadayon ra gihapon ang ato ang mga buluhaton. Dugang pagpangumusta or timbaya diha sa lokal sa Tabina. Pagikanan niya lokalidad diha sa Tabina, mga igsuon namo, mga magulang. Ilang Brother Portonato Bantay diha sa Bayabaya, ilang Brother Judy Saligan. Edgardo Caburna usab, no, nagdiha nagapaminaw uban sa yahang asawa nga si Maribel Caburnay, no, mga igsuon namo diha, mga sister, Sister Nora Inario, no, silang Sister Elena Giting ug silang Brother Jewel Giting usab. Salamat sa Ginoo. Bisan pa diha sa tultulan usab, mga igsuon nato diha Brad Mike, no, silang Brother Pedro Culiamar, no, wa gid siya katigum kaganina tungod kay naay api kuan siya hampang lawas. Oh, nay kuli ang gibati. Salamat sa Ginoo. Bisan pa kang brother Marshall maata karon diha sa New York sa Tultulan. Sa inyo kita usab ni brother Tata Anggut, no? Bisan pa siya iha guyuan niya si brother Kadung Anggot. Salamat sa Ginoo, mga Dinggal family diha, no? Nagapaminaw, no? Si Sister Nita ganina nakatigong, no? Nagapaminaw usab karon, no? Mayong gabi eh. Bisan pa sa kapisan usab, no? Lam brother Ismail Montirula, no? Lam brother Dicky Urnalis, no? Lam bisan pa nilang Sister Jenny Carator, ilang Sister Noria Mamintas Montirula usab. No, bisan pa sa mga kaigsunan diha nila brother Ezekiel, no, Senior Mamintas. And salamat sa Ginoo, mga Mamintas family or mga Bataluna family usab, no. Mga ginikana ni brother Alan Bataluna. Diha sa Kulabay nilang Sister Mira Cagas, nilang Sister Persing Padilla usab, no, mga Sumurago family ni brother Salsi usab, naapod sa kuan siya hampang lawas. Kining magkagulang-gulang Bradmer, mukuan jud ning kuan sa sakit sa lawas, no?
3: Mudoyog.
2: Oh, salamat sa Ginoo gyapon kay ang Ginoo may naghatag gyapon ni ana. Bisan pa sa poblasyon usab, no, mga Cagas family. Nilan Sister Carmen Cagas, nang brother Daniel Cagas usab, no? Bisan pa sa pamilya ni brother Roldan Cagas, no, yang uban siyahang asawa karon nga si Kisil Ann Cagas usab, nadia sa Georgia, no, nasa
3: gawasan, Georgia, US.
2: Oh, nasa US. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa akong inahan usab karon diha sa barangay poblasyon, no, akong inahan si Rosalita Kapuyan Paalisbo, nagpaminaw diha karon, no, mga kaigsuunan, mga silingan diha namo diha mayong gabi kaninyong tanan, no, diha sa Concepcion usab, no, Sister Bibi Ausiho, Alexander Ausiho, Edit sabi susab, no, mga igso na mo diha lang Narciso Angkot. Bisan pa diha sa dunya silang brother Enrique Intong, no, mga Magdalin, mga pamilya ni Magdalena Lumintad, nagpaminaw gyud diha karon sa dunya pinah mayong gabi eh, kay panahon sa ini broadcast nato Bradmer, magtapok na sila mga pamilya Lumintad,
3: oh,
2: mga Chavis family o mga Asuncion family, no, mayong gabi kaninyong tanan. Sa sikpit nato sa lokalidad namo sa tabi na brother Mer sa Pitugo, no, lang brother Adino Vidal, lang si brother Celso Balbon ay Barbon, nang brother Jusil Banwag, nilang brother Elisio Paraiso, no, mayang gabi eh kaninyong tanan, mga Pirong family, na yun mga Barbon family usab, no, mga Banwag family, nang brother Dudong Kubol o nilang Sister Nina Kubol o nilang brother Van Poligratis or Sister Jenny Poligratis.
3: Amen.
2: Labihan na yun sa dimataling brother Mer.
3: Amen.
2: Itong magulang niya si brother Titing Salusod, no? Uban sa mga kaigsunan, lang brother Tata Balasi o silang brother Gary Aranhuis, Mirasol Aranhuis o si brother Turning Villahermosa. Lang brother Mer, kauban usab na mo si brother Marcos Giting, no?
3: Amen.
2: Lan Sister G sa Tumagad, mga igsoon sa ilahang nanay Daes Sabit. Oh, salamat sa Ginoo na sila gatapok diha silang brother.
3: Yes.
2: Just Ampalaya, mga Christian Kibra usab, no? Yes. Mayong gabi ay kanyang tanan, no? Bisan pa kang nanay Daes Sabit, no? Salamat nagpaminaw ng Jean Tangaro. Salamat sa Ginoo Bataluna. O brother Alan Bataluna usab. Brother Lim Minyusa.
3: Minyusa.
2: Oh, brother Mer, akong hihatag diha kanimo.
3: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Mayong gabi ista ng mga nagpaminaw ani ato ang programa Dapig sa Kamatuoran. Dugang usab nga mga pagtimbaya, mga kaigsoon na namo nga naminaw. Labi na usab diha sa Lapuyan, ang gigikanan ng lukan diha sa Lapuyan. Ako ang asawa nga naa diha sa Amang Balay, si Sister Grisel Minyosa Tarok. O ganun sa akong ugangan diha, no? Sister Nore Paglinawan Minyosa. Magkauban usab sa iyahang mga anak po nga na diha.
2: Amen.
3: O, ingaman usab nilang Brad Tating Kabat diha sa Salambuyan. Nilang Sister Virgie Kabat diha sa Salambuyan po mga igsoon. Salamat kayo nga kanunay po silang nagpadayon sa panagkatigong, panagiusas sa mga igsoon. Ubisan pa sa mga kaigsoonan na to diha sa Tingwa. Mga Olino family, Antigal family, o mga Sugo family mga igsoon. Og ban pa mga igsoon nga naa diha sa barangay Tingwa, bisan pa diha sa barangay Tininghalang. to ang mga igsoon niya, Sister Joy.
2: Amen.
3: Tingal, palimalay nilang Sister Joy. Ingon man usab diya sa Sayog, Lapuyan, Sibuyan family o mga Duron family. Kung uban pang mga kaigsoonan na naaniha sa Barangay Sayog, mga igsoon. Kumusta lang mo tanan, mga igsoon? O sa tanan mga nakatune in karon sa to ang radio o sa atong FM, mga igsoon? Sa AM o sa FM radio, kaysa Imulcas mo na yung Brad Vincent. Kumusta lang mo, mga igsoon? O ilabi na usab di ay diha sa Barangay Pungapong sa kuang pamilya, ng mga tarok pamilya diha sa Barangay Pungapong, ingon man mga silingan. Nga namina usab di ay sila, Brad Vincent. Kaya kining radio bagting, kusog man na yung dihang dapita.
2: Kusog-kusog ni, maglanog-lanog na sa kabukiran.
3: Kakusog ning radio bagting, nagsubaybay po dahil sila ani ato ang programa. Basta kumusta lang mo niya.
2: Mayo.
3: Niya sa mga silingan, kita mo niya. Ani lang ng Merlin Puntihon. Niya sa silingan mo sa Barangay Pungapong. O yun man usab, mga Anuba family, Kakasan, mga Anilo Santos family, mga Oliveros family. Nagkani Oliveros niya sa Barangay Pungapong. Basta kumusta lang ninyo tanan niya. O mga sa paning mga apriduhan niya, mga Medico family. Tanang mga Medico family niya, kumusta lang mo tanan? Mga igsoon ang mas pagtuo. Diya sa San Pablo, kauban sa mga magulang sa pagtuo, nilang Bird Linoy Dumasuhin, nilang Bird Juanito Maitom, o Bird Frankie Sabayton, Jimuel Salusod, o gusan pa ni Bird Luloy Abinian, o yun man nilang Bird Binido Balconsa, Bird Rosito. Kumusta mo diha mga igsoon? O nilang Bird Mias Medico, ganigay kauban na to atong Lunes, no, dito sa Barangay Kondong, tungod kay ginuawan po na to atong uyuan dito ng Ayaan, Brad Vincent. Lugay-lugay na po, wala na yun makatigom. Sulod sa 32 katuig. Salamat, kaya kumusta ko kaganina.
2: Lugay-lugay yun.
3: Nakatigom na yun sa tigumanan dito sa Pungapong.
2: Salamat sa kayo.
3: Kumusta niyo yung tanan diha, mga igsoon diha sa Barangay Kondong, ako ang uyuan o Ayaan diha. Kumusta niyo diha nilang Brother Pablo Nano Senior o sa kong ayaan usab nga Sister Norma Lumasag Nano. Sa kumusta mong tanan diha og diha sa Buanga City ako ang uyuan. Kumang kumusta ho ni tungod kay dako po ning pangandoy nga makatigom po ng iyahang kanang igsoon. Karon salamat sa Ginoo kay nakatigom na gyud pagbalik. Sa kumusta lang po diha Kuya Ramil diha sa Buanga City. Kauban sa mga igsoon diha Bert Fillmore. Bird Fillmore Maghanoy. Kauban siya ang mga pamilya o mga kaigsoonan na to. Brad Dindin, si Brad Filipe Liberos. O uban pang mga igsoonan na to niya sa Sambuanga City, mga igsoonan. Kumusta na yung tanan? Dili na mga tinagsa. O saan pa sa kuang manghod usab na sa Batangas City. Inicio Tarok Jr. Kauban sa mga kaigsoonan niya nilang Sir Mildred Pangularcon. Kaya ang mga pamilya. No, sa tanan na lang mga igsoon. O, bisan pa sa balikan nato dito sa Osminia Brad Michael, no? Kagahapong Adlawa.
0: Amen.
3: Nakaanto ta. So, kamusta usab ni ay sa tanang mga igsoon diya sa taga Marapong, San Isidro, o sa Tiguha. Ang amualang...
0: Tinago.
3: Tinago.
0: Maumura, manggol. Tiguha, no? Tinago.
3: Tinago. Amualang ikadasig ninyo nga padayon tas pag-alagad sa Ginoo. Padayon ta og magpabilin sa pagmarog aning kamatuoran. Nga ang atong sundon, maura gid ang bala ang kasulatan, Brad Michael.
0: Amen.
3: Kaya sa Ginoo usab. Amen.
0: So bisan pa usab ni bro da na kuan nimo. Amen. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa ako ang Paris di Astabina na limo to gan herbo me. Matinglan magruta ani inig. Uli na to aning niya. Oh naminaw to karon unya live ra bagyod. Pero kay wa may live ah. Radyo. So man to kuan bro bins tong ato ang speaker to.
3: Wala live.
0: Oh gi kubi pa mga swing tig paminaw katong mga igsuon nato nga nagsubaybay. Labi na sa live. Mga swing tigpaminaw nga pasinsya lang usap mo gikubi pa sa ato ang technician dire kay na wala daw sa murag tagong talag pile bro mer pero gikubi na pangitaag paagi aron maka connecta sa atong page mismo sa Facebook nga dapig sa kamatoran. Kumusta lang sa mga igsoon sa Visayas, Cebu, Negros, may gabi ka ninyong tanan diha sa Bohol, Sikihor, diya sa Iloilo. Mayang gabi kanyong tanan. Bisan pa rin rapit sa Davao area. Mayang gabi sa tanang mga igsoong taga Davao. Amo na lang ilaras o Davao ni. E dako man ang Davao. Bisan pa sa Cotabato region. Mayang gabi kanyong tanan. Labi na diya usab sa Luzon. Mayang gabi kanyong tanan diha. Asal Luzon, ang brad Sunny Gabales, ang brad Danny Mira, ubang pa mga kaigsuunan, ang brad GD Palangan. Ang mga kaigsuunan ito di Arons Luzon, bro, mer. Ang mga usin nag-atiman dito nga area. Sa mayang gabi, mga kaigsuun. So, busa ka ito na lang, ang pipila ng among matimbaya, mga suking tigpaminaw, no? Pagto na kami, bisan pa sa mga tapikoon niya, dapit. Pag sarili pa, Bumir, akong ihatangin mo ang panahon pag-ampo.
3: Amen. Lord Jesus, Ginoo, ikaw gid-amon daigon sa gihapon o sa kanunay. Nga ikaw wala magkulang sa pag-atiman, pagtagad ka na mo, Ginoo. Amen. San pa sa mo ang pag-anhi dari Ginoo sa estasyonan. Salamat ikaw nag-aamping, nag-abantay lang na mo, Ginoo, kauban sa mga igsoon. Salamat ining kagabihon. Ikaw usab mong tugyanan pag-usab. Nining mo ang buluhaton, Ginoo, sa pagpanayag sa imong pulong. Gulang kami magpanayag sa imong pulong, Ginoo, Jesus, sa panikaw mo yung magabuhat. Sa matag usa magpatalinghog og Ginoo, labi na gyud sa mga dili pa mga magtutuo og Ginoo Jesus. Sa amo kining itugyan og isalig na mo diha kanimo Ginoo Jesus, uban ang imuhang mga paglamdag alang kanamo ang espiritu among gikinahanglan, mo magiya sa among mga pagsulti nga mahimong mahaom.

0: labi na sa mga naga serious guys pagpaminaw nga walay putol no. Importante man gud pud bro mer nga ang pagpaminaw gyud di gud pud maputol kay aron ma kuha nimo bro Vince ba. Ang bio gyud sa topic ko. Mura gud na siya drama bro mer. Kabantay ka anang drama, di ba naman nakaraan? Makasubaybay ka.
1: Yes.
0: Kung dili nimo masubaybay gyud, mura bag sa unang panahon radyo man to. Mingon jud to ako mama bro mer nga palit og dagong battery kay gubat na ba to kay tungko ana. Ana, nakaraan ba to ani? Yun ana ba? So sa ato ang pagsibya ingon ani mga suwing tigpaminaw labi na kun nasunod nimo. Oh, kinahanglan jud nga mutanol paminaw aron makuha gyud ang punto. Masabtan ba? Gitaw mong itsa bro mer og bay tema, bay topic unya among topic espiritu nga pagadawaton, pagtuo. Pagtuo ang pinaka kalangkuban sa atong topic ko.
1: Yes.
0: So kung masubaybay ni mga suking tigpaminaw, mahimong masabtan ninyo. O gawas lang atong tawgon ta lang og naka paglubag ana. Uy, murang indot ni. Ingon ana murag di pa kay makuha ang Dio. Pero katong nakasugod na, humanag yun ninyo aron masabtan ninyo ang topic ko. Kay labing importante ni mga suking tigpaminaw. Ngano man? Nganong pinaka importante? Tungod kay naay mga namo kay mga panahon sa ato lang intro province nga kontento ka na ba? Bro, mayro sa imong nasayran, mahitungod sa kasulatan?
1: Yes.
0: Oh? Importante man kuta masayran ang mga suking tigpaminaw kay ngano man? Naay man labi usay bro, mayro nga ang uban magdala to magong gi-assume, nag-assume man gud ta, naguna-una ta bro Vince nga inigdalag Biblia. Truth usual ta ni. Oh, kamaturan gyud. Ang kamaturan man idala bro mer.
1: Yes.
0: Oh, na may giingon ana. Naman da ay ang gidala niya kamaturan ra pero kanana ang nagdala wala sa kamaturan. Namay ana, naman na siya. Subusan ining gabi una mga sungtig paminaw among isulti may tungod ning pagtuo.
2: Yes.
0: Kinay usahay amo tuo lang ta nga imao ni. Pero ang tinuod wala kay balo ba? Importante magunang kay balo mga sungtig paminaw kay ang Biblia lapad biya ni, baga ni pero bisang pag Biblia imong gidala kung dili nimo masabtan ang punto, mo na giingon lagi nga dili mo matugkad ang plano sa Dios. Pero kung masabtan nimo ang punto, like for example, na may ubang mo kuan sa kasulatan sa likay mabasa nga maoni. Ato ta example mga suking tagpaminaw ha. Nga ngano importante gid mo masabtan nato ang kasulatan? Kay na ubang matulog sa kasulatan, gitawag nato na province og hiniwi ba? Nga pagpadapat bisag dili haom siya sa maong topic ko, sa likay na mabasa nga litra. Pero kung basahon nimo ang whole chapter dili mo ibot ipasabot, amo nga tan-aw lagi mabasa gyud. Oh, mabasa gyud oh. Pero dili mo punto mo ibot ipasabot. Ah, pananglitan. Ah, balik ko gyapon ang sanglitanan mga suking tigpaminaw. Balik ko na mo ni mga sanglitanan aron masabtan gyud ninyo. Like for example, kanana ang niingon man sa Mateo kapitulo 6 nga matud pa kung imong pikas aping province sagpaon. Itahan pong pikas bro mer.
1: Yes.
0: Oh, doon naman ito'y pastor bro mer. Lantugi sila. Paglantugi nila mga suhing tigpaminaw, ang naitabo mga suhing tigpaminaw, ingon ani, lupig mga isa bro, Vince. Sagpaon yung aping, sumbag ba? Kay Lucky God. Kanang managpa, binayot, binayot ba? Gisumbag ng aping. Nakabasa man siya ng maong basahon nga kung ang imong pikas aping sumbagon, sagpaon, sagpa pong pikas.
1: Yes.
0: Pasag, iyapong ipasumbag mga suking tigpaminaw, ang pikas pod. Karon pag humagsumbag, ani, talikod siya, kay nakatuman man siya. Gisumbag man ang mga suking tigpaminaw ang tingkoy. Balik siya, sinumbagay sila, kay matod pa niya, wala mabasas Biblia, nga sumbagon ang pikas, itahan ang pikas, ang tingkoy iapil, wala mabasa. Ang mabasa, pikas aping ra. Ang nahitabot mga suking tigpaminaw, sinumbagay ko sila. Wala man niya masabti nga, ang sabot ato bro mer, kung imong literalo na bro mer, bahala ka, kumbaga sakat. Pero ang buti pasabot na bro mer, pailob na. Kauban na kung anang giingon, sa gyapos atong Ginoong Hesus, kung magpaubag isa kamilya, dugangig isa.
1: Yes.
0: Nagpasabot mga suking tagpaminaw, ang imong pailob, habog ba? Taas ba? Samas tubig? Ecclesiastes bro Vince. Sa di pa na ito, kung si bro mer, kay atong ihatag niya ng panahon mga suking tagpaminaw, may tungkol niya ang paupinon na ito siya balik niining topics pagtuo. Ecclesiastes kapitulo 1 versikulo 6.
1: Amen.
0: Ang pailo mga suking tigpaminaw, ang buti pasabot ana samas dagat ba tubig.
3: 1:6 ang hangin mupadulong sa habagatan.
0: 1:6 city.
3: City ang tanan nga mga suba nagabaha paingon sa dagat.
0: Amen.
3: Apan ang dagat wala mapuno.
0: Sa klaro kay mga suking tigpaminaw. Ang giingon sa gibasa ang baha tanan kanang gikan sa bukid mga suking tigpaminaw paingon sa dagat. Pero ang dagat bro, means wa puno.
2: Tinon.
0: Oga maintain ra siya.

0: Ing ana usa bro, mer ang pailob. Dapat ang pailob nga buhato nato nga mga magtutuo, ingon ana labi na sa mga tao sa Dios nga walay puas ba? Nakaruma man niya masabtina. Ang buot isabot mga suking tigpaminaw, ang kasulatan dapat masabtan. Kay kung dili makasabot sa kasulatan,
1: yes,
0: mauna da kung sayop basta dili masabtan ang kasulatan. Mateo Robbins, Mateo Kapitulo 22, basta dili masabtan ang kasulatan, maudunay nakahimong sayop diha. Basta kay dili masabtan. Kapitulo
2: 22, 29. Nag-ingon, apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahum sa Dios.
0: Ang sayop diha mga suing tigpaminaw, basta kay dili masabtan ang kasulatan o ang gahum sa Dios. Kanang gahum sa Dios, bro, mer. Maingon mo na ako, niingon man diha ang kasulatan nga si Kristo pinadala. Na kay muhawid naman po din ang versikulo, bro, mer. Nga pinadala, maingon diha, agi padala si Kristo, niingon diha siya Dios. Kay pinadala raman. Ang iyang gawin ang katulad ng versikulo, ha? Wala mo niya hot nagbasa. Ang tibuok huwan, di niya makuha ang view. Nga niingon man diha nga, ang nagpadala, wa man mabilin. Uban man, sa maong basahon ragyapon. Murag ingon na ba mga suing tigpaminaw? Busa, importante nga ang kasulatan masabtan gid, bro, mer.
1: Amen.
0: Oh. Kay daghan karon nga nagdalag kasulatan, ang kasulatan ray balaan or truth, pero ang nagsulti wala sa truth. Oh, ingon ana mga suing tigpaminaw. Busa ikaw diha karon nga nakadungog. Oh, nakapaminaw gyud, labi na tong wa gyud in town makabalo. Tawagong talagang nagsinati ipas pagtulunan sa mga Kristohanon na
1: yes,
0: pamalandong diha kanam kay aron masabtan nimo. Kay kung di masabtan ang kasulatan mga suking tigtimaminaw, maoy rason nga masayo po ta. Nabusa, salamat og dayon ang Ginoo, bro, mer.
1: Amen.
0: Akong iatag nimo ang topiko. Duna nay kalambigitan sa pagtuo. Buino mga suking tigpaminaw, alas 7:30 na sa gagabihon. Bro, mer.
1: Amen. Dayon ang Ginoo mga igsoon og mga kagalaan namo nga nagapaminaw. Wala pa mao pin aton live, Brad Michael, no?
3: Wala.
1: Musa ato ang mga kagalaan nga nagapaminaw sa radio. Sa
3: pero,
1: FM o sa AM.
3: Nag-live gapon sa ilang page
1: sa radio. Sa ilang page sa radio Bagting.
3: Search lang.
1: Amen.
3: Ang ilang page or i-follow ilang page, makita na dito.
1: Sa radio Bagting.
3: O, ilang page.
1: Kabalik amen. Sa page sa radio Bagting, mga higalag, mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Parahin tas to ang mga hilisgutan, mga topiko, mga kaigsoonan nga ato gyapon gipadayon pag saysay. Dining kagabion, pipila na ka Domingo nga atong gisaysay ni. Wa pud nato dali-dali ang Brad Vincent tungod kay ang ato ang program kaloyan sa Ginoo taas-taas
2: mo ba pud
1: giluntay. Mao nang dili maayo dali-dali on ato. Mao nang salamat kaayo sa Ginoo mga igsoon, padayon tas ato ang mga topiko paghisgutan kalabutan aning pagtuo.
2: Amen.
1: Pero sa dili pa tinuod bitag yon. Tinuod bitag yon Brad Vincent na dili ko mo kay nagdala nag Biblia, mutuon na kita tanan ana.
2: Tinuod.
1: Okay, akini kuan gid ni. Kamatuuran na ginala ani.
2: Mm.
1: Karong panahon na daghan mong gugadalag Biblia pero wala gi-expose gyud ang truth ba. Kamatuuran ngadto sa mga katawhan. Busa sa Biblia kung kaning Biblia mga higalang igsuon kung dili nato masabtan masipyat ang ato ang interpretation, masipyat ang ato ang pagpanabot. Ngano man tungod kay ang mga butang mangod sa Biblia, dili na siya pwede tugkaron o kinauhanon nga paagi Brad Vincent. Mana atong mabasa sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12 taman sa 14 ang espirituhanong butang dili pwede tugkaron sa tuang tinauhanong panghunahuna sa atong basahon ang Biblia.
2: Unang Korinto kapitulo 2
1: bersikulo 12 sugod.
2: Bersikulo 12. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan.
1: Amen.
2: Kundili sa espiritu nga gikan sa Dios.
1: Yes, dayon.
2: Aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios.
1: Kinahanglan nag espiritu kining mga butang nga espirituhanon.
2: Amen.
1: Muna nga kun walay espiritu sa Dios,
2: yes,
1: ang ato ang kasing-kasing dili ta makatugkad
2: tinod
1: sa mga Dios nung butang anaa sa balaang kasulatan. Katrisi.
2: Sa Trisi, og kini among panagsultihan.
1: Yes.
2: Dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam.
1: Amen.
2: Kun dili gitudlo sa espiritu.
1: Yes, busa kining mga butang nga gitudlo sa espiritu mao ni hisgutan sa mga tawo nga hamtong nas pagtuo, mga taong espirituhanon dayon.
2: Nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga taong nga espirituhanon.
1: Usa kining mga kamatuoran mahubad ini Brad Vincent.
2: Tinuod.
1: Pero ngadto sa mga taong espirituhanon.
2: Espirituhanon.
1: Mahubad siya o nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Busa ikaw nga tao diha nga dili ka wala kang espiritu sa Ginoo. Dili jud ka kasabot aning pulong sa Biblia. Wala kay espiritu sa Dios nga nadawat. Muna nga gingon paambit sa tong igsoon ka kanina nga gingon dito nga itahan ang imong pika sa apeng kung sagpaon ka itahan pod. Pero ang ending wala katulog ka pertig yung sakita. So ang bot piya pasabot ana pailo ba? Pailo ang bot pasabot ana.
2: Yes.
1: Dayon 14.
2: Ang tao nga kalibutanon.
1: Yes.
2: Dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios.
1: Padayon.
2: Kay alang kaniya kini mga binuang.
1: Binuang.
2: Ug siya dili arang makasabot ni ini. Tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugaron sa espirituhanon nga paagi.
1: Usa ang mga pulong sa balaang kasulatan higalang igsuon pagatugkaron siya sa espirituhanong paagi.
2: Amen.
1: Usa ko natuwa lang kagalingong panghunahuna mo'y maghubad-hubad nandili kita kasabot o marang uban mo gamit na lag mga nagkadaiyang pagtulon-an Brad Vincent kay maingon sila nga kun ang Biblia daw basahon dili ta makasabot mo
2: lang makasabot.
1: Kinanlan mo gamit ta og mga pagtulon-an para maayo daw pagkabatbat nato. Pero ang sekreto ni ay nga ang mga butang espirituhanon tugkaron po dahil sa espirituhanong mga paagi.
2: Amen.
1: Na kung ato ang utok ra o hunahuna mo ato ang saligan sa pagsabot, dili kita kasabot kay kinahanglan man siyang espiritu sa Ginoo nga mo'y mahubad aning mga kamatuoran sa Biblia. Maunang kita mga higalang ikso, nagsalig na kita sa paghubad sa espiritu sa Ginoo aning mga kamatuoran.
2: Amen.
1: Dili sa tinawhanong paagi.
2: Yes.
1: Okay, sa tinawhanong paagi, masipyat ng pagsabot. O parihana ng giingon nga kung kon ang imong mata mo'y makasala, mo'y may kaingon ni imong makasala, may pa'y lugiton.
2: Lugiton.
1: Unya kay gilugit manggit po ang mata.
2: Gipraktikal po.
1: Unya kay napamanggigingon na kung ang imong tong kamot makasala, putla.
2: Giputol po.
1: Giputol po. Ang ending, sige siyag tigom,
2: pungkol na.
1: Siyag simba, nabuta na siya, wala na po siya kamot. Muna nga. Muna yung resultas, tinawhanong pagsabot anang Biblia, mga higalang igsuon.
2: Tinawad.
1: O muna nga ang Biblia, kinahanglan, hubaron ang mga pulong kamatuoran pinaagi gyud sa espiritu sa Ginoo.
2: Yes.
1: Kay mao nay paagi nga makatugkad ta sa espirituhanong mga butang. Sa ikaw karon higalang igsuon. So siya sa imong kinabuhi karon kung nakadawat ba ka anang espiritu sa Ginoo kay wala pa gani. Mao nay maglisod kag sabot anang tibok Biblia. Sa inan ka nang tibok Biblia kag Genesis paingog pinadayag.
2: Himuon ra bang rason brother Mer nga makabuang man ang Biblia.
1: Himo makabuang. Mao nang mabuang kay wala may espiritu nga mupasabot. Mo nang uban maingon na lang nila ta basa Biblia kay makabuang man. Pero ang Biblia kun imuhang sa sihon, pinadayag ko tres bulahan man gani imuhon.
2: Bulahan gani.
1: Ang mubasa, magapatalinghog og magatuman sa mga propesiya nga naa sa balaang kasulatan.
2: Yes, bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan.
1: Amen.
2: Magabasa sa mga pulong sa propesiya.
1: Yes, dayon.
2: Og bulahan ang mga magapatalinghog og magatuman. Sanay sulat nini. Gay ang panahon haduol na.
1: Sa bulahan dai hinoon.
2: Tinoon. Amen.
1: Bulahan ang mubasa, bulahan ang magpatalinghog og bulahan pod ang magtuman sa mga pulong nga naa sa propesiya.
2: Amen.
1: Salamat kayo sa Ginoo mga higala na mo kung nga igsoon.
2: Yes.
1: Kining balaang kasulatan, kinahanglan o espirituhanong paagi. Aron ato ang matugkad ang mga espirituhanong pag mga kamatuunan. Lamang sa Biblia, kinahanglan, bantayan ato. Kining Biblia, God, daghang kamatuunan, gisgutan diha, Brad Vincent.
2: Daghan yun.
1: Ang kinahanglan, tanga, kumubasa, ta, kinahanglan, ato ang, ato apong i- kanabang i-classify ang mga kamatuoran. Kaya naghan mo mga kamatuoran sa Biblia. Unang Timoteo 2.15. Ang sige ngayon diha.
2: Unang Timoteo
1: 2. Ato sa aning pasiuna.
2: 2.15. Ngani ang babae mo ne?
1: Adili. Dos Timoteo.
2: Dos Timoteo.
1: 2.15.
2: Nagingon. Paning kamuti pag-ayo. Ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios.
1: Dayon.
2: Ingon nga iyang nimutan, usa ka magtatrabaho, nga dili kinahanglan magakaulaw,
1: padayon,
2: nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.
1: Usa kinahanglan sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.
2: Amen.
1: Kabugna nga hubad anak, ingon na diha, na kinahanglan mahibalong mo bahin-bahin, sa mga pulong sa kamatuoran. Kining tibok Biblia, puro manig kamatuoran, pero nakinahanglan nga atong bahin-bahinon ang mga kamatuoran.
2: Amen.
1: Kaya na yung mga kamatuoran nga milabay na, dili na siya applicable sa atong panahon, yung panahon naman tas grasya, na po yung mga kamatuoran nga mas maoy labing applicable ining ato ang kapanahonan. Musa dili pwede i-rumble ang mga kamatuoran sa Biblia kay kung wala tay pagbahin-bahin mahimong masipyat gyapon ta sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran. Atong basahon sa book na version.
2: Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon.
1: Oh, munay angay buhaton sa mga mag-alagad.
2: Nga nahamutan sa Dios.
1: Dayon,
2: usa ka magbuhat nga walay igakaulaw.
1: Usa ka magbuhat nga walay kinahanglan igakaulaw.
2: Mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran.
1: Amen. Mahibalo nga mubahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran.
2: Amen.
1: Ang naka-diferensya karon Brad Vincent, naghang nagamit og Biblia, gigamit naman sa mga religious group kaning Biblia, pero wala nila bahin-bahin na ang mga pulong sa kamatuoran.
2: Tinod.
1: Girambol tanan, dayon ang uban po, gigamit lang po ang mga kamatuoran sa Biblia, agi og agi ba og kanang para makasapi sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gibaligya, ginigustyo ng pulong sa Ginoo, gihimong kapital aron makakwarta. Makasapi mga higalang igsoon. Muna nga kinahanglan doon ay pagbahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran. Muna nga salamat sa Ginoo sa mga pasiuna.
2: Amen.
1: Dayon balik na sa ato ang tapikong atong isugutan itong miyagi. Na importante kaayo nga kining pagtuo, Brad Vincent. Ato pang miyagi atong gisugutan nga kining pagtuo gikinahanglan. Yan ang ipadayag pa ni Brad Michael nga sa 11-1 ana sa Hebrohano na kung walay pagtuo, dili ka kasabot.
2: Ang
1: tanang mga butang gibuhat na sa Dios. Muna ang pagtuog ikinahanglan kaya ni. Alang na to, bisan pa ning panahon na karon.
2: Hebrohanon 11.
1: As a recap, na yon.
2: Versikulo.
1: Uno.
2: Uno, nag-ingon. Karun ang pagtuo.
1: Yes.
2: Mao ang pasalig ka na to.
1: Kana.
2: Sa mga butang nga atong ginapaabot.
1: Oo.
2: O ang panghimatuod sa pagkaanaa. Sa mga butang nga dili na to makita.
1: Yes. Musa ang pagtuo mo ang pasalig. Kanato sa mga butang atong ginapaabot. Tinuod, tinaman tayo mga butang ginapaabot. Musa pinagis pagtuo, ato ning masaligan. Ang maabot gini. O ang panghimatuod sa pagkaanaas butang nga dili nato makita. Musa kung walay pagtuo, dili ta makasabot nga ang tanang mga butang niya ay apil tong dili makita. Nigibuhat din sa Ginoo mga kaigsoonan. Muna nga, kung walay pagtuo, dili ta makasabot nga ang tanang mga butang na aday gahimo. Mauna nga, importante kayo kining pagtuo. Tungod kay kini mo kung pagtuo, Brad Vincent, maorani siya o kan ba? Murag mata siya sa mga butang nga dili makita. Makita ang mga butang nga dili makita, pinaagi sa atong pagtuo. Mauna sa size, ana, gisgutan niya nga, kung walay pagtuo, dili gid ang tao makapahimuot sa Dios.
2: Yes.
1: Kung walay pagtuo. Kay kung wakay pagtuo, dili man ka mutuo nga ang tanang butang gibuhat sa usa ka magbuhat. On si size.
2: O yes.
1: Kung walay pagtuo.
2: Dili gayod mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios.
1: Kana.
2: Kinahanglan magatuo sa iyang pagkana.
1: Oo.
2: O nga siya magabalos ras sa mga magapangita kaniya.
1: Kana. Musa ang pagtuo gikinahanglan tungod kay kung walay pagtuo.
2: Amen.
1: Igalag igsoon. Dili gyud makapahimuot sa Dios. Gani. Ang sunod na mga versikulo, gisgutan na diha ang katong mga bayani sa pagtuo. O silang Noe, silang Moises, silang Abraham, silang Isaac, daghan pa kaayong ipangisgutan mga tao sa Dios kanhi nga naglakaw sa diha gyud sa pagtuo. Musang pagtuo, importante kaayo, tungod kay kun walay pagtuo, mga igsoon, dili ta kasabot nga ang tanang mga mutang gibuhat ay sa Dios. Then kung walay pagtuo, dili makahimo ang pagpahimuot sa Dios. Dayon, kung walay pagtuo, dili ka mutagad sa pasidaan. Musa importante kayo ang pagtuo, manaagi na ito ni.
2: Amen.
1: 11 city sa Hebrohanon.
2: 11 city, tungod yes. Sa pagtuo.
1: Tungod sa pagtuo.
2: Si Noe sa napasidaan niya sa Dios.
1: Oo.
2: May tungod sa mga hitabo.
1: Kana.
2: Nga wala pa makita.
1: Yes.
2: Mitagad sa pasidaan.
1: Kana.
2: Iyang gibuhat ang arka. Alang sa pagluwas sa iyang panimalay.
1: Amen.
2: Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot.
1: Oo.
2: Ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo.
1: Amen. Busa kini pagtuo gikinahanglan kay gi-example si Noe sa iyang mga panahon nga tungod sa pagtuo. Si Noe sa napasidan-an sa Dios may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan. Ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyahang panimalay. Busa pinaagi sa pagtuo. makatagantas pa sidaan, Brad Vincent.
2: Amen.
1: Tungod sa ang katong iyang paghimo sa arka, tungod to sa iyang pagtuo ba sa mga buta nga maabot. Then aron matagad niya ang maong pagpasidaan, gibuhat niya ang arka. Sa katong paghimo niya sa arka, timaan to siyang pagtuo. Ngunit kay pinaagis pagtuo, nagtagad siya sa pasidaan.
2: Amen.
1: Usay galang igsoon, importante kayo, alang kanimo karon nga naminaw, kining pagtuo na to diha kang Kristo. Ngunit kay kining pagtuo na to diha kang Kristo, maoni pagtagad na to sa pasidaan. Ganaan ka mga mga pasidaan. Atong miagi, atong gisgutan nga pinaagis pagtuo, ang kasing-kasing sa tao nga dautan, hugaw, iyang hinluan. Sa kinsinoy sa buhat, hinluan niya ang kasing-kasing pinaagis pagtuo.
2: Amen.
1: Kaya sa Ephesians 3:17, nga nung hinluan tungod kay si Kristo mupuyo man sa atong kasing-kasing. Muna nga, importante kayo, dunay pagtuo, aron mahinluan ang dautan atong kasing-kasing. Kaya walay pagtuo, magpabilin, gapong tang dautan. Kinsinoy sa buhat.
2: Buhat, kinsinoy be. Og tali ka nato og kanila,
1: oh.
2: Siya wala maghimog kalainan.
1: Kana.
2: Sanglit gihinluan man niya ang ilang mga kasing-kasing.
1: Gihinluan ang kasing-kasing.
2: Pinaagi sa pagtuo.
1: Pinaagi na sa pagtuo. Busa importante kayo nga ang ato ang naatay pagtuo kang Kristo, ngon kay ang kasing-kasing nato bisag unsa kadaotan iya manghinluan.
2: Amen.
1: So mo nay nakapabulahan kayo sa tao nga naay pagtuo kang Hesus. Hinluan ang kasing-kasing gikan sa tanang kadaotan. Nayon ang atong kasing-kasing human mahinluan, iyahang puy-an. Sa iyahang espiritu. Kaya gino'n nahimok mang espiritu nga naghatag o kinabuhi atong kasing-kasing iyahan ng puyan mga kaigsoonan ko. Episode 3:17
2: nagingon ug aron si Kristo magapuyo diya sa inyong mga kasing-kasing.
1: Aron si Kristo magpuyo diya sa inyong mga kasing-kasing.
2: Pinaagi sa pagtuo.
1: Yes, ang Diyos si Kristo di ay mupuyo sa atong kasing-kasing pinaagis pagtuo higalang igsoon.
2: Amen.
1: So muna pinakanindot kayo nga puy-an ka ni Kristo pinaagis sa pagtuo higalang igsoon. Una, hinluan ang kasing-kasing pinaagis pagtuo. Dayon, puy-an ni Kristo ang atong kasing-kasing pinaagis po sa ato ang pagtuo higalang igsoon. Musa, hilabihang kanindot tungod kay ang tao di ay nga naay pagtuo kang Hesus. Si Hesus mismo pinaagis ang espiritu kay ang Ginoong Hesus na himo ang espiritu nga naghatag kinabuhi.
2: Amen.
1: Kumala sa 1 Corinto 15:45 nga siya na himong espiritu nga naghatag og kinabuhi.
2: Yes.
1: Mupuyo na sa atong kasing-kasing.
2: Amen. Sa ingon niini ang kasulatan nagaingon.
1: Oh.
2: Ang unang tawo nga siya dan na himong binuhat nga buhi.
1: Kana.
2: Hapan ang katapusang Adan na himong espiritu nga maghatag og kinabuhi.
1: Busa ang katapusang Adan nagpasabot ni Kristo nahimong espiritu nga maghatag og kinabuhi.
2: Busa
1: kining Ginoong Hesus mupuyo na. Mupuyo na sa kasing-kasing sa tanang magatuo niya higalang igsoon.
2: Busa
1: importante kayo nga dunay pagtuo gyud dahil sa diha nga manaa natay pagtuo kang Kristo 5:1 sa Roma mahimo natang duna natay pakigdina itay sa Dios.
2: Amen.
1: Pinaagi kang Kristo.
2: 5:1.
1: Amen.
2: Busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo.
1: Yes.
2: Kita may pakigdina itay na sa Dios.
1: Kana.
2: Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Oh.
1: Musa pinaagi sa pagtuo, na matarong ta, pinaagi sa pagtuo na yun, naa na po tayo pakigdina itay sa Dios.
2: Amen.
1: So muna siya gitawag mga igsoon o reconciliation.
2: Mm.
1: Pasig-uli, mga kahigala ang igsoon. Nga pinaagi sa atong pagtuo kong Kristo, ma-reconcile ta ngadto sa Dios. Ang Dios kani ato suko na to, pero pinaagi sa pagtuo, nato kang Kristo nakabaton taog pakigdait ngadto sa Dios sigalang igsoon. Musa kaniadto mga kaaway ta pero karon dili na kay pinaagi sa pagtuo napasiguli naman tangad to sa Dios sigalang igsoon.
2: Musa
1: Kolosas. Okay, Kolosas.
2: Kolosas.
1: Atong tanawon kapitulo 1.
2: 1. Versikulo.
1: Versikulo 21.
2: Nagingon, og kamo nga kaniadto mga nahimutang sa layo.
1: Yes.
2: Og mga mabinatukon.
1: Amen.
2: Diha sa panghunahuna.
1: Oh.
2: Nga na naghimo sa mga daotang buhat.
1: Amen.
2: Padayon. Karon iya nang napasiguli ngadto kaniya.
1: Napasiguli na.
2: Diha sa iyang tawhanon nga lawas.
1: Kana.
2: Pinaagi sa iyang kamatayon.
1: Pinaagi sa iyang kamatayon.
2: Aron iya kamong ipaat ikapatubang nga binalaan
1: og
2: dili masaway.
1: Yes.
2: Og dili mabadlong.
1: Kana.
2: Diha sa iyang atubangan.
1: Oh. Busa ang tao higalang igsoon, pinaagi sa iyang pagtuo na matarong siya dayon, napasiguli na ang iyang kahimtang ato sa Dios, kaya nakabato na magpakigdait. Musa mo na importante kayo nga kining pagtuo ato ning mabatunan karong panahon na. Kaning pagtuo ato kang Hesus. No, sige tagahisgot pagtuo kay aron gyud sa tuyo ba nga mapasabot yun nato sa mga listeners. Unsa ka importante kining pagtuo? Ang mga religious group magpadayag mo po na sila pagtuo. Pero bantayana nang sa relihiyon.
2: Tinod.
1: Kay kanang sa relihiyon nagtaba nang dili maayo.
2: Mm.
1: No, dili na pure gyud nga pagtuo, Bert Michael.
0: Unsa man po nang mini, Bro Mer?
1: Oh, kay naay gitawag nga kana ba dili tinuod nga pagtuo. Atong tan-aon sa 2 Timoteo. Naay gitawag niya og mga mini pagtuo.
2: Mm.
1: 2 Timoteo kapitulo 3
2: versikulo 8 nag-ingon.
1: City
2: nga kanunayng managtuon.
1: Nagtuon raon ta.
2: Apan bisan unsaon dili gayon managpakabot sa kaybalos sa kamatuoran.
1: Naay sigtuon pero di gyud kakabot sa kaybalos sa kamatuoran. Nga naman 8.
2: Og maingon nga si James og si Jambres.
1: Oh.
2: Misupa kang Moises.
1: Dayon.
2: Maingon man usab kining mga tawhana.
1: Oh.
2: Nagasupak sa kamatuoran.
1: Nagsupak sa kamatuoran.
2: Mga tawo nga dunot og panghunahuna.
1: Dayon.
2: Minig pagtuo.
1: Batayanan na ikahigalang igsoon tungod kay naay gitawag minig pagtuo. Kana ganing minig pagtuo, dili iba tinuod ang pagtuo.
2: Tinuod.
1: Usa ba yan balantayan? Kanang mga gipangwali karon sa mga religious group mga higalang igsoon. Mantayan na kay imong tan-aon kun di ka kabantay murag ka matuoran. Kay patuohon mo pugas Ginoo aron ka maluwas, aron ka mapasaylo sa imong sala. Pero bantay ka kay ang kanang gawali diha higalang igsoon tungod ra na kay nanapi ba sa pulong sa Ginoo. Usa dili pure gyud nga pagtuo ang ginala. Musa gitawag siya minig pagtuo.
2: Minig
1: pagtuo. Dili tinuod nga pagtuo ang ginala. Muna bantayanan ni galag igsuon kay ang tuyo sa Ginoo mahimo kitang mutuo gyud sa higpit dili na. Minig pagtuo. Unang Timoteo 1:15.
2: Unang Timoteo 1:15.
1: Dili nang minig pagtuo.
2: Kasaligan ug takos pagadawaton.
1: Kana
2: sa bugus ang ginaingon.
1: Oh.
2: Nga si Kristo Hesus mianhi sa kalibutan.
1: Dayon.
2: Aron sa pagluwas sa mga makasala.
1: Oh.
2: Ug ako mao ang labaw sa mga makasala.
1: Atong sublion diri sa gipadayag version nga Biblia, unang Timoteo 1:15. Kana bang pagtuo gyud nga hingpit dili nang minig pagtuo. Kay kanang minig pagtuo dili man tinuod pagtuo. Gipadayag version
2: unang Timoteo
1: 1:15
2: nag-ingon.
1: Yes.
2: Tinuod ang giingon og angay dawaton.
1: Kana
2: og tuuhan sa hingpit.
1: Og tuuhan sa hingpit
2: nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan.
1: Amen.
2: Aron pagluwas sa mga makasala.
1: Oh.
2: Ako ang labing daotan kanila.
1: Kana busa ang giingon diha takos dawaton og tuuhan gyud sa hingpit. Kana tuuhan gyud nimo sa hingpit. Kana bang si Hesus ra gyud imong gituuhan? Karon kay naa mo po imong tuo kang Hesus din mag daghan pa umpog mga tuo-tuo Bert Michael.
2: Tinod.
1: Mo tuo kang Hesus pero kung mag sakit-sakit na gani may gyud gani na buyagan man eh. Dili na tinuod nga pagtuo.
2: Dili gyud.
1: Dayon patambalan dayon dito sa mga magtawal-tawal no. So wala kay tinuod nga pagtuo kang Hesus ana. Oh, mo na gitawag minig pagtuo ba? Walay tinuod gyud nga pagtuo. Niabantayanan ra ba ning walay tinuod nga pagtuo kaning minig pagtuo kay ikaw ana higalang igsuon kung imong pagtuo mini dili tinuod. Mahimo po kang unsa? 2 Corinto 11:26.
2: 2 Corinto.
1: Bantayanan na.
2: 11:26.
1: Amen.
2: Nag-ingon. Sa masubsob nga panaw
1: kasi natian ang Pablo
2: nahimutang ako sa katalagman sa mga suba.
1: Naay katalagman sa mga suba.
2: Sa katalagman gumikan sa mga tulisan.
1: Oh, naapoy manulis ang magalagad sa Ginoo.
2: Sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod.
1: Oh, ultimo katagilungsod ni Pablo.
2: Katalagman gumikan sa mga hintil.
1: Kato mga dili magtotoo dayon.
2: Katalagman sa syudad.
1: Kana padayon.
2: Katalagman sa kaawaawan.
1: Padayon pa.
2: Katalagman sa kadagatan.
1: Padayon.
2: Katalagman gumikan sa mga igsuon nga mini.
1: Kon ang atoang pagtuo mini dili tinuod.
2: Tinuod.
1: Igalang igsuon. Mo resulta na mo impact nato na. Kita nga minig pagtuo, mahimo putang mini nga igsoon. Mini nga igsoon, dili tinuod ba nga igsoon?
2: Yes.
1: Nganong na mini man nga igsoon, to kay mini magpagtuo. Dili tinuod o pagtuo. Manang silang Pablo sa ilang panahon, nag-antos niya, naghanggi pang-antos niya, apil ang pag-antos niya gumikan sa mga igsoong mini. Dili tinuod nga pagtuo. Busa, kining pagtuo atong giskutan karon tinuod gini nga pagtuo. Manang gingon ni Pedro, hamili nga pagtuo, nga sama sa amo ah. Katong nagpakadawat sa pagtuo nga sa magkahamili sa amua. Kani pagtuo nga hamili, kanang si Kristo gid ba imong gituhan gyud. Wa nay lain. Kay kanang mo gong pagtuo Brad Michael ug Brad Vincent sa Bisaya na murag general ra man kayo. Pero kung moadto ka sa English ana, faith nagpasabot nga kanang musalig gyud ka sa imong gituhan. Faith na siya mga kaigsoonan ko. Kani mo gong Bisaya nga language good kay may kong pagtuo murag nalangkob na tanan bitaw oh pero sa English ana faith man na siya bot pasabot kanang faith mi tuo ka nga gisaligan gyud nimo ang imuhang gituohan mo na higalang igsuon nakinahanglan gyud nga kini si Kristo higala tuohan gyud nimo sa hingpit diha sa imong kasing-kasing kay aron nga si Kristo maga hinlo sa kasing-kasing natong daotan dayon si Kristo pod makapuyo pod sa ato ang kasing-kasing higalang igsoon.
2: Amen.
1: Amo sa importante kining pagtuo. Kining pagtuo mao ni paagi nga ang Ginoo makabuhat diha sa imuhang pagkatao.
2: Yes.
1: Busa kining panahon na higalang igsoon ang Ginoo nagpadayag na daan nga sa dihang iga-isa na siya 32. Oh.
2: Nag-ingon.
1: Kana.
2: Og ako sa ika-isa na ako, gikan sa yuta.
1: Musamingon ang Ginoo sa diha nga, og ako nga sa ika-isa na ako, gikan sa yuta.
2: Magakabig sa tanang tao. Nganhi ka na ko.
1: Musa ang tanang mga tao, kabigo na gini Kristo.
2: Yes.
1: Ngato ka niya. Musa, sayop nang maingon tanga, kining mga wali, dili ni pagpandali. Ato awalit na aron ang mga tao madani.
2: Madani.
1: Kay mao man ituyo sa Ginoo.
2: Yes.
1: Ingon siya og ako sa ika-isa na ako gikan sa yuta, but pasabot ni sa iyang pagkabanhaw. Gikan sa pagkamatay niya. Magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Sa tanang tao kabigon.
2: Yes.
1: Ngadto kang Kristo.
2: Mm.
1: Ang nakasayop lang aning ubang magwali kay ilang kabigon ang mga tao.
2: Mm.
1: Pero aron himuon nilang membro.
2: Membro.
1: Pero ang mga Kristohanon og may magwali, kabigon ang tanang mga tao ngadto kang Kristo.
2: Yes.
1: Diha kang Kristo kabigon.
2: Amen.
1: Si Kristo ray mohimong membro anang tao nga imong giwalihan. Dili kang dili ikaw nga nagwali. Amo man ay nakamaot nung panahon na kay daghan karon sa mga tao nga muwali sa pulong sa Ginoo pero ila mang kabigon diha man nila. Dili man kabigon nila ngadto kang Kristo. Busa ingon ang Ginoo sa diyang ika-isa na siya gikan sa yuta. Kabigon ko ang tanang tao nga hikan ako. Busa, kining atong pagwali, pagkabig ni mga tao,
2: amen.
1: Aron sila makabig, ngadto kang Kristo. Dili kay atong himuong membro. Na yung paghuman, ato na yung i-impose anang gitawag nga 10%, di ba no? Kaya aron nga makasapi po ta ba? Maka-income po ta?
2: Tinood.
1: Mapaldo-paldo po na nga managwali. Busa, dili na mo'y tuyo na to. Di na mo'y tumong na to. Muna nga, higalang igsoon, ang gingon na rin nga sa niyang ika-isa na si Kristo, gikan sa yuta, nagpasabot sa iyang kamatayon sa cross, sa iyang pagkabanhaw, o sa niyang mabanhaw na siya mga higalang igsoon.
0: Mga kabig dito niya.
1: O, ang tanang mga tao, iyang kabigon, ngadto niya.
2: Amen.
0: Bro, Mer, mao ba na teaching po sa mga apostolis kanang dadon yun ang Kristo?
1: Yes, dadon yun, niya ang Kristo. Gani, kato ganing sa buhat, 11:24, katong nawalihan na daghan kaayo, itong tanahon ha?
2: 11:24 Nag-ingon, kay si Bernabe usaman kataong maayo.
1: Na yan?
2: Puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo.
1: Mm.
2: Ug nahidugang ngadto sa Ginoo ang usa ka dakong panun sa mga tao.
0: Nahidugang ngadto sa Ginoo.
1: Nahidugang ngadto sa Ginoo. Sa English ana, member of the Lord muna. Ang katong daghan kaayo ang panun sa mga tao, nahidugang sa Ginoo. Wala nahidugang sa nagwali. Nadugang ato sa Ginoo. Musa unay kalainan sa ato ang mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo, na kita nagwali ta para ang tao mabuksan, maklaruhan, matinawan, mahayagan. Ang una-una, para danihon nato sila ngadto kang Kristo. Dili kay danihon para mahimong membro na to. Musa unay dako kayo nga kanabang sayop sa mga magwali kay himuon man nilang membro. Dili man kay aron nga madani unta sila ngadto kang Kristo. Aron matunluan sila unsay hostong pagkinabuhi, kunsay matarong ang pagkinamoy hingalang igsoon. Musa na ining panahon na hingalang igsoon ang Ginoo iyang gigamit iyang gugma alang sa pagdani sa mga tao. Pero kung di nagid madani, awa tay mahimo ana ang Ginoo na agyapoy pahilo na ana. Atong tanawon ang okay, atong tanawon ang Biblia mga hingalang igsoon.
2: Mm.
1: 31:3 sa Jeremias. Musa ang tao danihon nga to kang Kristo unya unsa may gigamit niya sa pagdani.
2: 31:3
1: sa Jeremias.
2: Si Jehova sa kanhi panagpakita kanako.
1: Oh.
2: Nga nagaingon.
1: Kana.
2: Oo, hinigugma ko.
1: Oh, hinigugma ko.
2: Ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan.
1: Amen.
2: Busa uban sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw.
1: Busa uban sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw.
2: Amen.
1: Ang gigamit sa Ginoo rong panahon na aron madani ang mga tao ngadto niya. Gugma pa, Brother Michael.
2: Amen.
1: Ang gugma yang gigamit para ang tao madani ngadto gyud niya.
2: Yes.
1: Danihon niya ang tao aron maadto niya, mahimong mapasikuli ba ngadto niya. Gigamit niya ang gugma. Mabita tong namatay siya sa cross.
2: Mm.
1: Gilansang siya, gipasipalahan, nagpailobra siya, giantos sa gyud niya ang tanan tungod kay gigugma man niya ang tao. Muna nga sa Juan 6:44 atong basahon. Importante kay ni higalang igsoon alang nimo karon nga naminaw. Juan 6:44
2: nagingon.
1: Oh,
2: walay makahimo sa pag-ari kanako.
1: Walay makahimo sa pag-ari kanako.
2: Gawas lamang kun siya pagadanihon sa amahan.
1: Naadi ay amahan mo dani.
2: Nga mao nag ang nagpadala kanako.
1: Yes, dayon.
2: Ug pagabanhaon ko siya sa kaulihan nga adlaw.
1: Oh, busa mga higalang igsoon.
2: Amen.
1: Walay makaadto kang Kristo gawas kon.
2: Yes.
1: Danihon siya sa amahan nga may nagpadala niya. Busa nining panahon na dinanihay ni. Danihon ang mga tao aron nga mawalihan ang mga tao aron madaling ato kang Kristo higalag igsoon.
2: Mm.
1: Aron sila moduol kang Kristo higalag kay igsoonan.
2: 45. Diha sa mga propeta naisulat kini nga nagaingon.
1: Oh.
2: Ug sa Dios pagatudloan silang tanan.
1: Kana.
2: Ang tanan nga nakadungog ug nakakaton gikan samahan.
1: Yes.
2: Magaari kanako.
1: Kana.
2: 40 city sa pagkatinuod sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo.
1: Kana.
2: Nga ang musalig may kinabuhing dayon.
1: Ang musalig may kinabuhing dayon. Sa ubang hubad na ang motuo, kanako makabaton o kinabuhing dayon.
2: Amen.
1: Sa igalang igsoon,
2: mm.
1: karon mo'y panahon nga ang Dios nagdani diha kanimo. Ang iyahang gigamit mo ang iyang gugma, dahil ang iyang tuyo, motuo ka niya aron makabaton kang kinabuhing dayon. Musa pinagis pagtuo, ngadto kang Kristo ang tao makabaton o kinabuhing dayon.
2: Amen.
1: Igsoon. Mm. Usa ang kinabuhing dayon masinati na sa tanang mutuo kang Hesus. Sa Juan 3:36 ang mutuo kaniya makabaton og kinabuhi.
2: Mm.
1: Apan ang dili magsugot sa anak dili katilaw kinabuhi.
2: Yes. Ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon.
1: Kana.
2: Apan ang dili musugot sa anak dili makatilaw kinabuhi.
1: Dili makatilaw kinabuhi.
2: Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.
1: Yes. Musa igalang igsoon, pinaagis imong pagtuo diha kang Kristo,
2: mm.
1: ang kinabuhi nga dayon imuhang matilawan.
2: Amen.
1: Ang kinabuhing dayon imong masinatian. Ano na po yung iba na maingang pag ang kinabuhing dayon, o niya, ra, inig mo matay na ta.
2: Mm.
1: O dili, nakaroon mo'y masinati kay buhi pa. Musa, klaro kayo ang versikulo ga panayag, sultigin na si Ginoo, kang mutuo ka nako makatilaw kinabuhi. Apan ang dili, magsugot sa anak, dili katilaw kinabuhi. Atong hinumduman ang sa panahon nga nahulog ang tao diha sa sala, ang dalan sa kinabuhi, gisarad-an mi ito.
2: Mm.
1: Pinaagis mga kirubin o sa sigas kalayo, nga nagalibot-libot sa dalan sa kinabuhi, aron wala gyud makaadto sa kahoy sa kinabuhi mga igsoon ug mukuha nini. Musa ang panahon nga nagkasala ang tao, naputol ang kadugtungan sa tao ngadto sa kinabuhi.
2: Mm.
1: Musa atong tan-aon daw ang Genesis kapitulo 4 ba na? Atong tanawon daw, 3:24.
2: 3:24, nagingon. Busa, gipapahawa niya ang tao.
1: Kana.
2: O gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden.
1: Padayon.
2: Ang mga kirubin o ang siga. Sa usa ka espada, nga nagalisuliso. Aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi.
1: Iatras 22.
2: 22, o miingon si Jehova nga Dios.
1: Oh.
2: Ani akaron. Ang tao nahimo nga ingon nga usa kanato.
1: Dayon.
2: Sa pagkahibalo sa mayo ug sa dawtan.
1: Dayon.
2: Og karon tingali unya ituyod niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi. Ug mukaon ug mabuhi sa gihapon.
1: Busa tungod ani nga hitabo kay ang tao nahimo namang yung sama sa Dios nga nahibalo sa maayo sa dawtan.
2: Amen.
1: Nga duna nay sala, duna lang elemento sa sala nga naka-absorb sa iyang lawas tungod sa iyang pagkaon sa bungas sa kahibalo. Sa pag-ilas may dautan, musa di na siya tugutan sa Ginoo Brad Vincent nga mukaon siya sa kahoy kinabuhi kay mahimo man siyang immortal.
2: Mm.
1: Mahimo siyang dili na mamatay o niya naanay dautang elemento na kasulod sa iyang lawas.
2: Mm.
1: Musa ang tao, mahimo na siyang immortal, niya dautan na ang tao.
2: Yes.
1: Mauna nga ang dalan, paingon sa kahoy kinabuhi, ipabantayag kay Ruben, dahil ang espada ka libot-libot, aron ang tao, di good, makaantog, makakuha. Musa human nahulog ang tao, higalang isoon, napakyas na siya sa pagkabot sa kahoy sa kinabuhi. Wala na niya masinati ang kinabuhing na yon. Kinabuhi sa Dios. Kaya mao naman natatugod kung nakakaon sila sa kahoy sa kinabuhi. Patungod kay napakyas, musa na cut off ang ilang kadugtungan sa kinabuhi galang yung soon. Musa na ining panahon na ipahiuli sa Dios ang pagsinati sa tao sa kinabuhi sa Dios. Saan sa mga paagi, sa size 47, gibasa na, ingon siya ang mutuo kanako makabaton sa kinabuhing nayon.
2: Yes.
1: Sa 3:36, ang mutuo kanako makabatog kinabuhi. Apan ang dili magsugod sa anak, dili makatilaw kinabuhi. Busa ang pagsinati sa kinabuhi sa Ginoo higalang igsoon, pinaagi na sa imong pagtuo kang Kristo.
2: Amen.
1: Pinaagi sa pagtuo nimo kang Kristo, imong masinati ang kinabuhi sa Dios.
2: Mm.
1: Busa klaro na higalang igsoon. Naya kanindot pagid kayo, kay kung mutuo kaniya, makabaton kang kinabuhing nayon, dili pagyup ka malaglag, Brad Vincent, mao na pasalig. 1:36, common kay na ang bersikulo na ginagamit higalang igsoon. 1:36,
2: Juan 3:16, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan.
1: Amen.
2: Nga tungod niya na, gihatag niya ang iyang bugtong anak.
1: Dayon.
2: Aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag.
1: Tana.
2: Kundi li may kinabuhing dayon.
1: Ang musalig, ang mutuo kaniya, dili malaglag, kundi li makabaton noong kinabuhing dayon.
2: Amen.
1: Maunay pasalig sa Ginoo, pinaagis atong pagtuo ni Kristo. Nga mo ay gipadala lang nato aron masulbad ang tanan natong problema.
2: Mm.
1: Ngadto sa Dios, makabaton og kinabuhing dayon, dili siya malaglag. Kun dili mga igsuon, makabaton siya og kinabuhing dayon. Mo nay pasalig.
0: Ang yang laglag kun bro mer, kanang way pagtuo.
1: Kanang way pagtuo mo iyang laglagon.
0: Mo yang laglagon.
1: Disiti na utos disiti.
0: Di disiti dito.
2: Tres disiti kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan.
1: Dayon.
2: Dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot.
1: Oh.
2: Kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.
1: Na, maluwas pinaagi kaniya.
0: Sa to pa ang Dios magaluwas pinaagi sa pagtuo.
1: Pinaagi sa pagtuo.
0: Nga gisaysay man to sa mga agi bro mer nga karong panahon na ang paagi ingon ani.
1: Tana.
0: Katong pagtuo diha sa pagtuo.
1: Yes.
0: Busa nining panahon na bro mer tapi ko na to pagtuo sa sunod higayon, sa sunod na tong sibya. Tugutan sa Ginoo ato ning masulti sa ato mga suhing tigpaminaw ug diha ra bataman mo kana ba ro?
1: Oh, kana.
0: Oh, kay basin og successful na ra bay nagtudlo ro nga di na mo kinahanglan kun ang bautismo gud.
1: Yes.
0: Pagtuo ra man gud kay mao man agrasya man gud. Ato nang ipasabot og maayo bro mer nga kinara bay nagsaya-saya ron nga walay bautismo bro Benz.
1: Wala na.
0: Pagtuo lang awa.
1: Tuo ra wa na.
0: Tuo lang okay na.
3: Oh,
0: naay mapundok nga nagtudlo ana.
1: Oh.
0: Wa sila kabalo nga kanan ang pagtuo invisible na.
1: Yes. Bautismo ang gibanel pero di mo to ang bautismo. Oh.
0: Kuya wa puno. Kauban na guna bro mer nga iglesia ni Kristo. Like for example, unya ang maong grupo di mo to nga si Kristo Dios.
1: Yes.
0: Mga yun na bali sura po kayo no. O ako si Kristo unya di mo to na ho nga Dios. Unya sa Biblia ra ba bro mer si Kristo ba man luwas sa iglesia.
1: Kana.
0: Di mo na ko luwason.
1: Yes.
0: Okay di ko Dios.
1: Pareho ra na Brad Michael nga naninda kag nag-promote kag tambal sa para upaw.
0: Oo, oh, unya ikaw.
1: Na ikaw nindang upaw po.
0: Naliso na.
1: Ngayon, wa po ka mo to, nga kanang imong tambal, tambal gid sa upaw.
0: Oo, naliso ra po kayo.
1: Mga ba? Ina na. Mga illustration lang na siya.
0: Mm.
1: Mga simple illustration.
0: Lagi.
1: Ato ang gi sulti para
0: pagkasabot
1: ba nga. Dili kay pagtuo rapod.
0: Kana...
1: Sa ato nang masigutan sa no? Sa panahon.
0: Ang tinuod lang, kanang atong isulti bro, mir nga di lang sa pagtuo, part of faith na siya.
1: Part of faith na.
0: Okay, kanang butanga, kanang bahina, mauman na siya ay nagpaklaro aning faith nga di makita. Invisible mo kanang faith bro, mir.
1: Yes.
0: Kamura man ang duhas Ginoo.
1: Kana.
0: kinahanglan na nimo ipakita na mo maging ana ba? Ipakita na mo mga higala nga uy nituog yun dai siya. Oh, ingon ana kay katubitaw mapatabot atong iunoko.
1: Yes.
0: Ingon si ingon ang iunoko nga magbuhat ko ani ana ani ilubong ko bautismo iko ingon si Pilipin nga ug nagtuo ka.
1: Nagtuo.
0: Sa to pa ang bautismo di pwede ka ilubong kung wa ka ning faith.
1: Yes, mao nang pagtuo ato gyud ningi banatan gyud. Ug saysay.
0: Oh.
1: Kay di man pod mo di man pod ka pwede nga mo undergo ka og
0: atong
1: baptism kun hula kay pagtuo ni Kristo.
0: Mao na.
1: Oh, mao na nga ato yung gipa
0: gipino-pino.
1: Pino-pino pag ato gidugangan pag saysay may tungod aning pagtuo nato.
0: Sa sunod bro mer ato ni ikwan nga dira ba taman sa pagtuo?
1: Kana.
0: Kaya kisa po ituuhan kay naiusay, mutuo man o kanini ang dito man maghalad-halad po atong maghalad-halad po itong bukid.
1: Apil na sa minig pagtuo.
0: Oh, apil na sa minig pagtuo. Ato man po maghalad atong bato.
1: Dili tinaon ba?
0: Karon kay pag-ato niya sa kagwangan. Pag uli namula man, Romer. Ay, doon ay diliingon na ito atong dapita. Ah, halaram daig manok.
1: Binukid.
0: Binuangan po ato ang kitawag nilag mauning tawhana. Hala, kinanglanig manok nga mauni ang tiil. Karon kay wa man po diyan mo itong manuka. Ingon ana, eh, ginanglaghalad aning babuya, ihaw, kakanunon raman na ito, Bromer. Naulog-ulogan itong minig pagtuo. Kana apil na siya, Bromer, ng bahina pagtuo. Apan sabi, di pa na mga suking tigpaminaw, kining among gisgutan sa pagkakaron, gawas ini ang mini, ayaw na, di na makaluwas. Kining pagtuo. Kay kung di ka makabato ning pagtuong tinood, Huda 5.
1: Yes.
0: Mga suwing tigpaminaw, laglagon yung kaskino o. Rawa.
2: Huda 5. Karon buot kong ipinhumdom kaninyo. Bisan tuod sa makausa o sa dayon, nasairan ninyo ang tanan. Nga ang Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawhan, gikan sa yuta sa Ehipto. Siya sa kapaulihay milaglag diha kanila.
0: Nga?
2: Niadtong wala managpanuo.
0: Kuya, yes. Bromer, basta kay di mo to, Bromer?
1: Laglag yun.
0: Laglag yun? Busa mga suwing tigpaminaw, una, tuuhanin mong Ginoo, ipasibo. Kanang pagtuo, Grid Bromer, at itong dadon sa sunod na itong Sibya, karong tugot sa Ginoo, sunod Domingo, itong atong Grigo.
1: Yes.
0: Atong tanawon sa Grigo, kung giunsa ang pagtuo, unsa ibot, ipasabot ninyong pagtuo, kay kung dili na ito masabtani, tuo-tuo lang pod. Munang niingon ang Ginoong Hesus, kay pagtuo sa babae, kinahanglan, ato musimba itong bukid, Bromer.
1: Yes.
0: Sa Juan 4 ba, ito naman ang giibasa. Ato lang balikon kamay, pero ay nagbalik agbasa. Juan 4. Giingon ang Ginoo sa mga sa babae nga inyong katigulangan kinanglan man anhi man musimba nining bukid mao toy pagtuo nila. Kanang bukid ha, Bromer, daghan kay rong sa mga katigulangan.
1: Yes, tinawon.
0: O sublio na to ako subano mangyo ko mga suking tigpaminaw no. Do naman tay dugo ana Bromer dili ingos pagdaot sa mga subano ha. Subano tribes ingon ana pero di kang Kristo ang tinuwa ni subano.
1: Wow.
0: Kristohanon tribes mo na kaliwat na Kristohanon.
1: Sa Galacia no.
0: Oh, wa ni subano. Ang tinuod lang ato lang para dali masabtan Bromer og dali ma catch up sa ato mga suking tigpaminaw, dili ko maatuglain. Ako lang ikaw akong kaugalingon nga subano ko. Ako makitaan sa akong lula sa una, bato, kahoy, Bromer. Dili nang kahoy nga larawan, ha? Kahoy, yun nga. Uy, dako yung kahoy, nabuyagan si Kuan din, he.
1: Balite.
0: O, mga balite. Mamaling nga siya, Bromer.
1: Tinawan. Kaya
0: puyo di, ha? O, kana siya, bilang of faith na siya, pero mini lagi.
3: Mini.
0: Dili na makaluwas nga pagtuo.
1: Mga totoo.
0: O, yun, ana. So, mga suwing tigpaminaw, sayop na siya. Oh, usa na sa kanang gitaw na to Bromer nga Diyos-Diyos nga di makita.
1: Tinaon.
0: Ang Diyos-Diyos nga makita katumang ilhon na to, mingon man dito nga bawal lang pagsimbag Diyos-Diyos, ang imong gisaway din sige, katurang nagsimbag larawan. Simba ra og Diyos-Diyos kato ang giplastar province. Wala ka kabalo nga sa imong pagsimba pagbuhat ni mog halad ani. Halad-halad nimo ning mga itlog, gining manok, ibutang nimo ani nga dapit, ibabaw sa bato, punuan sa kahoy.
1: Yes.
0: Kana siya suwintik paminaw pagtuo po na nimo. Pero mo na giingon pagtuo nimo nga nag-assume ka nga okay ra. Pagtuo na nimo nga pag-alagad kunuhay na nimo kana Bromer para nila pag-alagad naman sa Ginoo. Pero mo na pagtuo og pag-alagad nga wala duyugig kay balo nga di dai pwede.
3: Amen.
0: Yes. Roma kapitulo 10 versikulo 1 sugod.
3: Amen. Roma 10.
0: Pagtuo na nag-assume ka nga okay ra pero di dai pag-alagad na nimo kunuhay pero wala nimo ubanig kay balo. Dos, diso Bromer. Abro, Benz, tama sa tres.
2: Roma, Jis, dos. Kay saksi ako nila.
1: Amen.
2: Nga sila adunay kasibot alang sa Dios.
1: Tinaon.
2: Apan kini mo'y kasibot nga wala duyugi sa kaybalo. Og kay wala man sila'y himbang kaagan, may tungod sa pagkamatarong. Nga nagagikan sa Dios. Og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong.
0: Da.
2: Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya
0: yes.
2: sa Dios.
0: Sila doon na ginoon sa isleting hapro umir nga mo alaga sa ginoon.
1: Kana.
0: Pero nag-assume man sila nga kining pamaagiha o kirani, wala may kaibalos Biblia bro umir. Muna ang ilang pagtuo, natunong sila sa pagtuong mini.
1: Yes. Kanang sa kulusas,
0: patso.
1: Patuo-tuo. Malimbongong patuo-tuo.
0: Giduha gyud ka uban juice adi no juice balay-balay ba.
1: Patuo-tuo.
0: Nako sama man nagdula mig tarak-tarak. Adili tinud trak ba. Sige daw.
2: Kulusas.
1: Dos otso.
2: Dos otso. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya.
1: Da, dayon.
2: Ug sa malimbongon nga pagpatuo-tuo.
1: Malimbongon di ay pagpatuo-tuo.
2: Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin.
1: Dayon.
2: Sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan.
1: Dayon.
2: Ug dili sumala ni Kristo.
1: Naay dili sumala ang Kristo.
0: Kuyawan ang pagtuha bro Mir. Oy. Mao nay pinakaimportante ato na makita karon bro Mir sa kadaghanan.
1: Kana, kana.
0: Sumala sa tinuhan sa kalibutan. Pagkadaghana kay na mga suwing tigpaminaw. Karang na imamatay, bro Mir.
1: Yes.
0: Pagtuo man asya mga suwing tigpaminaw kana bitaw mamatay, na imamatay kaliwat, musuong-suong sa musuong
1: lungon.
0: Suong sa lungon, dili kinahanglan magpasaan sa cross tong kaliwat kadyong lain. Basing musunod.
1: Di manilhig.
0: Di manilhig, di magkutlog dahon sa kanana ang unsa ni kamunggay, putlag lubi, katubay yung dahag bunga, gikupras pa ni una. Nay usay magdamgo og tae. Tuuhan din mo nga swerte. Kung pagtuo tinuod pa ng pagtuo mga swing tigpaminaw nga magdamgo og tae swerte ay napaghulat damgo. Nay dahang taig kabaw anang nang inyong uma posible. Lukdog tae. Why pili taig tao taig kwan. Lukdog kay swerte god paabot nga magdamgo. Nagdi na katulog, di na kakamata, wa nang swerte. Pagtuo gyapon pero mga swing tigpaminaw pero mini lagi. Pato, mga bro, may naturang dugang sa nung higayon.
1: Amen.
0: Kaya wala na tayo panahon, mga suking tigpaminaw, wala naman tayo panahon, na naman ang ato ang mga mag-aawit, muhalad usab alang sa ila ang muhalad usab, o mga pag-awit alang sa Ginoo atong tagaan o panahon mga suking tigpaminaw.
1: Yes.
0: Busa tambay ka mo diha mga suking tigpaminaw, no? Kaya ato usab sila nga i-plastar, diri sa ato ang istiyon.

0: So mo kat mga swinging tigpaminaw. Ang title bro Mer?
1: Amen.
0: Ang title atong awit.
1: Ito ato present na nalimot ang tunong ko. Ang panahon karon.
0: Hadol na. So sa gabi na atong mag-awit si Sister
1: Rosan.
0: Rosan Kanoog.
1: Kanoog.
0: Gikan sa
1: Midsalit.
0: Sa gyapon si Sister Gisa Tumagad. Gikan usab sa iglesia sa Tabina. O sa gyapon si Brother Janjan Gilia. Gikan sa iglesia sa Pagadian. O sa gyapon atong guitarist. Pinato malimtan si Brother Lim Minyusa. Gikan sa iglesia sa Lapuyan. So mga swing tigpaminaw, maadto na tabisan pa sa mga pagbasa sa mga nagakoment. Sa ato ang live, no? Apan sa dili pa, naigipasa si Bro Dan, Bro Vince. Ato daw ni siyang itimbaya kay kanong nari daw ni nag-subaybay sa atong programa. Diri ni Sambang Dirsur ang nagpa-shout out. Si Sister Marby Islit Ulitres. Matod pa niya, dahang salamat ug maayong gabi na tong tanan, daigon ang Diyos. Niya po usab nga gipa-apel. Matod pa niya nga mayong gabi na tong tanan, pa-shout out di ay sa iya kunong inahan diha sa Tultulan Tabina nga si TC Duma. Itchman ni Brodan? TC Dumaog siguro ni? Dumauman, itchman ni Kuan? Sige lang, Dumao or Dumaog. Nga si Islit nga kada Domingo jud daw naminaw siya bro Benz. Sa salamat sa Ginoo sa mga nag-subaybay no. Sige po magbasa ta sa mga naga-comment ni Brother Rinmark Bitangkor, diri sa Pagadian. Ni Jewel Baral Giting, ni GR Sibuyan, girambol man yung alan bro GR. Ni EG Agot Kaliso, mayong gabi bro. Ni Brother Gerson Carilinya, ni Sister Aning Gilia usab. Bisan pa usab ni Brother Alex Cavrelios. Always gusto lang naminaw di asmahayag. Boy Dilo Santos, Rolando Badiang, Pipi Pandak, ni Jill Batoy, ni Jewel Ragas, Cavrelios Family Usab, Alice Cavrelios Jr. og Senior, Margie Cavrelios, Gifty Cavrelios, uy na isi more mano. Amen, salamat sa Ginoo Brad. Ni Brother Padaw Pons Arnel, diha sa Pampanga Tarlac. Kumusta sa Maikson di Astarlac, Brad? Gikan tadi sa una no. Erlinda Aviola,

0: Brother Alan Bataluna, na-address pagadian, siyempre. Bisan pa kang Brother Ramil Binano, no, uyuanin mo ni Brother Mer.
1: Oh,
0: bisan pa kang Salayaw Reniela, no, watching from Malita, amin, igsoon. Bisan pa kang Sister Lisa Kailan Bayubay, no, diya sa Dimataling. Ang Sister Lucy, no, Kalimpong, diya sa Tabina, bisan pa yung igsoon usab. No? Sister Mimic Chavez, no? Aplido na Roslinda, oh.
2: Chavez
0: na sila, oh. Bisan pa kang Sister Jinami Maang diya sa Cebu, no? Uban sa yahang igso no sab si Loreto, no? Biton, no? Bisan pa kang Dominga Maghanoy Durimon, oh, Durimon manin hon. No, kang Kuya Magapido Durimon, no? Kang kang Ruda Baldonado, no? Diya sa Lala, no? Church in Lala. Bisan pa kang Jisrael Palacio Carion, no? Unsa ni mga igagaw ni sa kuan. Bisan pa kang Brian Tarok diya sa San Pablo, no? Bisan pa kang Jennifer Yangko, no? Amen. Diya sa Negros Oriental. Kumusta brother, mga kaigsunan diha, no? Mga Yangko family o mga Kadilinya usab family. Bisan pa kang Ryan Kagas diya sa Iloilo ni, no? Anak ni Sister Mira. Bisan pa kang Eduardo Lasarina. Amen. Bisan pa kang Asierwin Kadilinya. Kang Jerams Martinez. Amen. Kang Sofonias Gahuman. No, amen.
2: Kang Palawan.
0: Ah, Palawan. Bisan pa kang Sister Mylene Sugo Gutwal. Amen, Brother Mer.
1: Amen, Jason Palok Inanaw. Og Sisiens Pakay Sumbo. Jacob Arangkana Des Iligan, ni Jerams Martinez. Og ni Mirasol Aranuiz, Milpred Pabotoy di sa Tanggob City, Apolonia Dumasapal.
2: Oh,
1: si Delman ba ni?
2: Oh, Sambaga Norte. Si Kana si Apolonia.
1: Ame Apolonia Dumasapal. Jisibel Ibiro Maglangit. Og ingon man ni Mercy Isik Sobrio. Og ni Joel Jamito, Apolonia. Ah, man naman ni no, Arlene Yannick Lanson. Og ni Real Igiya. Amen. This is Brother Igiya. Kumusta Brad? Gamay. Kumusta? Salamat sa Ginoo sa kanunayng pagsubaybay usab. Kumusta sa imong usab pamilya diha sa church in Titay kauban sa mga igsuon. Christopher Mana. Daahan naman to. Sa Angeles City, Pampanga.
2: Pampanga pa
1: lang yun, Angeles City. Oh, anapos Angeles City goro, Pampanga. Eprime yan ko kadilinya niya sa Katulayan, si Kihor. Don Romantic How, si Lorito ni, biton. Greg Kalunsag Kiranti, taga ni Mataling, mani ahan naman si Greg Karon.
2: Pangunta niya ba?
1: O, Richard J. Manlangit, diya sa Sipina, no? O, ni Doy B. Ausiho, diya sa Tabina, mani. O, ingon man ni Brad G.R. Sibuyan, ni Johnny Kumilap.
2: Diya sa ako ni, sa Motia. Gikay pa lang, katong dakong tao, balaman na siya, bro.
1: Ni Apas?
2: Oo, ni Apas, Brad Juni.
1: Kumusta ka, Brad Juni? Murag nindo tong gahapon, no? Conversation.
2: Oo, nindo to, Brad Juni.
1: Og ni Jerlyne Francisco Aniwasal, Bartolome Dalama, Victoria Sabayton, Desusami City. Og sa akwa usab na yung minahal, no? Grisel Minio sa Tarok. Minahal, yun. Iya pong i-mention si Lirami Lintiha Alasunado. Og si Charlene Bacos. Kumusta naman mga isoon?
2: Kanyang i-mention ni Ornelio.
1: Oh,
2: Ornelio.
1: Amen ni Ornelio.
0: Bisan pa kang Ornelio.
1: Oh, i-greet.
0: Oh, Juni Musdan, no? Sa Tagaw-Samis ni sila.
1: Ah, mabalay.
0: Kang Anisito Kalunsag, kang Priscilla Musdan, kang Ranel Iramis, kang Merlin Musdan, kang Elzin Balido, kang Nelson Musdan, o kang Rosita Asoy.
1: Man.
0: Amen. Kang Charnel Sumingit. Amen. Kang Agyas Tabon. Kang Edgy Caliso, kang Sumay ay ne, Suhay Sumaoy. Kambisan pa katong inaha ni Sister
1: Rosanne
0: Canog, kung sa'y pangalan
1: natin niya. Lisel Canog.
0: Oh, Lisel. Oh, Lisel Canog.
1: Gaatang na mag-itong.
0: Gaatang siya. Gaatang.
1: Ang iyang papa si Brad John.
0: Ah.
1: Canog.
0: Yes.
1: Sabi salim. Sa to, ano yan?
2: Okay na to. Amen. Salamat sa ginong mga sering tigpaminaw, no? Tumuka to ang tanan nga nagasubaybay sa ato ang live. Na comment po sa ato ang live karon. So, wa naman may laing panahon o oras mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
2: Lagi hapon, salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Province, akong ihatag nimo ang katapusan o sa mga palampo.
0: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa mga pulong nga imong gikawa dinhi sa kanginan,
1: Ginoo. Amen.
0: Salamat nga wala gyud kayo nagkulang. Sangkap ikaw sa tanan. Lord Jesus,

sa mga balahay na atong mga panumpang. Igambangay sa mga talinhay kapawag hudyana. Binaligtusan sa mahunit lubid sa talikan. Daw ipayaw king kalag sa sabagansa. Pilaklong sarog sa gugma mao'y atong giimpisan. Sa dugos nung kapanti sa gugmang way itagsama. Ato kining kiduhawit sa usa ka matahom sa luma. Dinuyugan sa matag ning kuna sa basag kong gitara. Ikaw, ang harining sa nagtuhiraw kong kasintas. Ikaw ang nagdalilag kong dalilang sa naglapagaw kong tangko. Bisang landong sa katahag wa

nagawa mo po huwa sa pagkitlim sa silugan. Huwag tayo kasing-kasing karong pagpanguna. Huwag tayo pinuhan na maniubos kami mo ng talino. Maayong magawa na lang kita magkatino. Huwag tayo mausip ng akong mga luha. Kunasaran ko pa na kini ang dalingatan. Di ko unta isugal kalimo kinigkog magkumpalaan. Tag-alang balaak ng manatungod sa inasana. Nanahimong ulipon sa nang dapay katuhigan. Dami halos na matindi ang tinugdan sa akong mga luha. Nagtanunay na lulo sa pagtalikod ko, pinak. Kung napangin ko pa ang nahulat ng mga panumpa. Kung maugbo ko pa unta ang timpayon sa iyong kalingon. Abang gabog ng saan, huwag di na gayon mabugin.

ipulog sa mga palaig ang atong mga panumpa. Gigambangay sa mga talinhay katawag hudyakan. Binaligtusan sa mahunit lubid sa talikana. Daw gipayaw king kalag sa sabakan sa himay. Pilak nung sarong sa gugma mao'y atong giimpisan. Sa dugos nung katanti sa gugmang way ikagsama. Ato kining giduhawit sa usa ka matahom sa luma. Dinuyugan sa matagning huni sa basag kong gitara. Ikaw, ang harining sa nagduhiraw kong kasingkas. Ikaw ang nagdangilag o dalilang sa naglatagaw kong tamko. Bisan landong sa katahap, wagayoy nanganino. Nga sa ulahing mga adlaw, pahilakon mo ako. Ama, mapintas nga uno sa pagsulay, ikusok-usok. Panumpang gigambalay, naluad na panpad. Nalugtab ang panting sa ato mga panganduy sa suwap nga maluibo sa gugmang mabalhin. Nga imong gipasagdan ang drog sa gugma mo lipa. Naluwa mo puhua sa pagkitib sa silugdan. Huwag tayo kasing-kasing karon pagpangunan. Huwag tayo pinuhat na mahiubos kanimo ning kalibutan. Maayo magawa na lang kita magkatina. Huwag tayo mausik ning akong mga luha. Kunasairan ko pa nga kini ang danangatan. Di ko unta esugal kanimo kining gugma kong palaan. Daghan ang mga adlaw na natungod sa inkasalan. Nga nahimong ulipon sa nanglapay katuigan. Gani halos na matiti ang tinugdan sa akong mga luha. Nga kanunay nanulo sa pagtalikod mo, pinak. Kung mapangon ko pa ang nahulat ng mga panumpa. Kung maugbo ko pa unta ang tigpayon sa iyong kaligon. Aban kabuk ng saan. O di na gayon mabuhi. Busa, isipon ko na lang pinigin.

di ay dakong kahoy nga nagbuyod. Ingon sa giandam kanako ng arang kalingkuran, aron lamang pag-isip sa kami. Kabilang ko gayon pinangga. Asa og kanus ako man kaha ikaw makita. Mius-us og misaop na lang ang haring adlaw. Wa kagayod magpatimba. Hangtod mitikubo na lang ako sa tumang kaminaw. Kung tayo mitikip ang kagabhiyo, wa ko kapugli misira ang duha ko ka mga mata. Diha sa akong paghinano, miabot ang dakong unos. Misaliab ang kadahunan ug mihabol sa akong kalawasan.

sa akong ganap. Nabati ko dayon ang mahawit na huli sa mga anghilis sa kalangitan. Sa kalit na higmata ko, unsa ba kini? Naunsa ba ako? Pagkapait ni Aiso sa kabinuhat niya na timban sa kamina. Nagbangon ako paghinay, umilakaw ka nagkuray sa katugma. Hangtod na hidangat ako sa baybay. Gitiuro ko ang duha ko ka mga mata sa kadagatan o sa kalangitan. Mitugod o minagayday ang duha sa akong mga mata sa tumang kami. Nagpanawag o nagkanayon ako. Hain ka na pinangga, balot ka na ako. Balik sa akong mga buktun. Luwasa kining alaot kay ikaw o ikaw ragayon ang hara nining akong dugo. Mamatay ako sa kamina. Sa kamina. Sa kamina. Sa kamina.

0: Radio Banting.
1: Kanimo akong minahal. Tangkod karon nga usa ka buwan sukad sa akong paggikan diha sa ato. Oh, usa ka buwan. Apanaalang ka nako, ingon sa dugay na kaayo nga wa ko masundo ang panagway sa babae na nahimong lamdaman sa akong mga singkamot sa kinabuhi. Matag gabi sa dilip ako matulog, ako nang tugtugon sa piano ang atong awit. It hurts to say goodbye forever. Ambutog nga na. Pagtugtog na gani ako sa atong theme song. Pag-iyahay na yung pagpamangon sa akong panungtuman ang mga daghanang yugto sa atong kinabuhi. Diin ikaw o ako, o yung mga buhing saksi sa mga matamis na gutlong na atong isaluhan. Nahinundong ka pa ba sa tatlin sa baybay? Diin daghan ang mga hapon na atong gipalabay sa pagambalay sa atong ugma. Nahinundong ka pa ba sa punuan sa mangga na atong gipasilungan sa mga higayon na mahayag ang buwan? Binangga, usaon ko man kaha sa paghikalibot kanila. At doon mga yugtua sa atong kagahapon daw ang mga matahumuhuni sa kinabuhi kaway puon pamatid. Usahay gani makainin ako. Kung may mga pako palang ako o makalupad sa makatulin sa huna-huna, kanunay untang magkatagbo ang atong mga paghandong diha sa gamay kalibutan sa atong gugma na nagbibig sa mga diamante sa kagahapon. Apan kinigtanahan ko sa lamang kasalimuang sa kalagdang iuhaw sa iyong katangis. Wadiri ang taplin sa baybayon ang punuan sa mangga. Kung sa gani ka to'y gigon mo sa dihang nag-open kita o sa diyan na kagabihin, mamingon ka man. Kung mahimo palang unta natong tugla ng dagan sa panahon, wa na isama katahong sa kinabuhi kung wa na ko'y laing masudong gawas kanin. Iba mo man ka na imong isulti. Kung sa gani ka to'y akong itubang, mingon ako. Kung kapungan palang ang dagan sa panahon, buot kong dili maputol ang atong paghubit sa katahong sa gugma, kaya na matiha ang atong kalipay ug himayang.

Naimo ako sa tunang ng pagkikupa. Gipatuo mo ako nga ang gugma, hinukad gikan sa tumpi sa iyong kasing-kasing. Gisaaran niya ako, ugwa na

di maoray bugtong saksi kadtong nagsayaw kadahunan nga nakigduna sa manlag ng huy-huy uguban kanila wa na magkaantos ni kanaogi kaniadtong kahoy kay buot mo ambit sa saluma sa tong duha.

0: 九万万定定。
1: Tinagay kini sa usa ka baybay, alang kanin. Wala ko'y tinguha pagpanhaw ni atong nangagi nga higayon sa atong kagahapon. Apan kamhanan ka kaayo nga bisan sa akong paghinano, ikaw ang muhari sa akong damo. Sa akong pag-usara, malingis, sudong kadtong talagsaong tamis, pait nga ito. Kadtong imong giingon nga kung lamang ang imong mahalon, panggaw. Nahulma sa akong panumduman katong higayon nga dito kita ni atong baybay. Katuganin kita rang duha. Gani, nakatuaw man ako sa akong kaugalingon nga kung ugaling kato sa lamang kadaman, dili ko na buod pang mahigmata. Ni atong higayonan na ato ang kalibutan. Ang kalipay nga akong gitpatin ni awas sa akong tukhan. Ingon sa mibaha nga misangko hangtod sa sinsid niya ng langit. Ang dinagaang sa itong pagbati milunob sa tibuok kalamhan nga hangtod karon nagpabilin ingon sa way kamatay. Buwang ako ni atong higayon. Kay gani, miingon man ako kanin. Ngawa ko na kinahanglana ang langit sa kahitasan kung kanunay lamang ako mapilang sa imong giliran. Ang labing kay mutana, katong nanood kita sa kanana. Katong pa kay kwartaw ako ang nagkabayad sa itong nagkaw. Dito sa may parke, nagpigitay kita sa itong mga kamot. Nag-agbayay, uniusahay kita magkaw. Tingali lunaw pagkarimo katong gibuno ko ikaw sa mga libro. Katong gigisi ko ang imong mga suwat sa gupa. Katong ganing mihila ka, sama usap ka na ako. Apan, naglamay na katong. Karunin atong panagkita. Wala'y luna bisan sa paghandom na lamang unta. Mugilit na lamang ang pahiyong sa atong panagway. Timaan sa usa ka buhing handumanan na kita lamang ang nasayot. Ikaw, may tulubago na sa kinabuhi. Sama ka na ako na may kimahal na usa. Paril na nagulang ka na to. Gugma, magkabuang kagayuhan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, are you ready to play and win millions? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, July 26, 2026. Ngayong gabi, thousands of cash prizes from your favorite 2D Lotto and 3D Lotto games ang up for grabs. At syempre, ang inaabangan at ang goal ng lahat ang millions of cash prizes na dala ng Super Lotto 649 and the Ultra Lotto 658 na siguradong magpapabago sa buhay ninyo. Kaya naman, hawakan na ang mga tickets and start manifesting the win. Tune in lang dito sa IBC 13, DATV at sa aming mga live streaming channels at sabay-sabay nating alamin ang mga winning numbers for tonight. Ang makakasama naman natin sa pamimigay ng saya at papremyo, ang isa sa ating paboritong hosts. Hello, Mary. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Tracy. And of course, hello sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada na nakatutok at excited ng malaman ang mga winning combinations ngayong gabi. Talaga namang exciting at naglalakihan ang ating mga prizes tonight. Pero laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lang sa mga edad 18 at pataas. Kaya naman, Lotto players, huwag na ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng Lotto tickets at syempre, maglaro lang ng pasok sa budget. Gaya nga ng lagi namin sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly. At sa lahat ng may hawak ng tickets, good luck po sa inyo!
0: At simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
1: And also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, ito na ba ang gabing pinakaantay ninyo?
0: Alamin na natin yan, it's Lotto game time na! Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: Dynamit Oil. Mas gipakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na ug Paragis Bilabila Plus Dynamit Oil sa inyong mga suking butika. Pilipod ug palit ug Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ani anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ug mao kini ang nabati ni Melchor Alegre. Apan ni alibyo kini human ni Tomarsha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, ikaw palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
4: Ang akong ipamati, diabetes ko, nga taas na, ni abot o 400. Nga naisamad sa kunti, gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako, ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, ni yadto ko sa... Nakadungog mo ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong gitistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang giitumar. Kaloy sa Ginoo, naulian, yung kuyos. Yung samad, naulian, yung uga. Kode ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center. Budalit ka rinyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalarot? O pa kumasayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
8: Paidigo! No. Bada!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tagay
8: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko!
6: Di mo na ko check, oh. Pero... Pakasliyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
6: Bunso?
5: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: mày mặt ra mày bún tách mày ngon tâm mày ngắp hôn mày ngập biểu bay bay yung kết lao na tung tân an kay ni ana sa dang lai na sang hug na nga makalingaw nga drama ngayong pinaminaw kayo apat sa dilipa kini higalas kangina Ray Arellano o ban ni Lloyd Gaviana. Shout out time muna ta mga kaibigan. Shout out kato sa lutupan si Nang Tali, si Linimor, Victor Laido, si Gabriel, gika ni Pedro Pungasi. Muna, shout out usab nga to ni Tomas Sarbidra, Rolando Rica Plaza, Aston Grey Katubig, si Audel Baed, si Leslie Ann Gomez, o si Jovin Ginelin Anino, gika ni BSI Founder Bata. Sailong Wailay ko rin nga itong writer-director Oji Kumpuk Rakasa. Unya, shoutout sa mga ito ni Joel Abadiano diyan sa San Pedro Ono Basak Parro Cebu City. Si Lucia Buloy de la Rosa Calatrava Negros Occidental. Shoutout kika ni Ricky Bangis Karing ha. Taksa, tayinom sa tagamay kape ha. Alin, ang kapilay Paragis. Ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, okay, galap pa na yun ta. Ato na yung mahinom duman nga ni pahigayo na sa pagpanghatag o ayuda ang atong bida nga si Jigo. O gipriumiran pag yun niya ang mga biktima. Pastang iniga, butang na misamot ang pagdaig ni Takla sa atong bida. O niya, gikisan pag yun kini ni Takla. Sana all. Okay, so samtang sila sa si Don Arturo, hapsay kayo ang pagpanghatag nila sa ayuda. Pero sila si Bugat o Lalat, ang mga kanahan permanenteng yung kuan ba? Kanang permanenteng tako ba? Nagpabayad na sab sa pagpanghatag nila sa ayuda? Agoy, tiba-tiba ang mga kanahan. Pero kalit lang kami hunong ang ilang truck. O gitulis sila patay. Bueno, magigala, nihalay supay na nga itong sugilanon. Borbodog, bibingka!
1: May abri na.
2: Bugay! Uy! Mga armadong tao ang may abri!
3: Tulis ni.
2: Mangag sa ilong!
3: Nasayad ko nga gikas pagpanlupig ka ng inyong kwarta.
2: Unsa?
3: Mga kwao na mo ka na gikan ninyo.
2: Kinsa ka man di ay?
3: Ako si Kamas. Oh. Mas nailangan Dante, ang vigilante. Magaman, kuha ninyo ang tanang kwarta nila.
2: Ayaw ba?
3: Ayaw apila sa pagtulis ang driver, huwag ang pahinante.
2: Okay.

0: Allez, là, ma petite cow! Et toi, t'es tombé sur ta gâte de l'eau? Oh, ton père, là, qui est pas une petite cow!
1: Oh, ben, non, non!
2: Allez, là, il faut dire qu'on. Pas que pour moi, ce stress, t'es né! Oh, Hercules! Ah, des limoges!
3: C'est du goût! Come here!
1: Oh, dans l'attaque, là! Maliko na ta!
4: Pero, wak na ba ko ilisan, Diego?
1: Ako bitaw, wak na sab. Maong hubuon lang nina ko akong kusinina o kasta akong kasyones. Ano ya, haps?
4: Oh, huy! Nag-brief ka naman lang, good.
1: Ah, dali na, dali na.
4: Ay, kiriot, hubuon na nina ko.
1: Ay, ala. Nagtupis ka na lang.
4: Okay na ba?
1: Halawis! Kaputis! Di buhok mong lawas! Puti mo sa white!
4: Ha? Huh?
1: Bangi sinaw! Sinaw pas upaw! Aw!
4: Onsa?
1: Tala, maligo na tayo!
4: Ang kadiyot sa Jeko, huwak pa man sila si Miss Lalat.
1: Ito mo! Asa naman ka sila? Kumusta naman ka ilang lakaw? Ah, pero basag dito sila ay! Maabot lang ito! Tala!
4: Sige, good. Heta na!
3: Dalawa ni Arturo si Sir Diego og sa iyang chicks. Ingaw kay si Nagduha sa ulan. Dalawa ni Arturo.
2: Nalipay kay ko, Hercules. Kay sa tanaw ko, sa dili padugay makakita na kong puhon sa akong apo.
5: Unsay sunod nga mahitabo.
6: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natazir.
8: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dia na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
9: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
9: Ikapila man mo sa imnon?
10: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
10: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nagkuan sa kong sa kuan o jabiti kani o pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
9: haplas nagagamit ka haplas sa nay
10: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko Susima dagsaan.
9: Tagaasa.
10: Takan upper lima to.
9: Unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
10: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
6: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
10: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga lang yun sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, buspad to siya karon, may na kayo.
9: Taas din sugar sa mga asawa sa
10: 11.7.
9: Karon?
10: Karon, nagkuhan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
9: Aning baba
10: na yun? Baba na, gikat mong kudiha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
10: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
9: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
10: Evangeline Cañete.
9: Simong
10: bana Amado Cañete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Sumpay sa atong sugilanon.
12: Langoy, palayo takla. Kay gukdo sa tika sa paglangoy.
13: Jego, di ba ko maayo mo langoy, good? Gamay na may ako nakamahuan.
12: Unsa man?
13: Iniro ra nga langoy.
12: Ala. Sige, kainiring ramsan ikong kamuan.

0: Raturo, sige kimagulog-tutok nila ni Sir Diego sa iyong cheeks, Raturo.
1: May nahinumduman lang ko, Hercules. Nahinumdum. Nahinumduman ko na usahap ang among kagahapon ni Anhing Maria Pica. Sa akong dilayla, sa batanon pa mi.
2: Dali na, Maria Picat! Sundin ko na ni Slaum!
3: Ano lang ko sinabing sa baybayon, Arturo? Di ko magkamaong malangoy!
2: Ayaw ka malaka! Ni ako! Salig na ako! Di ti kapasagdan!
3: Dalagi ko magkamaong malangoy! Ikaw na lang iha! Ano lang ko sinabing sa baybayon kay Mabawla! Nadamat na ni ko ka po! Kay magpadapling lang ko!
2: Okay. Gibikugan ko, Maria Picat. Tabang!
3: Arturo!
2: Tabang!
3: Ayaw na ko! Luwasan na ka, Arturo!
2: Tabang! Tabang!
3: Nana, nagulito na taga. Ilangoy ko ikaw pa ingon sa baybayon. Ginawa, Arturo! Ginawa, mahal ko! Kadili ko mabuhi kung mawa ka!
0: Grabe! Grabe na akong kilig na kibate! Supay, Don Arturo!
1: Mas kiligon ka, Giyod! Mas kiligun ka kung sumpayan ko pa, Hercules.
0: Supay, taon, Arturo, supay, palihog.
1: Lain na ba, Keg? Kiligun ka kay mo at to ka na yung CR.
0: Ay, pasag dinagun ko, Arturo. Supay, taon, supay.
1: Na, sige. Sanihang nalangoy ko niya sa Duplin's Baypayon. Ingon ini ang naitabo.

0: Nena kita sa paypayon, Arturo. Pwede siya maglihok. Kinuok ko. Kinahanglang maluwas siya. Gusto, i-mouth to mouth na ako siya. May paus ka man, Kurt.
1: Anong ka? Kabaong bulang ay. Ano man lagi?
0: Napukus ko sa pagkat mo eh. Aral maluwas ka. Hiliw ka ha. Atik-atik hindi ikaw.
1: Sa ato pa. Tandam kang mamatay tumulog alang sa tumbog ma.
0: Oh, Arturo. Ikaw. Andam ka bang ibuhis ang kinabuhi tungod sa ating kumpa?
1: Ito nung patungan. Ikaw lang ang ugwa na laing pangmalon ang akong dugan. Ikaw lang ang naghupot sa yawi sa kasing-kasing. Ikaw lang ang akong gugma. Pagkahapon, karun, ugma, ughantong sa katapusan ng ginawa. May dilay lang.
0: Ipanumpa ko, sabi mo, Arturo. Ikaw lang usap ang naghupot sa yawi sa kasing-kasing. Ikaw lang ang akong gugma. Kagahapon, karun, ugma, ughantot sa katapusan kong gininhawa, akong Samson.

0: mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
1: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag bleeding at sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mapalit na po doon, binagmayra ba, di nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
2: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibo.
1: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
0: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay dati mangod sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang akong menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinaluod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, magiging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM.

106.7. Rádio Magbatim.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radio Bagbagding.
0: Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
2: Kabagting kabilgadas, maing buntag, ganatong tanan, ining adlaw nga Lunes, pitso 27 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Salamat sa Ginoo, gumikan kay laing adlaw na sa bughigayon, nangi kita mag-uban sa paghatod sa mga balita o impormasyon, nga doon ang kalabtanan ng katawahan sa Dakbayan o lalawigan sa Zamboanga del Sur. Lakip na ang uban pang rehiyon nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM. Kami inyong mabati sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radio, sa inyong mga frequency, sa inyong mga RDO naman. Ibang inyong mga radios, diha mga kabagting o kabalkadas, ma-digital man o gatong analog. Lakip na ni atong mga nag-monitor sa atong Facebook Live, pag-like, share and follow. Radyo Bagting News o lakip na ang BBC's Entertainment. Duharagin na nga tong page nga gigamit mga kabagting o kabalkada. So, lakit na sa pag-download. Mung lagyo mang yun, di maabot sa mong signal, pwede nang i-download ang Radyo Bagting app. Makapaminaw mo sa AM o FM na as Play Store mga kabagting o kabalkada. Ayan, 5-9 na din sa itong pagpanaguban. Di ta maglangay. Din ang mga angayng siren ni ining buntag.
0: BBC Headlines.
2: Una sa mga natala gikan sa update sa kahimtang sulakat sa panahon habagat magdala paghihapon og mga pag-ulan. Sadugang pang headline sa mga kasayuran. Driver managsamang landings balay tambalanan human nagkabanggaay ang gimanihong single motor didto sa Mahayag. Tigpayuhot ginadiling drogas dakpan sa Barangay Kawit. Nagampang headline sa mga balita, lalaki nga taga Sultan Kudarat, gipusil patay sa Cotabato City. Engon manasab, unom ka individual. Nagipamulta og tagdus 20,000 pesos tungod sa pagpangawat og kuryente sa Zamboanga City. Ulitaw, dakpan sa bypass operation, duha ka armas og mga bala na sakmit sa Zamboanga City. Negosyante, dakpan sa kasong carnapping, dinhi sa Zamboanga del Sur. Sa Pikas Bahin, balay, apil nga nahunlak tungod sa landslide dito sa Lakewood. Tulo ka lalaking nagpayuhot og illegal nga droga na dakpan sa ipil. Tapin 100,000 nga shabu na sakmit. Motorsiklo og pickup truck nagbanggaay sa Tigbaw rider og minor ni edad. Samang angol. Dagang pa mga balita gikan sa BBC News Center mga kabagting og kabalkadas. Og kinahanglan sa tang mag-standby labot usab sa zona. Yun niya manghapon, ikatakda ang zona sa presidente mga kabagting og kabalkadas. Ang musugot mong sadili diha. Oh, muna yung ingon sa musugot kag sadili kay nato sa Pilipinas. Ito ang presidente magsuna unya. Na kung gusto ka og paminaw, paminaw, hindi kisig bagot-bot, unya na pagbagot-bot, ugwa ka kasabot. Ha? Alas 5:11 na din sa itong pagbanaguban na natong sugdan, pinagis update sa kahintang salakat sa panahon. Ang update ni ini, atong sayran pinagi ni Bagting, 17, Lorenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
3: Ano na paghihapoy ang mga pagmundag sa ulan nga masinatian ang mga katawhan nga nanimuyo sa nasod labi na diri sa Zamboanga Peninsula gumikan paghihapon kini sa epekto ni habagat matod pa sa pag-asa nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa mga katawhan o ingon man dili paghihapon ang ayan nga makalimot sa pagdalas panangga sa ulan aron usab nga dili kini manglangan panahon silang pag-uli sa kahaponon. Gingon nga dunay dakong posibilidad nga makasadik pagbundak sa ulan. Panahon sa udto lahos na sa kahaponon o di baka kagabi o na nga doon na pa'y pagpanalugdog ng masanatian sa mga katawhan. Sa gayon nga dunay or mulong tarudugay ang pagbundak sa ulan na magdala paghihapon kinig mga pagbaha or dibaga pagdahili sa yuta. Gawas sa Zamboanga Peninsula, apektado usab sa habagat ang Ilocos Region, Cagayan Valley, lakip na ang Mimaropa, Cordillera Administrative Region, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna ug Batangas. Samtang localized sa thunderstorms ang makaapektar sa ubang dapit sa nasud. Ning kasamtangan ang kanhing bagyong Quiapo, hingpit naman kini nga nigawa sa Philippine Area of Responsibility og sa karon anakin sa gilayon nga 1015 kilometers sa may northwest extreme Luzon. Nagdala kini sa gikusgong hangin nga mukabat sa 55 kilometers matag oras og ang paghapak din sa kayutaan nga 90 kilometers matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometers matag oras. Dili na matud pa kini direkta nga makaapektar sa tuang nga nasud og malaom man usab or sa pagbanabana sa pag-asa posible nga karong unang semana sa bulan sa Agosto aduna na usay lain matud pa nga bagyo nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility tungod kay aduna na sila gi-monitor nga sa LPA apan aduna si puruhan nga kini ang dili matud pa matibuok nga usa ka bagyo. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian, isip giyas ng mga mananagat karong adlawa. Alas sa 4:29 kaginang kadlawon, 1.7 meter ang gilabing tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11:23 ang takna sa buntag, 0.2 meter ang gilabing tubig. O sublimong taob, pagkalas 5:29 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang gilabing tubig. Sublimong hunas, pagkalas 10:53 ang takna sa gabi, 0.5 meter ang gilabing tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 karong buntag samtang musalo pagkaalasay 7 sa gabi. Bagting 17 Flores FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting
2: 106.2 FM. Salamat sa update sa kahimtang salakat sa panahon. Basta planuha gid na inyo mga lakaw, mga kabagting o kabulkada sa kanunayon nga padalhon o mga payong panagang ang inyuhang mga kaanakan, kabataan o lakip na usab gadong mga na nagtrabaho sa nagkadaiyang mga sektor. O dapat na ipayong dala. Kaya siya isa itong pagkatapulan mo bit-bit inyag mga tigso ta. O nang diin mga humod, magluya kay luya na po ng lawas mga kabagting o kabulkadas. So batasanon yun ganunay nga ligon. O ingon man preparado ta sa unsa man nga mga posible na itong atubangon. Alas 5:15 na dini sa itong pagpanaguban. Padayon tas paghatod sa mga updates sa dini sa ito ang pagpanaguban ng lanog sa bagtingan ha. Paminaw mo kung nagpaminaw mo sa lanog sa bagtingan sa Radyo Bagting ug Bell FM. Anito sa nahitabo nga update sa kay natumaning Sabado. Domingo mga kabagting ug kabalkadas no. Kining balay nga naapil nga nahunlak tungod sa landslide dito sa Lakewood. Manang amping pudto ha. Related gihapon ni sa kahintang slakat sa panahon kay muhumok mo gining yuta. Makan ka ng uban is mahimo na siya nga kinibitaong pabor nga doon sa mga pagkahunlak. Report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
4: BBC Live Report. Nahunlak ang usa ka panimalay human sa landslide nga nahitabo dito sa Purok 1 Barangay Tubod, Lakewood, Zamboanga del Sur. Alas 4 sa hapon ni atong Hulyo 25 tuig 2026. Ang maong panimalay gipanag-iyahan sa usa ka 59 anyos nga residente og swerte na lamang nga walay natalang na angol o namatay sa maong insidente. Gibanabana nga mikaba sa 80,000 pesos ang kantidad sa kadaot sa maong panimalay. Padayon ang pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga nagpuyo sa mga lugar nga delikado sa landslide og soil erosion nga magmatngon og dayong report ang bisan unsang timailhan sa paglihok sa yuta aron malikayan ang mas dakong peligro. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
2: O ginay angay natong bantayan mga kabagting og kabalkada sa imo pamilya inang area nga diin sobra kahilan og delikado kay wag ita kabalo gano sa ana mamahimong mubigay. O kanusa na siya mahimong ang pundasyon mo luya. O diin mamahimoon niyang mabutang peligro. May nalang gani kayo ay mga tao Og siguro nakabanteg, nakagawas gila yun. Og may gitao itong dapita. Og diin na wala intay na among nga kinabuhi. Mga kabagting og kabulkadas. Kaya inaanay, gidgali ang paggahunlak. Yan no, 5:17 dinis itong pagbanaguban. Dugang pa nga mga balita og impormasyon tabok punta sa usak ka lalaki nga taga Sultan Kudarat kay pusil patay sa Cotabato City nga ano ka unsa po'y atraso ni ini. Ani na tong itunol nga na kaninyo mga balita dinhis tong pagbanaguban lanog sa Bagtingan report ni Bagting 29 Cherilo Nyutliraza.
0: BBC Live Report.
5: Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pamahiling suspect sa New Road, Barangay Poblacion 8, Cotabato City. Alas 7:20 sa gabi ini atong Sabado, Hulyo 25, 2026. Ang biktima gila nga si Daud Gandawali Matabalaw, usa ka self-employed og residente sa Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Base sa initial nga investigasyon, nagsakay ang biktima sa iyang Toyota Hilux. Sa diyang gipaunong kini sa mga suspect, gipakanawag sa sakyanan o gipahigda sa ngit-ngit nga bahin na sa mong lugar ay gipaulanan og bala. Gidala pa sa Cotabato Regional and Medical Center kon CRMC apan gideklara nga dead on arrival sa mga doktor ang biktima. Na-recover sa dapit hitabuan na 13 ka baso ug 5 ka deformed nga bala nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga armas. Pero ang imbestigasyon karon sa kapulisan aron may bala ang motibo sa krimen, lakip sa ilang gisusi nga angulo ang posibleng koneksyon ini sa illegal nga droga samtang nagpadayon usab ang hot force at operation og pagkuha sa mga CCTV footage aron mailhan og madakpan ang mga responsable. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
2: O ito mga detalye sa mga kasayuran gikan sa silingan nga mga dapit mga kabagting og kabulkan samtang kiniusab nga follow-up nga report. Siguro na kini sa mga nakuha na tagpit na nga mga sugilanon ito ang kining labot nining motorsiklo og pickup truck nagkabangga istigbaw nga rider og minor di edad angol. Ang detalye sa report Bagting 28 Kimberly Namua.
0: BBC Live Report.
4: Naangol ang usa ka motorcycle rider ug ang iyang minor de edad nga angkas human mabanggaan og pickup truck sa usa sa mga barangay sa Tigbaw, Zamboanga del Sur alas 2:50 sa hapon niadtong Hulyo 25 tuig 2026. Base sa imbestigasyon sa Tigbaw Municipal Police Station, padulog sa kurbadang bahin sa dalan ng motorsiklo sa dihang naputol o nagkaabirya ang kadena ni ini, hinungdan nga nawad-an kini og kontrol og misimang sa bikas nga lane og mibangga kini sa Toyota Hilux. Ang rider og ang minor de edad ni angkas gidala sa mga personahe sa Tigbaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa Rural Health Unit aron matambalan. Samtang driver sa pickup truck wala ra naapektuhan sa maong insidente. Apan ang duha ka mga bihikulo managsamang nadanyos tungod sa pagkabangga. Human matambalan ang mga naangol sa insidente, nagkasabot ang mga nalambigit nga ipadangat ang maong isyu sa barangay alang sa paghusay niini. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal of M o Radio Bagting
2: 106.3 Unang bahin pa lamang kadtos hugda sa mga balita mga kabagting og kabalkadas tong pagbalik mauna sa ba mga panghitabo nga natala bag-uhay pa lamang og guban is follow up paghihapon dinis tong pagbanaguban lanog sa Bagtingan mo sa standby kabagting og kabalkadas oras alas 5:21 na
0: 106.3
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: Seth, health testimonies.
8: Health testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagka like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masmate.
7: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, gumblet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Bagbag Ding
16: 106.7
1: Radio Bagbag Ding.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
2: Balik ta mga kabagting o kabalkada sa round 2 sa itong pagpinagubanapan. Kining atong tulumanon, gipaloyohan kini sa maayong kabubuton sa said Pangyawan Coffee Mix. Naguol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic ka? Anian ang kape nga para kanimo ang side panyawan coffee mix. Ang kape. Ano ni mga epektibong sagol nga puro natural, kape nga bitter apan makapa better, matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. May pay kape kay paglaban baka. Produkto sa Said Marketing Incorporated kay Basta Said Marketing Tatak. Magaling! 106.7 Nandito maglangay kay ubay-ubay ng mga roundups, mga balitang atong itunol sa round 2 sa pagbanaguban, mga kabagting o kabalkadas, dini paghapon sa itong pagbanaguban, lanog sa bagtingan. Sa pamanitan na guban, paki-like, share, and follow po sa muang page, mga kabagting o kabalkadas. Ay, langgan po nag-ipanghakog na inyong like, di ha? Inyong like, share, and follow. Sa to ang Radyo Bagting News, lakip na ang BBC's Entertainment. Oragid na. Oga diin na to ang mapadangat nga na kaninyo mga kasayuran. O kato po magpadangat sa inyo hang mga mensahe, ay butang ragin i-comment lang din sa comment section guys. Adi pa ma-ending ito ang programa, labi pagtaas tag oras. At aginang mabasahan ang inyong mga greetings, mga kabagting o kabalkada sa inyong mga pagpatimbaya. Inay sa itong pagpanag-uban sa lanog sa bagting. Nan, round up na sa mga hugnas balita din itong pagpanag-uban. Nao na to na mga natala gikan sa lungsod sa Mahayag sa Buanga del Sur. Mekan guy driver managsamang landig sa Balay Tambalanan o man nagkabanggaay ang gimanihong single motor dito sa mong lungsod. Si Bagting 17. Dunay kompletong detalye ani atong siren sa round up sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula Police Report.
17: BBC Live Report.
3: Managsamang landig sa Balay Tambalanan ang duha ka mga driver single motor human kini nga nagamagaay sa proxing ko barangay Tuburan Mahayag sa Buanga del Sur. Sa imbestigasyon sa motoridad na sayrana nga usa ka 31 sa anyo sa nga babae nga nagamokini ang driver nga tuig gayon na aduna kini duha ka mga back riders nga naglatas paingon ngadto sa kuna sa sentrong bahin sa nasangpit nga lungsod og paghidangat patut pa sa lugar na hitabuan ni Sulay kini sa pag-overtake sa lain pa nga behikulo apan na ula kabantay nga dunay siya kasugat nga kini Honda Beat o gahinungdan sila nga panagbangga ang nasangpit nga Honda Beat kini sa panagmaniho sa usa ka 21 anyos sa nga estudyante. Isa pa resulta managsama nga ng blakabaton o mga bunog sa kalawasan ang duha ka mga drivers samtang swerte na lamang nga wala ra kabaton o bunog sa kalawasan ang duha usab ka mga angkas nini samtang isip pa paghatag medical nga atensyon daling gidala ang duha ka mga drivers ngadto sa Mahayag Municipal Hospital alang sa nalian nga pagtambal samtang duha ka mga single motor nga nalambigi sa disgrasya sa kasamtangan nga nakaroon sa kustodiya sa Mahayag Municipal Police Station. Pahimangno sa mga kapulisan nga sa pagmaniho kanunay nga mag-amping aron makalikay sa disgrasya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
2: 106.7 Mag-amping sa pagmaniho mga kabagting o kabalkadas kay madisgrasya pamagaling inang maamping unsa na lang kanang waampingi. Alagwa mo ang pingi diha sa inyong karelasyon. Basta sa inyong pagmaniho, maampingon mo. Okay, kayo na. Makaabot rin ito sa itong destinasyon. Di ba, Nikki? O, Clint? Oh, hanga da yun kay inyong monitor niya. Basta gilom-hilom rin po na. Ito, lasing ko imedia na dinis kung pagbanaguban ng partner dayro na si Nikki o si Clint.

0: ating ina kaninyo diha sa Zamboanga City ni Gikan ha sa report ni Bagting 29 Cherilo nyo at ni Razan.
1: BBC Live Report.
2: Gipamulta og tag 20 mil pesos ang unom ka mga individual human mapamatun ang nakalapas sa Republic Act 7832 o gitawag nga Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Ang mga napamatun ang sadaan mo sila si Aldazir Haji Ali Uding, Al-Rasid Ibnu Hasim Basil Hamja, Abdurajak Pulalon Adzar Humala o Satal Ababon o managsamang residente sa Barangay Marikis, Zamboanga City. Ang desisyon gipagula gikan sa RTC Branch 41 pinagi ni Judge Jules Christian Marcos human miangkon sa sala ang mga akusado atol sa arraignment. Ang kaso nagikan sa joint operation sa NBI, Zamzelco o guban pang law enforcement agencies niya tumayo 22,000 batok sa gituang pagpangawat o kuryente. Sumala sa Zamzelco kininang ilang ikaupat nga conviction sa kaso sa electricity pilferage. Gipasidanan sa mga publiko nga gawas sa multa o posibleng pagkapriso ang mapamatunang nakalapas obligado sa mubayad sa duble sa kantidad sa illegal nga nagamit nga kuryente kon gitawag nga differential billing. Bagting 29 by Cheryl Uniot Lirazan sa Dalaram o Radio Bagting
3: 106.7 Radio Bagting.
0: Katumoy maing laki po sa Zamboanga City eh. Sa umang mga wat na nagkurente mo, binanganguban nga ibutang na lang gid sa inibitaw ang mga kwentador, mga kabagting o kabalkada, si panghang na lang ginanguban. Na yung mga design yan, adresto ang anas babaw. O kay kabalo mo, pag naagoy mga pagpangawat sa kuryente nga mahitabo, o gako na nga ling, diri na ito, apil sa itang magsagubang niya na mabutang na dito sa systems loss, magina mabutang, no? O kana mga nahanaw ng mga kuryente, wata kabalo mo nahanaw, dito na madugang sa mga balay ronon. Muna nga kung no, galing nga doon ay mga pagtamper-tamper, gusto ba term, ana, pagpangawat nga sa mga elektrisidad, ay mapagpakahilom, itaho na gilayon nga doon sa mga otoridad, ginaama na sila yung mga text line, o mismong dito sa tuang mga elektrisidad or kining company, electric company, mga kabagting o kabulkadas para maaksyonan. And the more ninyo na itolerate, the more na nga pass onon nga mga bailayro nun na itong mga konsumante. Aldo sa Zamboanga City man to. Pero di kaligayan, basig na adesin yung silingan ba, ipahibalo na dito sa Samsuri. 5:34 na kabagting o kabulkadas, may gani kay nadakpan. Guwapa, magpadayon yun. Nadugan pa nga mga balita. Kuryenteng isgutan man to tabok tangad doon sa ipil mga kabagting ang kabalkadas. Gumikan kay sa report ni Bagting 28. Ano na itulo kalalaking nagpayot o ginadiling droga. Nadakpan dito sa ipil. Kapin sa 100,000 nga shabo na kumpiska. Ani ang detalye sa report ni Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Nasikop ang tulo ka lalaking nagbayuhot og ilegal nga droga diin nagkuhaan usab og kapin 102,000 nga kantidad sa gidudahang Cebu ato sa pagsilbi og search warrant sa Purok Jimelina, Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Gipaygayon ang operasyon sa iniusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ug ubang tropa sa mga awtoridad nga misangpo sa pagdakop nila alias Jerome 28 anyos, Ivan 25 anyos ug John 37 anyos. Nagkuha gikan kanila ang 11 ka pakete sa gibanaban ng 15 ka gramo sa gidudahang sabo nga adunay standard market value nga 102,000. Na-recover usab ang nagkalain-laing drug para paraphernalia. Samtang tulo ka mga suspesado mag-atubang og kasong panglapas sa Section 6, 7, 11, 12 o 15 sa Republic Act number 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: Dugang pang accomplishment sa Zamboanga City, ito pong balikan sa Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Kaya ulit tao na dakpan sa bypass operation sa duhak armas o mga bala na sakmit usab dito sa Zamboanga City. Mga managsunod ng accomplishment sa mga otoridad, ania ang detalye.
1: BBC Live Report.
2: Nadakpan ang 24 anyos nga ulitawo human nakuhaan og duha ka armas ug

0: kang buhing bala atol sa baybas operasyon nga gipahigayon sa barangay Arena Blanco, Zamboanga City. Ang operasyon kabahin sa Uplan Paglalansag Omega nga gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Zamboanga Field Unit inabagan sa 55th Special Action Battalion sa PNP SAF 904th Maneuver Company sa RMFB9 o guban pang law enforcement agencies. Human sa operasyon ang nasakmit nga duha ka armas ug mga bala ipailalom sa forensic examination samtang ang suspect ananas kustudiya sa kapulisan o magatubang sa kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bagding 29, Chiril Uniotli Razan, Sabal FM o Radio Bagding 106.7
1: Radio Bagding. Alas 5:37 na mga sagunson ng mga kalihukan o mga accomplishments sa itong mga otoridad na ginhanglan sa datong mga sairan sa Samba o subnining negosyante na dakpan sa kasong carnapping. O gadiin ang kompletong detalye niining maong balita pinaagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Nadakpan ang usa ka 38-anyos nga negosyante o residente sa Barangay Banal, Ipagadian City atol sa law enforcement operation nga gipahigayon sa mga personay sa Labangan Municipal Police Station uban sa 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 alas 4 sa hapon nitong Hulyo 24, 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang suspechado gidako pinagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 22 Non-Judicial Region Pagadian City tungod sa kasong carnapping ubos sa Section 3 Republic Act Number 10883. Ang korte nagrekomenda og piyansa nga nagkantidad og 300,000 pesos. Ang suspechado karon anana sa kustodiya sa Labangan Municipal Police Station alang sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay, sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
1: Sa laing bahin sa mga balita o impormasyon, tubalik sa Bagting 17, Florence Afima, gumikan kay Tigpayuhot, usabo ginadaling droga sa Barangay Kawit na dakpan. Anyang detalye, accomplishment gyapon kini sa mga otoridad na sa report ni Bagting 17, Florence Afima. BBC
3: Live Report. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa saka 30 anyos human nga nadakpan sa gipahigayon nga drug by bust operation na particularmente sa Purok Bakhaw A, Barangay Kawit, Pagadian. Ang nasangpit nga dinakpan na nakuhaan kini o ginadiling nga drogas o lakip na usab nini uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na sa Pagadian City lakap cell o nagpaabot na lamang sa tumang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17, Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting
1: 106.7 Alas 5:40 na mga kabagting o kabalkadas, dinhi sa to ang pagpanaguban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM paghihapon na. Ngayon, gipaluyohan usab gatong mao mga balita. Gipaluyohan sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maayong vitamina. Araw mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ng may edad na tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitaminang pampamilya gikan sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ining Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakin ni sa RSB Trading, FDA-approved, mapalit kini. Og sa nagkadayang butika o pharmacia sa inyo mga dapi. Alang sa dugang kasayuran, you can text our calls or in 1-2-179-7351. Timani ang pangalan, isudyante, palantipang salabutan, Vitron Vitamins Plus Iron. Oras, alas 5:41 na.
4: 106.7 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
9: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
11: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting nga na ikuguan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana,
12: paragis bilabila.
11: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili po hindi man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
10: Paragis bilabila.
4: Paragis bilabila.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Radio Magbating.
13: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Katapos ang hunad sa mga bulyada, sa mga balita, mga kabagting o kabalkada. So, diin, standby lang itong mga nipadangan sila mga greetings kito ng hatagan o pagtaganda. Kanya, ani na sa updates gagikan sa mga presyo sa mga lamas o gutanon sa merkado. Nga gipaluhyan na sa kinin sa mga kabubuton. Ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Is Pagadian City. LPG bang ibang nipangita? Magpatubil ka ba? O mupalit ka? LPG kung liquefied petroleum gas. Ato na sa Petron Gasol nga na mahimutang sa Santiago. Tapad ni sa DBIM. Ikaduhang branch na imutang sa Duterte Street Gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila usap exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch nini na mahimutang dool sa SMC College. O gano'n ni mga line branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, Glungsod sa Tukuran. Nanapod sila ikato bitong portable nga kinibitong kalan. Ito bang mga gagmay nga tank o sabi tawag anak biotin ang ipang saksak sakto ba to? Sabi nga na na eh. O basta kay na available na sila sa LPG Fiesta mga kabagting o kabalkan. Alas 5:48 dinis nung pagpanaguban naka-standby o gato ng pasudlon ang mga precious lamang sugutan noon. Inagi ni Bagting Bainty siya at Daryl Aya. Good morning yang
13: BBC Market Report.
14: Yes, mayong buntag diha kani mo Bagting. This is guys, labi na sa itong mga stoking tig paminaw. Live kita direk karon, particular sa tanon nga bahin sa merkado publiko. Yung mga oras, sa ito itunol ang kasintangang presyo sa lamas o gutanon. Karon natong sayran, sa lamas, tabon-tabon 5 nga to G's ang isa, limonsito 60 matag kilo, loya 120, kamatis 150, atsal 180, ahos 140, bumbay 120, siling labuyo 120, siling dynamite 150, sibuyas dahunan, G's ang bugos 150 ang matag kilo. Sa tanon, carrots 100 matag kilo, patatas 160, radish 100, pipino 40, sayuti 30, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 70 matag kilo, pichay 150 ang kilo, Chinese pichay 70 usap ang matag kilo, ampalaya 60, talong 70, broccoli 250, lettuce 300 ang kilo, bagyo beans 100 ang kilo, okra jis ang bugos 80 ang matag kilo, batong jis na 20 ang bugkos, 40 ang matag kilo, galay tangkong jis ang bugkos, sikwa 5 ang slice, 60 ang kilo, kamungga jis ang bugkos, tanglad 5 ang bugkos, 60 ang matag kilo, alubati jis ang bugkos, 80 ang matag kilo, ugan sa luyot, jis ang bugkos, sa chapsuy para sariw para pakbit, 50 usab ang matag kilo. Makatakas sa tangan presyo sa lamang sagutan noon. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 FM. Ayan, nakuha ninyo mga presyo mga kabagting o kabalkadas. Kamunay mag-budget diya sa inyuhang kung sa pipila pa na inyuhang mga gigahin diya. Ang importante, kung di ka-afford o kinilo, ay lang po kayo daghana. Kaya si mga daot na lang di po na tumakaon, pwede man sa dogramo. As long as, pwede na itong magamit, kadi mga usik. Ha? So, maragin na ako ang appeals itong pag-budget mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa pikas bahin, mga balita gikan sa BBC News Center nga ni Salmot ang mga sundalo sa nagkadiyang batalyon sa 10th Infantry Division sa Philippine Army sa usa ka pito ka adlaw nga kompetisyon sa pagbansay sa combat engagement on security maneuvers nga gipahigayon sa Camp General Manuel Yan sa Mawab, Davao de Oro gikan niadtong July 26. Olga din sigon ni Major General Alvin Luzon ang commander sa 10th Infantry Division. Ang aktibidad mulungtad kini pito ka adlaw nga nagtumo nga sukdon ang katakos sa pagpakigsangka sa Maltag Batalyon ilalom sa 10th ID. Pinagi kini sa mga scenario response sa exercises o pagtubag sa nagkadaiyang mga sitwasyon sa pagpakigasdang. Dugaw pang Luzon nga magsilbi usab kining kompetisyon sa uban pang mga basihanan aron mapunting ang mga posibleng inobasyon og makatabang kini sa hugot pa nga pagpalig-on sa kaandam o nagudunay mga giyera sa higayon nga mahinagbuan sa tropa nga dinakabutang sa nagkadaiya nga mga lungsod o lalawigan nga sakop sa rehiyon 11 lakip na usab ang kabahin sa Region 10 o Region 13. Kalakip sa mga men's category ang pito kaadlaw nga kompetisyon sa mga sundalo gikan sa nagkadaiya ang mga platoon sa mga batalyon ilalom sa 10th ID lakip na usab ang mga miyembro sa 11th Regional Community Defense Group. Lakip nila ang mga babaeng sundalo gikan sa tulo pa ka managlahi nga brigade sa 10th Infantry Division na sigun pang Luzon. Ang nasangpit nga pito kaadlaw nga kompetisyon maghatag kini og kahigayunan nga pamunuan sa 10th ID ang malinawon nga kanang hulagway kung paunsa mahimong andam ang ilang mga sundalo sa pagpahigayon ng mga operasyon sa pagsiguro sa seguridad o nagkadaiyang mga pagmaniobras militar o nagikinahanglan sa higayon. 106.7 Alas 5.52 mga kabagting og kabalkada sini paghihapon sa tong pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM kini nga tong tulumanon ang gipaluyhan usab kini sa maayong kabubuton ni sa National Irrigation Administration na mahimutang sa may Rizal Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula. Na Rizal naman ni Noone nga naman sa Regional Government Center sa Dao na adya sa may Regional Government Center Balintawak, Pagadian City. Ito mga dunay suliran, reklamo, suhestyon, gusto nyo ipadangat ng mga kanabitong concern, ipadangat na dito sa NIA kay andam sila. Ako bito kayo nagmarka diya sa may nagsubida ni Monang Dala sa North Diversion Road dunong nakadiha sa pasulod sa Regional Government Centers Balintawak na NIA diha nga dako kay ngan o subaya lang na o gadiin pwede nyo ipadangat inyong mga reklamo, concern o guban pa. Pwede subscribe lang Facebook sa NIA Zamboanga Peninsula o di baka sa R9 at nia.gov.ph ang ilang email o di baka ha sa ilang cellphone number nga 09 klaruhan na kini makay maklaro 0985 824-4566. Again, 0985 824-4566 o di baka telephone number nga 0629474014. Nagaling nga doon na kay mga concern, ipadangat na nga to kay within 1 to 2 days, makahatag na dahil sila ninyo o pag-acknowledge nga nadawat nila ang inyo mga messages and then ma-actionan gila yun sa pipila ka mga adlaw. Depende sa ginagayon o gidakon ang inyong reklamo. Diba? At least na amoy makamasumbungan. O nagpahimang nausab ang National Telecommunications Commission sa kanunay. Ang inanglan magmabinan tayo ng publiko. Ayaw kay pataka diaga. Hatag sa imo ang mga importanteng mga dokumento or imo ang mga pertinent information sa inyo ang pagkatao. O gaya pod pag gilayon reply ang mga messages nga scam di ay mga malisyoso nga links nga nagalapnag binagi sa text messaging ug online platforms. Careful yan na. Doon na yung mensahe nga nagpakaroon inong na taga-bangko, ahensya sa gobyerno, telecommunications companies, aron nga makapangilad pero di ay. So gihangi ang tanang katauhan nga dili gid mag-click o dili sa ka mga dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga information sama sa one-time password. Kung imo nang ihatag, paanag yun. Goodbye gid ang tanan o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat og i-report dahil na sa NTC Region 9 na diba ka sa inyong service provider mga kabagting o kabalkadas. Klaro! Oh, may masimbag manay pa yun, mabiktima na po. Laruho na to ni. Okay, ani na tas nato mga resulta nining buntag kinapit taas-taas ng greetings. 854 mga kabagting ug kabalkada ang resulta. Lauman pud nga dunay 10,000 ka pulis nga ipakatag nining adlaw para sa paghatag seguridad sa State of the Nation address konsona ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon kini sa NCRPO Director nga si Police Major General Anthony Abirin. Sugod pa natong Sabado ang pag-deploy sa 50% sa kapin 21,000 nga mga ginsakpan sa PNP kon Philippine National Police sa mga gipahilo ng lugar. O gagilauman, nga din na sugod po gagahapon, hangtod na nining adlaw, i-deploy na sa pagkinatibok ang 100% sa mga ginsakpan sa PNP o ba ng mga force multipliers para sa seguridad sa zona. Ipaniguro, subniabi rin nga doon na pa yung mga kadugang puwersa na magagigan sa mga sikbit ng mga lalawigan o makatabang sa pagbantay sa lugar nga diin from gilauman nga pagtapukan sa daghang tao. 106.7 Usara yun po na akong panghinaot nga din sa pagpahigayon sa zona sa presidente kay wado na magita kay wa magid mo nakauyon na inakauyon na po'y dili nakauyala nakauyon at ang mga wa kauyon nga ipabilin lang gihapon nagkakalma sa kaugalingon o bahalag magtapoko mo magtuyok mo ng ahamong iriyahan nagtuyok pabilin lang dili lang pang angino ng mga uban pang mga butang dili angino ng ubang kinabuhi sa inyong kauban dili po da panghilabtan ang mga propiedad sa gobyerno nga nataod na parang sa mga traffic lights mga parking uban pa mga gamit pang gubo. Asa na mga hustisya, anak? Hulab na tong Pilipinas, ipag-marcha mo diya, pag-rally mo diya. Pero ayaw gilabte ang mga gamit na napunda sa gobyerno. Tung kailain na sad na, kung maguba na, layin na sad ng budgetana na ayuhon. Ngayon po pa, naglisod-lisod taning kalibutana. Diba? Ito kayo naglisod, sige mamagdawat o parcel. Diba? So mas makaingon kita nga kung pananglit, huwag natin pag-respeto, kay mahal na itong Pilipinas, di ang unsay na propiedad sa Pilipinas sa itong higugmaon. Alagwa mo na kauyon sa presidente, pero masugot ang sarili, siya paya may presidente. At the same time, ipabilin ang kakalma. Oo, muna iingon nga, kung tinuod kang nagmahal sa Pilipinas, mahala ang Pilipinas. Dili kay mahalon ng usalang katao. At nga, usara po gataw, ang Pilipinas mo higugma, ayaw nang angina ng ubang properties. Magmakalmahon. Kaya ayaw po dangina ng mga polis, kaya iguro po na silang nagbantay. O, panghapakon, pangbasakitan, kaya iguro man na nagbantay. Naon sagod mo? O, mas may maminaw ta, kaya kung di ka nakauyon, hala, sige, malumang tanga bright kay mo, nagaking bright, post din sa social media. But then, klaro ha, sa, o, mahi mo kang responsable, ay pagpadala sa imong emotion kay Pilipinas, ang atong ipakibisog. Mingon na ba ito, hirap mo mahalin Pilipinas. Pero ang Pilipinas, bagit ba niyang gimahal? Eh, magali, mutuuan ang balaod sa Pilipinas. 58 na. Mga kabagting o kabalkadas, natag na akong resulta, ang ratings na lang daw wala. Okay, fine. Sige, ito ang good morning ng mga ipadangat silang mensahe si Cherry Andun, Anduyan. Anduyan Novo, sorry. Watching, listening here in Lakewood. God bless you. Thank you so much. Johnry Yulin, thank you sad. Si Arigla Gipos, Sugvanik Smutya Bamunga, Resbaganyan. Judel, good morning in the Iban. Salamat kayo. Oga Juanita Sasil Calderon Tilaon may buntag usab di Aspurok Malinaon Barangay Kulo Merly Templado sa Lumad Dondon Turmes des Kamalig Dumalinaw Jonathan Tigo good morning Sir Bangay Siso may buntag ni Madia Sir og Aljun na Mukatkat may buntag usab di sa Pagadian City Sambuaga del Sur Region 9 pagyud Mindanao Philippines sa pagkakompleto Edgar Salay or Saday dia sa Kabantao Rosario Agusan del Sur may buntag gani mo dia Jojo Ramos Malong, thank you so much, sir. Ma'am Bonita Sasel Calderon Tilao, na minaw ta sa sunan sa presidente. Yes, minaw ta din pagoman. Amy Basaylahi, hello in the van. Always watching. Amy sa Josefina. And then Marcus Almonte, dayon, non sa po'y penalty sa masakpan. Gato ka ganina, 20 mili lang multa. And doon na po'y pagkapriso. Anya, Nori Amor Prahes, salamat. O Grex Ordiniza, Rosalie Daliripin, Jose de los Reyes, o Kaya, o Gengon Man, Hamarudin, Maruhom, o galakit na usab, si Alan de la Peña. Wala may igong oras sa pagpadayon pa, mga kabagting o kabalgadas, abot na ginang time nga magbulag-bulag, tas maing kabubuton. Og main na lang kay mayong kabubuton. Okay, nasa Deuteronomy 31 verse 8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear. Or do not fear or be dismayed. Ako sa bagting, this is a ease. Vanessa Kagas tumakol. Maing buntag, ganatong tanan. Oras sa lasays. 106.7 Radio Magbating.
15: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: The angel of the Lord declared unto Mary,
16: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Behold the handmaid of the Lord.
16: Be it done unto me according to your word.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: And the Word was made flesh,
16: and dwelt among us.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ.
15: Let us pray.
16: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Saint Cecilia,
16: pray for us.
15: Saint John Baptist de la Salle,
16: pray for us.
15: Leave Jesus in our hearts forever.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
18: Tana o.
17: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
19: Oh no!
17: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Rock, rock, radio.

0: Alas 6:07 atong oras sa Kabagli Kabalkada sa Mimbuntag Gadinyog Tanan adlaw karon nga Lunes sapit sa 27 buwan sa Hulyo. Tag 2026 sa Kabagli Kabalkada, welcome. Kamong tanan diri sa tuwang tuluman noon ang programang Bagtingan si Katawhan. Lain na usab nga hilisgutan na tuwang nga tukion karong buntaga diri sa tuwang tuluman noon. Nga diin na dunay kalabutan ang katilingban sa maganunay. Sa to mga mag-uuma, mga buntag, mga mananagat, mga drivers, mga negosyante, mga estudyante, gising, galaw-galaw na. Kaya ron usab nga dili mo mga dilatar o mga late sa inyo hanga klase. State of the Nation address karon sa tuwang nga presidente nga si BBM. I think ikapila niya nga suna. Ikalima, ikaupat. Ikaupat, no? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Basta kay State of the Nation address karon na unsa may giatangan ninyo sa suna ni BBM Kabagtig Kabalkadas, ano? Doon na ba mo gusto nga giatangan nga mga pasabog ni BBM atol sa inyahang kining suna karong adlawa? Kay ang uban kay daghan og mga gusto ba, no, nga mahatagan og pagtagada ni BBM. Dayon na ang uban pod kay maminaw lang kuno sa iyahang mga pasabog, kuno apil ba sa iyahang isgutan karon na ang issue sa flood control. Ikalima di ay nga kuan State of the Nation address ni PBBM Kabagtig Kabalkadas. Anyway, hala sige, kaninyong tanan may buntag 0938-2077-614. Ang atong text line atong usbon 0938-2077-614. Again ha, 0938-2077-614. Muna ito ang text line alang niya itong gusto nga magpadangat sa inyong mga mensahe. Og lakip na usab nini kung anyuhang mga reaksyon, anyuhang komento, opinyon, kabahin sa tuwang mga topic ko karong buntaga. Pwede niyong ipadangat 0938-2077-614. Samtang sa dali pa ito hingpit nga sugda ito nga patuang hilisgutanan karong buntaga, no, doon ay ipagawas as of 5:32 a.m. ang atoang pag-asa latest ni Kabagtig Kabalkada sa latest ni nga kining weather forecast. Kinahanglan ta nga masayod nini, ilabi na nga adunay mga lugar, no, adunay mga lugar Kabagtig Kabalkada nga giingong nagadeklarar og matawag tag walay klase. Unsa ning mga lugar kaha ato ani nga sayran, no, kun unsa ning mga lugar ang ano mo na up to date oy. Naay mga lugar nga wala nagdeklara og walay klase pero dili dere sa tuaha. May na atuang nga klarohon kabasin unya og kining katong mga estudyante gusto pugay klase kanunay pastilan. Atong tanawon, gumikan kay matod pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, no, doon na paghihapon dakong posibilidad gayod na doon ay mga pag-ulan na masinatian sa dakong bahin sa nasud gumikan sa habagat. Muna nga dili paghihapon matod pa ngayon nga magkumpiyansa tungod kay gawas sa pagbundak sa ulan. Adun na pa'y pagpangilat o pagpanalugdog na masantian sa mga katauhan. Bisan pa man nga walay laing daw tang lakat sa panahon nga na-monitor sa pag-asa ning samtangan, apan dili gihapon na kita ngayon nga magkumpiyansa tungod usab kaysa matag karon ugon niya adunay dakong puro posibilidad o dakong kausaban ang dagagan sa lakat sa panahon. Ang mahinungdan nun dili Kabagtig Kabalkada sa habagat lamang gayod ang makaapiktar, no? Samtang ang mga lugar nga walay klase ha. Dito ra ni sa Manila Kabagtig Kabalkada gumikan sa gawa sa maingon ta og presensya sa pagbundak sa ulan. Aduna usay zona mangod nga ipahigayon, no? Sumuna nga magdeklarar gayod ang dunay mga lugar no sa kauluhan nga magdeklarar gayod kabagtig kabalkadas og unsa man suspension of classes. Oh. Dito ra gini siya sa gawa sa kuan kauluhan way labot diri sa tuwa. Diri sa tuwa, sige pagandam na mo karon imo mga late, labi na mga magtutudlo. Oo. Mo na iya kinahanglan nga magamping na mo, no maghikay na mug sayo, ligo mug sayo. Aron nga dili mo mga late kay first day sa klase, no? Sa semana. Oh, unang adlaw ba sa klase semana nung imo si pabadlong oy, stilan. Anyway, ato ang tabi ko karon butaga kabag di kabalgadas, no? Mahitungod nining matud pa nga no? Sa atol sa suna ni BBM ipasigarbo matud pa niini ang mga programa kontra gutom o ingon man sa kining kalisdanan no or sa kapobrehon talaga oh nahatagan bagyod og solusyon ang atoang problema sa kining kalisdanan sa tong kapobrehon ba og lakip na usab giingon nga oh trabaho edukasyon og pakigbatok lagi daw sa gutom mao'y posible nga mahimong sentro sa suna matud pa ni Villanueva kabagtig kabalkada sa inyong lantaw sa inyohang kun inyohang hatagan og kining grado ang atoang presidente 10 over 10 pila inyong ihatag nga grado sa tuang presidente oh sige daw be hatagi ko og kining kuan tagaan ato rating ato ang presidente 10 over 10 unsay rason nganong ang inyo mo na ang inyong ihatag nga puntos iyaha no sige daw kung satisfied ba mo no sa mga programa sa tuang presidente karon ang giingon nga kini bitaw nga kanunay lang nga paghatag og mga ayuda oh daghan ra bag naglalis aning ayuda. Kay dunay naapil nga lagi daw sundalo ang bana. Yung anong naapil matud pa sa listahan sa walang gutom. O, oh, diba? Ano ito siya sala sa galista, di sala nako. Basta kay sa paglista, nintugan ra kung unsay ako ang kahimtang. O, oh, swertian lang yung siguro. Sige daw, unsay inyo ang, kung hatagan na ito grado ang atong presidente, 10 over 10, pila niyong ihatag? O nga no, nga muna inyo ang kining grado nga gihatag sa tuang kining presidente. 10 points ang pinaka-highest. Oh. 10 points ang pinaka-highest. Sige daw, 0938-2077614. Again, 0938-2077614. Kabagtig kabalgadas, dihay padangat. Ang inyohang mga tubag, ang inyohang mga reaksyon, kabayan sa tuwang hilisgutanan karong buntaga diri sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa so, dali pa lang pang hilisgutanan na ito garon, mahitungod usab ni ining kinibitong dunay pagpaklaro no si City Councilor Lance Amuelco, mahitungod ni ining kuan ba? Problema bitaw sa trapiko diri sa siyudad sa Pagadian. Diba? Sige man tagmulo. No nga kining dunay mga barangay nga traffic na kayo kay nagdouble parking na dayon paghuman kabagtig kabalkadas kay gitawag nato gihimo nagparkingan sa uban nga mga kining nagbuhat og mga pickleball mga establishmento di ba so mao na ang ato ang lakip nga topic ko karon. Tungod kay dunay pagpaklaro si City Councilor Lance Amuelco ni ana aron usab nga maingon taga unta no dunggon sa tuang sa mga hingtungdang ahensya kabagtig kabalkada sa Jubaka sa tua mismo nga mga barangay. Oo. So muna to ang tapik ko karong buntaga. Alas sa 6:17 atong oras. Atong tulumanon sa kanunay nabagan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alam niya itong mga kabayanan nga doon ay plano nga mo trabaho sa abroad. Isip mga domestic helper. Sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug si Kuwait. O ay namo kabalaka pa. Kaya nana ang GPA 88 International Manpower Services Corporation nga rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang buhatan na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Naginahanglan og mga babae nga nagpagidaron og 24 nga ato na sa 43 anyos. Ayaw ka balaka, gumikan kay libre ang kapuyan samtang ikaw atua sa Manila. Libre nga pagkaon og libre pamasahe paingon sa Manila. Libre nga pagkuha og passport og libre usab nga pagkuha og medical. Oh. Alas dugang kasayuran, pwede ninyong kontakon ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 or pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA 88 International Manpower Services sa Corporation Kabagting og Kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katawhan.
0: Bueno, sugdan ta tong topiko kalumbuntaga, diresa to ang pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan ing Sibian paghapon sa Radyo Bagting ug sa Bell FM na direta to nang sugdan kabagting Kabalkadas. Aron usab nga diin kitang tanan masayod sa mga panghitabo diri sa tuang komunidad o lakip na sa tuang nga nasod sa giatangan nga State of the Nation Address sa tuang presidente. Okay? So ako pangutana sa inyo ha, kung tagana to og 10 points ang tuang presidente, pila inyong ihatag? Pinakataas ang 10, no? Kamuna'y bahala kung pila, basta kay ang importante kabagtig kabalkadas, no? Hatagan ko ninyo krason kung nga no, nga ka na ang inyuhang nga gihatag nga points sa atuang presidente. Oo. Ilabi na nga, di ba? Di na to'y kalilo nga sukad sa iyang paglingkod, daghan matutpa siya og programa nga nabuhat kontra gutom, kining ayuda. Di ba? Ayuda, ayuda, ayuda. Hangtod ang katawhan nag-ilog sa ayuda. Daghan ng mga nag-ingon nga kami pod, kinahanglan makapahimulos ang ayuda kay dagko mig tax nga gikuha, dagko mig buhis nga gibayad, pero nganong pinili lamang ang ayuda. Sa dihang nga dunay mga naapil sa ayuda nga mga anak gibuta nato sa middle class nga family, gikasakit sa mga sa uban kay lagi nganong naapil nga naay trabaho unsa ni unsa na. Ang gusto nila ang gato lamang sila katong isa tong mga first beneficiaries, isa tong giingon tag paparating nga malapit nang mahirap. Mao to giingon ni BBM nga makadawat pud 2,000 pesos. Oh? So, mo ni nga matud pa no sentro lagi daw karon sa Suna, posible nga sentro sa Suna sa ato ang presidente kining giingon ta nga programa sa DSWD kontra gutom. Oh. Kontra gutom ang resulta gitawag sa uban, ang walang gutom gitawag og patay gutom. Di ba? Sani ba? Ang kinimanggod, kining programa kapag digabagal sa gobyerno, dili ba pang malungtaron? Di ba? Sige, tag-ingon rin, tagaik programa ang katawhan, kanang paunsa sila maningkamot, dili kay tagaan o programa ang katawhan, kung paunsa nga magsigig salig sa gobyerno. Oh. Di ba? So, muna nga ang uban, wag yun nalipay, wala na kuhan, kining dili satisfied sa nahimong mga lakang sa ato ang presidente kabagtig kabalkadas nga kinibitaw nga gasigilag ayuda. Di ba? Kaya imbis hatagan ng mga trainings sa mga livelihood, kimudmura naman hinoon og tamag ayuda samot na karon kabagtig kabalkadas. Gani ang ato ang social security system, naglibog pa kung unsa bay among buhaton. Mahitungod, katong bitaw ang giingon nga dili mo abot og 20 mil ang ilahang binulan nga katong makadawat og 2,000 pesos kutob sa December. Hangtod garon, ang SSS nagpaabot pa Central Office kung unsa bay guidelines, doon na bay guidelines kapag digabalkadas paunsa ma-identify nga kining maong individual kwalipikado nga makadawat og 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo ngadto na sa Disyembre. Oh. So, giingon, trabaho, edukasyon at laban sa gutom dapat maging sentro. Sa suna. In terms of trabaho, tanan ba karon nakabaton og trabaho? Daghan tag mga graduates, pangutana, kumusta? Natutukan ba ni sa tuwang gobyerno? Di ba? Nahatagan ba og saktong oportunidad ang mga katawhan ng mga bagong graduates? Na kung boto na hunaon, mga apply kag trabaho o makakita kag trabaho, pagka mang daghana sa requirements, pagka mang lisura sudlo ng usa ka trabaho, kay dunay mga trabaho sa gobyerno nga bakante nga nakinahanglan man og unsa man experience, relevant trainings, di ba? Kung wala mang galing trainings, dito ka biklon ka bagdi ka balgadas sa imuhang experience. Ang pangutana, nakatrabaho ba? Natagaan ba og saktong oportunidad? Ang ato ang mga fresh graduates? Wala ba nagpadayon ang mismatch jobs diri sa ato ang nasod? Kay taas dugay na ra baning panahon, di ba? Bisan kinsa na lang ang nahimong presidente kabagti kabalgadas, wala gyud nahatagan og sakto ba nga or kasulbaran ang kining gitawag ta og mismatch jobs, di ba? Daghan og ning graduar sa kolehiyo nga ilahang trabaho dili in line or related sa ilahang kurso. Ngano man? Tungod ba kay kulang ang slots or kulang ang kining gi-offer nga trabaho or tungod kay lisud-sudlon ang trabaho? Di ba? Mao ni usa sa mga wala nakita kabag digabalgada sa gobyerno. Moingon ta og trabaho. Oh. Unsa nga trabaho? Example, no? Nakumuto na hunaon kabag digabalgadas, di ba? Bisan asa kadapit muadto, pangutan ang mga trabahante, sales lady diha sa kining mga department stores, mga kahira sa department stores, security guard pangutan a. Di ba graduate og mga criminology? Graduate og education. Graduate og unsa pa lang kurso din na, social work. Di ba? Pero ano na butang ana nga trabaho? Tungod kay sige lang apply, gipulaan na lang pang-apply, wa gihapon nahatagag kay gayunan. Daghan man tuod og mga opportunity, di ba? Like sa Department of Education, mga non-teaching kining positions. Pero ang pangutana, kumusta nga to ang mga qualifications diyang dapita? Di ba? Ang Department of Education, sa gilag-ingon nga, kulang may, nakinahanglan may guidance counselor, nakinahanglan may mga non-teaching positions. Pero ang pangutana, di ba? Sayon ba sudlon? Pila ka mga qualifications? Unsay mga qualifications? Magpahibalo? Short time lang kaayo? Di ba? So inana, kapag digabalkadas, mone unsa sa tutuka sa gobyerno, ang kining paunsa mahatag og solusyon ang mismatch jobs diri sa tuang nasod. Kay dito ba to sa bang nasod? Wala may problema ang ilahang mga katawhan, di ba? Tungod kay ang ilahang gobyerno sincere kabag tigbalkadas, seryoso sa matawag ta og implementasyon sa mga programa alang sa kaayuhan sa ilahang mga katawhan. Dili kay na puro nag trial and error, di ba? Muna kabagtig kabalkadas, nga, makaingon ta ba? Sa kadaghang kurso, daghaning graduate, ang pangutana nga nung diligid tanan, mahatagan og trabaho nga inline sa ilaha, sa ilahang kurso nga nahuman. Padayon, tas nung hiliskutanan, kabagtig kabalkadas, no, mahitungod sa nagsingabot o giyatangan nga sona karungadlawa sa tuang presidente, kay edukasyon, wala may problema. Natutukan man ang edukasyon. No? Labi na nga si Senador Bam, libreng edukasyon alang sa tanan. O gubat pang lisgutanas nung pagbalik, diri pag ihapon sa programang Bagtingin sa Katawhan, alas 6:27.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radio Magbating. Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Alas 6:30 na oras, kabalik na kabalikadas, balik na deres ng pagpanaguban ang bagtingin sa katawhan, isibiyan paghihapon sa Radio Magbating Isabel FM. Ato tulaman na sa kanunay na baga nasab sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sab specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multispecialty. Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI, padayon nga nagpahibalo sa publiko nga padayon sila nadawat ang enrollees alang sa mga all students. Eliana Bevio College, the builder of future leaders, doon nagkursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug BA-ELS.

Oh. Di man ay konkreto nga programa ning ayuda kabagti ka balkadas, pinta sa 4-piece, kaya ang 4-piece balaod man. Pero kining mga ayuda-ayuda, kanang walang gutom, pila raman na kabulan ang giikuan, gi-allocate ni ana, ang kining 2,000 pesos nga hinabang, di ba? Pila kabulan lamang, 6 months, o di ba? So, monig ingon nga, banig solution lamang kini, sa tuang kining gobyerno, aron ba nga, sabi ni, aron matakpan ang uban nga isyo, ilabi na sa flood control, no? Kay lagi, panahon mag-seleksyon, makalimot na ang mga katawhan, ilabi na kung hatagan o ayuda kabagtig kabalkadas. Oh. So, sa edukasyon, ang atuang gobyerno, nakatutok na bahin o sabnini kabagtig kabalkadas, matud pa, no? Gani, daghan ng mga magtutudlo ang ilahang gipangdugang, aron nga makuha matud pa ang target ni ini nga ratio nga 1:25 or 1:20, no? Kay kung boto na unaon mo magini ang sakto nga ratio sa matag tulungaan, di ba? Kani bitang usa ka classroom dapat do nalay dili mo lapas og 30 ka estudyante aron nga mapokus sa maestra or makapokus ang maestra kabagti kabalkadas. Dili kay maabot og tag 60 ka buok. Dayon, agiga paghatag o pagtagal sa edukasyon, sa programa sa education, doon na mga proglakang agibuhat ng gobyerno sa pagdugang o tukod ng mga classrooms. Labi na karon nga doon na shortage of classroom kabagtig kabalkadas. Dari lang sa Zamboanga Peninsula, pila ka mga classrooms ang gikinahanglan. Di ba? Hangtod ni kasamtangan, doon na paghihapo yung mga estudyante nga naglisod in town. Oh, naglisod o cut-on, way tarong nga ning classroom. So muna ang gitutukan karon sa itong gobyerno. Muna gingon, unta. Adeser mahuman ang termino sa itong presidente. Mahimo kabagtig kabalkadas nga unsa man. Mahimo nga mahuman ang iyahang mga programa bahin sa edukasyon. So walang gutom, pakigabatok sa gutom sa mga katawhan, no? Ato ang panghinaot nga dili lang kay taman sa ayuda kabagtig kabalkada, so ingon man, kung na doon naman yung galing mga programa nga ihatag ang gobyerno, labi na sa mga mag-uuma o sa katong mga kabus ng pamilya, tarungon o implementar. Dili kay pinili-pili kabagtig kabalkadas. Doon ay uban, garapalan pa kayo ang mga politiko. Basin pagklaro na kay sa guidelines nga dapat dili manggilabot bahin sa implementasyon sa programa, doon na paghihapay mga politiko nga halak ka. Manghilabot, magapilapil pa man hinuon. Kay nga naman, kay hadlo kabagtig kabalkadas nga malimtan sa mga katawhan panahon sa ting eleksyon, di ba? Doon ay mga katawhan, doon ay mga politiko nga basin dili ilang programa sa nasyonal ang kunon. Oh. Manigingon ba? Pwede magbaton og jutay nga kaulaw or jutay nga kaikog man lang, no? Sumuna nga ang mga katawhan manggod, muna isagad gagihimo sa mga politiko kabagtig kabalkadas, aron lagi, panahon sa eleksyon, matawag ta nga, makaingon dahil ng uban nga, dunay utang kabubuton. Oh, lisod gining dunay utang kabubuton, diba? Diba? So muna nga kinahanglan, no? Nga basin pa, dunay sakto nga guidelines, nga bawal ang politiko, bawal mo ato, bawal mag-apil-apil, halaka mo apil gayod. Kay lagi, aron nga, pamugas-pugas ba? Hoy, kuanhan, nagyod si kuan, nagyod si kagawad, nagyod si kunsihal, oh, nagyod si board member, si mayor, si vice mayor, si governor, si vice governor. Dahil paghuman, nag-speech, halos na ang kuno ng programa. Nawala na ang essence nga national dito ang budget. Di ba? So, muna kabagtig kabalkadas. Alas 6:36 na itong oras. Dirita sa inyo ang mga reaction be. Abahin sa pila ka porsyento, pila points inyong ihatag kang BBM. Kung satisfied ba mo sa iyahang kining pagdumala kabagtig kabalkadas sa mga giimplementar ng mga kining programa. No, dirita sa inyong reaction. Na matod pa ni 861 4 out of 10 murag walay presidente ang

0: Pilipinas. Yahapon ang opinion. Another one. Out of 10, 0 ang akong ihatag nga score kabagting ngadto ni BBM. Na, giapil pa niya si Kuan. Oh, so ang presidente lang. Walay kalainan ang national government o ang atong provincial government sa kasamtangan. Muna iha, yahapon ang reaksyon. Di ba? Out of 10, 0 gyud. Mugi na iyahang kining ihatag nga rate. Other one. 5 out of 10 akong ihatag kang BBM. Doon naman siya programa nga nahimo, pero kulang pa jud. Number 1. Sir, para sa kuha, 3 out of 10. Kaya daghang isyo nga wala gihatag og pagtagad, kaya nakatutok lang sa impeachment. Sakto ang imong giingon, nga ang ayuda, banid solution lang, dapat livelihood ang ihatag sa mga katawhan. Another one. Sir, maing buntag. Muraglisod yun makakuha si BBM og dako nga score. Kay ultimo ako, muhatag ko 4 over 10. Mauna iyahapong tubag. Other one. 5 out of 10 akong ihatag kang BBM. Kaya doon naman siya yung mga programa nga na-implementar. Maskin pa og unsa ni? Maskin pa gula na uyunan sa uban, pero nalipay man pod ang mga kabo sa manamo. Labi na matutpas ayuda. Oh. Another one. Good morning, sir. Para sa kuha, 6 over 10. Nanay, 6 over 10 yung ihatag diri kabag ti kabalkadas. Ang rason ni ini, ang yahang rason, kay daghan matutpag ayuda nga gihatag sa BBM o daghan ang nakapahimulos, bahala na og dili sani bahala na og dili pang malahutayon basta kay dunay programa nga nabatian sa katawhan. Mao po na ang iyaha. Dito sa online kabag ni Gabalgadas, tanawon ta kun do na ba ining tubag sa atong pangutana. Kung nahatagan ninyo og points ang atong presidente, 10 ang pinaka-highest, oh, kinsa may napila inyong ihatag. Anyway, good morning ni Annalyn Imblar. Juanita Calderon, good morning sa Malinawon, Barangay Kulumulave. Good morning, Marley Templado. Vanex Mocha Bamunga, Diesel Dayhop, good morning. Para sa kuwa, sir, 0. Ayan, 0 gidaw. Mayang buntag, good morning po. Good morning. Kabahin na ng walang gutong program sa akong among purok. Isa ra na apil. Maluoy ko sa among akong mga sakop sa purok. Kay magsigi pangutana nga nung wala sila na apil. O, mawala gina. Muna yung problema. Uban manggod po, usahay, no? Usahay manggod po, sayo po na itong mga katawhan. Yan naman. During manggod sa dunay mga survey, di ba? Ang survey, ang listahan sa DSWD, ang gikuha nila o gabasihanan dito sa PSA, di ba? Di ba matagtuig ang PSA kay mulibot suroy sa matag mubisita sa balay-balay? Doon ay magkandak o mga pangutana? Kanilagay ang uban ng mga Pilipino, mga Pinoy, nga maskin o wala, magpakanaa, sumuna, kabagdig, kabalgada, sila ba nilimutugan o darong? Di ba? Sumuna nga, ang mahitabo, kung doon ay mga ayuda-ayuda, matingala mo, huy, ganun ko naapil? Nga pobre man ko. Hala, basta nakalimot ka na ito ng labay nga kuan. Doon ni nagpahigayon o kining tawag ani? Registration or pag kining interview ang PSA, basin nung nasayop ka o kining sulte. Basin o kuan o. Basin nung wala ka, nagpakanaa ka. Yung gatong mga naa, nagpakawala. Diba? Doon na rin ito po. Doon na ko eh, doon na may silingan. Kanya ito, kabag di kabalkadas, yahang balay. Doon ay survey pangutana. Ma'am, yung balay? Dili, sir. Nakipuyo lang mi diyan eh. Ano ba? Magpapubre-pubre lagi. Di, ang resulta, na-appeal siya sa matawag taog listahan sa hinabang sa gobyerno pag-abot sa mga nanglabay katuigan. Ganyan sa 4-piece. Implementasyon sa 4-piece. Oh. Natingala ang uba, nag-yaw-yaw. Hula ka nun, na-appeal man siya 4-piece. Nga, sakto magbalay na doon na may trabaho. IDI. Kay panahon sa doon ay survey, kabag di kabalkadas, mga interviews, mingingon man siya, ang balay nga ang iyaha is igo nang gipanagiyahan sa iyang inahan. Igo ra siya nakipuyo. Oh, di ba? So mo na gingon nga panahon nga dunay survey mutugan tag sakto. No? Dili ta magpakanaa maskin wala. Kay matingala gid mo pinakalit, halang na kun apil ning kuan, unsa may ilahang gikuanan? Kining gibasihan nga kining bahin sa hinabang. Oh. Hello one. Good morning didon don Dormes sa Kamalig dumay na. Good morning sir. Rosalila Dalaripin. Good morning. Jose Okaya. Good morning sa Sinakaban. Good morning ni Sir Kevin Lumapas. Matod pa ni Sir Kevin. 2 points sir, tag 1 point sila ni Auntie Claire. Good morning. Ah, di ba? No, tag 2 points sila daw, tag 1 point sila ni Auntie Claire kabag di kabalgadas. Anyway, di ba? So makaingon ta ba, no? Sa survey bitaw po sa SWS unsang matang survey ato ang presidente bagsa kaayo, di ba? Bagsa kaayo sa rating. Tungod kay ang nahitabo kabag di kabalgadas, dili satisfied ang atuang mga katawhan sa iyahang nahimo nga kuan ba kining pagdumala sa nasod. Dili na to ikalilog na mangit siya nabuhat, di ba? Na siya'y nabuhat, pero para sa kadaghanan, pipila lamang ang iyang nabuhat kay sagad, no? Sagad, gabagdig, gabalgadas, ang nabuhat sa itong presidente, kulang pa. Di ba? Dagag isyo, dagag problema ang nasod, pero wala natutukan kay tuwa lagi nakatutok sa unsa man sa impeachment. Di ba? Sa muna hinungdan, muraoga, aron nga mutaas o balik ang iyang rating, posible kining ayuda-ayuda, maunay ang gihimo niya nga nakitang solusyon aron nga musaka ang iyang rating kabagdi kabalkadas. Di ba? Kay kabalo, nabiya ka sa Pinoy. Pagtagaan niyong hinabang, aw, syempre, automatic, muhata ginagdakong points imuha. Oh. Pero ayaw tagae. Di ba? Ibagsak ka. No? Maunay nahitabo kabagdi kabalkadas. Sa atong usbon ha, doon ay programa nga nahimo ato presidente, di na ikalilong. No? Nagi mga programa. Pero ang ato adiri ba, kung kumusta, satisfied ba ang ato ang mga katauhan sa programa sa ato ang presidente? O ingon man, sa kanang ikaingon sa kaganina, atong atangan, kunong sa ba ang iyahang ikapasigarbo nga programa, kabagting o gabulkadas, ato sa iyahang State of the Nation Address, karong adlawa. Kung dili ba usab kini, ulanon og mga pagsaway, kuno galing dunay mga programa nga iyahang ipasigarbo nga makaingon tag dili tanan no nga nakabati or nakapahimulo sa mga programa. Ilabi na ang giyatangan sa kadaghanan mahitungod gayud sa isyu sa impeachment og lakip na sa flood control. Kung apil ba niini sa iyahang State of the Nation Address kay daghan ang kining mga political analyst, nag-ingon kabagdig kabalkadas, nakatanaw ko kagabi-kagabi is balita. Ultimo sila, no? Nag-ingon nga dapat mahatagan, ipakita sa presidente ko ang iyahang sinseridad mahitungod sa flood control. Oh. Kay lagi daw, sa panahon nga sugdan o kining hisgot ang flood control, di ba? Mangita o galain nga pamaagi ang atong gobyerno aron nga matabunan ang mga isyo. Ilihis ba ang topic kabagdig kabalkadas? Di ba? So, muna ang nahitabo. So, anyway, muna gingon, ilaha po ng strategy. Oh. Ilaha na nga kining strategy kung paunsa matabunan ang mga isyo aron nga dili musumbalik sa ilaha. Sa ilahang mga kapartido. Kaya kung ilang tugutan nga ang mahitabo kabagdig kabalkadas kay masugdan ang investigasyon sa flood control, nako, magdaghan nga mga kongresista o daghan ang mga kining atuang politiko nga makuan, mabutang sa alanganin. O, oh, diba? Proud rabas BBM, sir, nga middle income country na daw. Hay, amot na lang. No? Kabalo ba mo nga ang Pilipinas pila na utang? 'Di ba? Pagka na nakuha. Nakabayad ang Pilipinas nakabayad sa tung utang Panahon pa baya, panahon ra baya ni kuan ni Pinoy? Oh. Naman na sa kuan, naman na sa pamantalaan. I-search gani ninyo. Kinsa nga presidente ang ang Pilipinas nakabayad og sugod sa utang. Diba time ra ni Pinoy? Kay time ni Duterte, nakuan man gud to, natunong bang dunay COVID, di ba? Sumoto nga ninglubog yun ang utang sa Pilipinas, kay kung dili mangutang ang Pilipinas, ang mahitabo, patay ang mga tao, di ba? So atuwaro tong masabtan nga instead nga nakabayad na sa utang, no, nakasugod nagbayad sa utang ang Pilipinas time ni Pinoy, naputol tungod kay sa COVID, sa pandemya. Tibok nasod man to. Di raman to ingon nga Pilipinas sa repiktado. Pero diri karon ba sa panahon ni BBM, wala namang good on time matawag ta og mga dagkong katalagman. Di ba? Unlike sa katong former president nga si Digong. Pero ang pangutana, imbes nga makabayad, natua. Nangutang na mahinugtaman kay ang gipangutang nga kwarta, gipangbayad, gipanghatag og ayuda sa mga katawhan. Mm. Ang mga buhis gipang ang uban kay gipang sulod sa mga lalom nga bulsa. Di naman ginaikalilong. Masigong saon, kabagdig kabalkadas. Okay? Alas sa 6:48 na itong oras, samtang balik na sa text me. Kaya doon ay text na po itong dawad, kabagdig kabalkadas. Matod pa sa nag-text. Para na ako, to over 10. Dili ang ayan, nga hatagad akong score ang atong presidente. Basta kainyo haraning opinion tanan, mga kabagdig kabalkadas. Other one, para sa kuha ko, sir. 3 over 10 akong ihatag sa iya, ha? Kay sakto man gyud, doon na siya programa, pero ang programa kay dili pang malungtaron, kung dili, igo lamang yagi talo-taloan ang mga katauhan. Another one, dili masiguro ang ihatagan o grado atong presidente, kaya haman ang katungod nga mualagad sa katauhan, kay gibutang man siya diha sa mga posisyon. Oh. Ano one, hello, maing buntag. Para sa kuha, kung atong hatagan o points ng ato ang presidente, base sa ito ang nakita, ang piyahang programa, naragyod sa 4 over 10. Tungod kay dili na dunay mga programa gi-implement, pero dili man po ipadayon. Kay magbuhat na po duglaing programa. Ang malagig, nahimo ba o kuan? Trial and error, kabagtig kabalkadas siya. Anyway, samtang sa Pigas Bahin, sa Tunglisgutanan, Garong Buntaga, kusay pabati kaninyo, ang pamahayag ni City Councilor Lance Samuelco, mahitungod kabagdig kabalkada sa samatawag ta o gunsaman. Hinibitang problema sa pagparking diri sa Dakbayan sa Pagadian o kanus abaw dapat nga musulod ang atuang lokal nga pagamhanan kabagdig kabalkada. Aniya ang pamahayag sa atuang batanon nga City Councilor Lance Samuelco.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
2: Karang problema sa traffic, problema sa illegal parking, problema sa kadaganon sa sakinan. That problem is not only here in Pagadian, but this shared all throughout the country. No, bisag asa problema kina siya. But nonetheless, atong panghimusgan, paningkamot ta through misrepresentation nga makahimo ta og mga lakang na atong mapanghimusgan ang atong traffic enforcement sector para mas mamahimo silang epektibo sa pagdako ng pag-implement sa atong mga traffic rules existing growth sa ato ang syudad, no? So siguro we will recommend to the chief executive ang pagdungag nato og traffic enforcers, pagdungag og ila siguro mga capabilities, mobilities, enforcement capacity, ana. So we will do that through this representation. Atong iauhag siguro nga ato na mabalik sa kana na concern, no? Initially atong mapa-actionan sa atong mga kabarangayan, because the immediate kuana na lookout is sa atong magyung mga barangay, no? Or the enforcement sa inang mga barangay tanods, no? Unsay mga kanang unsay mga amicable pan arrangements nga pwedeng mahimo sa concern establishment and sa barangay na to kanang pwede na makasulbad sa maong mga problema. Now, if mo fail ang level sa barangay, this is the time siguro nga musulod ang city. Okay. I don't think it's a good thing every time na ay concern sa atong komunidad, automatic bitaw city diretso so ang mo sulod ma forgo or mawala na ang mawala ang authority sa atong mga barangay LGUs. One thing is ma-applyan silang deputization sa LTO, ma-capacitate sila, well-equipped sila. Kasi sa mga good board na to prejudice sa itong mga barangay tanod. But sometimes, natin mga tanod, mamadlong, unya, they don't present themselves presentably po. Na, sometimes, mag-chinelas lang, hindi kita matuhuan ba. So, it's a different story, it's a different concern nga ato pong makapacitate ang atong mga barangay law enforcement.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawa.
0: Alas 6:53 sa oras, kapag nagbalgana, sa mautoy nahimo nga pamahayag ni City Councilor Lance Samuel ko, no, mahitungod kapag nagbalgadas na ining problema sa trapiko sa Dakbayan sa Pagadian. Tinawad man po, nga dili lamang dili sa Pagadian City, doon ay problema sa trapiko, no, kundili sa uban po ng mga dapit. Pero ang uban ng mga dapit kapag nagbalgadas, matawag tang doon na may kining problema sa kahagipot sa dagat sa trapiko. Pero, no, kontrolado ba? Tungod kay doon ay sakto nga doon ay daghan nga mga traffic enforcers plus ang atuang mga barangay officials kapag digabalgadas nga o mga barangay tanods nga andam nga mutabang. Dito sa tuwang mga Pagadian City kay sagad no ang mag-implementar sa pagpatunay sa kapasay o kalinaw sa atuang dagat sa trapiko ang atuang nga mga traffic enforcer. Nga naman, tungod kaya itong mga barangay manggod, barangay tanods or diba ka ang atuang mga barangay officials mahingon tagabag di gabalkadas, dili panggut po sila deputize sa LTO. So, dako ning hagit kabag di gabalkadas sa matag barangay, no, nga mag-deputize ni sila og mga kining personahe, aron nga kung galing adunay upataka og parking diya silang tasatag sa kabarangay, anytime pwede nga makasita o pwede nga makadakop, di ba? At the same time, kabag di gabalkadas, nagingon na si City Councilor, usahay po, dili tuuhan ang atuang mga barangay officials o baka barangay tanods tungod kay dili po presentable ang ilahang sinuotan. Na iuban, nag-short lang, nag-chinilas, na iuban, namurarag na kauran o sinina, di ba? So muna, kining dako ning challenge sa itong matag barangay, dito sa Pagadian City, no? Yamatot pa ni City Councilor Lance Samuel ko, dili sa tanang higayon nga musulod gilayon ang atuang lokal na pagamanan sa Pagadian sa matag problema sa matag barangay labi na kung ugaling dudaw may mga negosyo dihang napita, no? So mismo ang barangay captain, mga barangay kining kagawad magpasar og resolution nga mao ni magpatuman sila og hugot nga pagpandakop kapag nagbalkadas kung ugaling matawag tanga unsa man matawag tanga kining adunay nagpataka og parking dihang napita kay aron nga mahimo nga hapsay og malinawon ang dagan sa trapiko. Kining mga naggamit bitaw niini mga nagtukod og mga negosyo, mga negosyo mao gyud ang sagad nga problema kapag digbalkadas, no? So muna nga manghinaot ta nga ato mga barangay ang mangita nagmayong mga lakang paunsa mahatagan og solusyon kining problema sa mahitungod sa trapiko sa ilang tagsatag sa kabarangay, no? O gadiha na dayon na mo kinisulod ang atuang lokal na pagmanas sa Pagadian kung ugaling nang inahanglan mo sa ilahang panabang, ha? Yan na gingo na to nga, usaman, coordination is the key kabagdig kabalkadas. Moragid ni ang pinaka mahinungdanon nga buhaton aron nga mahatagag solusyon ang problema sa trapiko o panahon sa hapon na diba kaudto nga gihimo ng parkingan ang matag agianan. Buena, buena, buena, buong oras. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang nga uba pohon. Ako si Bagting, di siya Flora sa Pimay Muntag, alas 6:56.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatauhan.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat, na isulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy, ako bitong bata, na ako nang uma, kanang higa sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanaymutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Basko.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. O pang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: naman sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Kaman to good, yeah, ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
8: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
9: Ah,
10: asin.
9: Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Radyo Magbating.
12: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya

0: iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Pulso sa katawhan! Pulso sa katawhan! Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inurban usab sa atong probinsya, o kini, pulsuhan sa mga katawhan, o karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso! Sa katawhan!
2: Mga kala, kumusta ang membuntag ninyong tanan? Nadlaw karon nga Lunes, Hulyo 27, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, dito lamang sa nagunang radio station sa nagbayan sa pagalian. Huwag ninyo mga kala, Elmer Bagits Bacanoy.
3: Kaya subscribe sa rabotin mga kala, kiguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
1: Pulso!
3: Sabay na mga higala, kumusta? O maying adlaw ka na itong tanan Lunes na Lunes, 8:27 katapusan mangrorong Lunes.
2: Saan nga Lunes?
3: Sa bulan sa Hulyo, tuig
2: 2026. Pulso! Simana, wala na. Gusto na.
3: Gusto na mga higala, pagka Agosto, pagka Septembre. Uy, wala na yun.
2: So good ng Christmas tree. So, kanta.
3: So good ng kanta. Pero before ang kantas Christmas sa Christmas naapay
2: kagkag
3: magi pa og kalagkalag mga higala imbes ang kalagkalag kay dunay kanta sa mga hadlok bibo ang kanta ani mga higala
2: kay mutaram na sila
3: madungog nimo diha ang mga tagsa-tagsang mga jingle nabitan jingle sa mga politiko jingle sa mga barangay kapitan. Masayon na rababuhaton ang jingle ron na composer niya si Hardline Charnel Albarracin.
2: Kuya o kaya
3: kato bitaw ang kuanay no kato di ay makinang magpabuhat magkompos ba at mo Charnel Albarracin.
2: Father Charnel
3: si Father Charnel diba ayaw kayo na makompos mga higala. Okay, i-iron, dali rin kayong i-iron na nawala ng mga jingle karoon sa politiko karoon barangay eleksyon. Diba, maumaorag tono tanan.
2: Pero dili lang siya makuha ni Mita kay ang kanang tukar, iyaha man yung hinimo.
3: Iyaha man yun, mga higala.
2: I-i-i-i.
3: Okay lang, i-i. So, ganoon na sa itong inisgutanan. Karong adlawa kay ni Nabit, interview naman yun sa media sa pagkalihan City Mayor sa Amico. Bigit ining nasood sa top 3 ba? Naay uban, daghang nalipay.
2: Napay naglagot.
3: Daghan pong naglagot. Naay mga naguol. Noon, normal man gid na. Kaya sa achievement sa tao, mga higala, doon na ay mupakpak, doon na gid po ay mangyamid. Normal na siya.
2: Normal na gid niya siya kay namang kayo mga tao nga di ganahan malipay.
3: Normal gina na bisan pag dili politiko bitaw bisan pa og individual mga higala kana bitaw muasinso na yung mga amigo na muasinso na yung mga barkada mga higala na may uban nga mingon palit lagi kuan ni palit lagi sakyanan pero ni kuhag sakyanan pero inutang mana kana nga word wala na marag nalipay nga wag murag naguol pod. Bes nga anindot niya tong amigo kay napalit nagsakyanan sakay na gyud ani pero ang gingon kuha lagi sakyanan pero inutang man napay pakapin nga magkabayad ka na siya na.
2: Utang puta, bahala na siya. Kanya-kanya ta.
3: Maura po
2: o,
3: na siya.
2: Magkabayad siya, di maayo. Huwag ma-embargo, di merise.
3: Maura po na diris politika, mga higala. May mga achievement ang usa ka tao ay malipay, naayagod po yung mag-all. Normal man na.
2: Maglagot mo yun ang kuhan, katbang ni mo kay nganong ni sikat man ni siya nga tagaan man ni og greeting sa DILG 9 over 10.
3: Anya kita ani ngano man eh
2: ngano man ni wa man ta taga eh
3: unsa man eh unsa man eh DILG nabawi pabor pero kanang recall sa DILG ha depende ra bigud good po na unsa gi pa sa LGU. Okay naman na sila yung mga inig kada tuig i-inform ang matag ang sa tawag ining kada LGU DILG sa city. MGLO to?
2: CLGOO.
3: Oh, CLGOO.
2: Unya sa musipyo pod MLGOO.
3: So kada sila mga igala gikan sa region, tagaan na sila sulat. Nga mao ni ang mga requirements kinahanglan i-comply ni
2: sa region padulong sa kuan
3: sa
2: provincial DILG officer.
3: Oh, dayon hangtod sa provincial
2: dito na magbulag
3: pasa
2: na
3: niya sa city ug munisipyo.
2: Oh.
3: Dayon ang city mga igala, ang officer dito mo'y motunol sa local chief executive. Ngayon mo inform dito, mayor. Ano ang requirements mayor para makakuan ta ni gobernador. Oh. Ano ang requirements na to para mag-comply na to ni tay award sa DILG. So ana na dayon.
2: Malipay man po na mo kuan god kanang mga DILG officer.
3: Oh.
2: Malipay man na og ang DILG nga makahatag og nindot nga record ang local government units.
3: Oh.
2: Kay og asa siya nag-alagad.
3: Oh.
2: Sa munisipyo man, sa city o sa probinsya.
3: Mm.
2: Ma-appeal siya.
3: Oh, plus points
2: po. Plus po points na ila. Kay mayroon din ng regional director nindot ng DILG ha officer. Okay. Iya mga nakuan ang mayor nga mukumply yun ani.
3: Sa promotion palang daan kay ikaw ko na mga igala, magkadugay ka diha sa imuhang rangko.
2: Mm.
3: Namang gay chance sa kadugayan nga mataas na imuhang posisyon. So, naiuban mga igala, depende sa achievement, depende sa accomplishment, naiuban nga paspas kayong pagsaka. Paspas kayong pagsaka mga igala sa ilang promotion, sa ilang rangko. Napoy uban mga igala nga pabilan ng Japon. Okay, depende man na sa imong performance gud. So, at least kini plus points ni. Kaya bitaw, awardee ang usa ka LGU.
2: Oh.
3: Plus points ni siya
2: plus
3: mga
2: plus points na sa DILG officer.
3: DILG officer.
2: Muna nga, DILG officer po. Maningkamot yun nga, Mir, magiging ito yung muon, Mir. Kaya, kani, Mir, wala tani, muna yung muon. Gobernur, kinahalan mo mo, kita, musubmit yun tao niya. Kaya kulang mong taan eh.
3: Duha ka man gina siya, no?
2: Mauni siya, oh.
3: Local chief executive, duha ka man. May lain. Kapitan, alay po ito ila, ha?
2: Alay ito, kapitan.
3: Kaya
2: ang kapitan, muagi naman sa ugasa musipyo, ugasa nga city, dito na.
3: So, lahat po ito ila, mga igala.
2: So, sa provincial level po, lain-lain po, ang mag-atbang, puro taga-provinsya.
3: Puro po provinsya.
2: O, panlita na aning Region 9. Pila ka-provinsya ang Region 9?
3: Huwag tolo. Sambuanga del Sur,
2: Sibugay,
3: Norte.
2: So kana po silang tulo po, maningkamot po ng mga DILG officer diya nga maka-award po sila.
3: Sa syudad?
2: Sa syudad po, maningkamot po ang mga syudad, tanan na syudad, mag-component man ka o madili, maningkamot yun mo.
3: Ang syudad
2: mga musipyo po, maningkamot po sila.
3: Tapos so, sila yung mga ilahang kuan kay gibay level mo guni kay
2: lain-lain ang kriteriya.
3: Ang munisipyo.
2: Sa munisipyo lain ang kriteriya sa city. Ang city pod pareha silang kriteriya sa mga city.
3: Component dayon, city.
2: Dili pa mga city pareha tanan.
3: Pareha city.
2: Dayon gawas din na maglaino na pud tumo component city. Na sila yung mga add-on nga dili sa component lain mo.
3: Mm.
2: So urag na
3: ina. Highly urbanized na din sunod.
2: Highly urbanized. Pero sa regional level, ang Sambuanga City, highly urbanized na. Nya, siya may highly urbanized sa Region 9. So, kung siya, mabilong ragyapon siya sa city level.
3: Muna ang standard procedure.
2: Muna nga, ang DLG officer, maningkamot yun na, dili kinipingon nga, bahala ka diya nga, local executive ka, bahala kang mayor ka, bahala kang gobernador ka. Mutabang yun na, pero ikaw mayor,
3: ikaw gobernador
2: nga, kay pagpakabana, may nga, di maapas, kaya akong project, di man takasapian yung project ka ni. Dili na sila magtagad, di mag-all po itong DLG officer.
3: Di, ang resulta,
2: ang resulta, hindi mo ma-comply, di,
3: gamay mo
2: gamay mong points. Unya, kaya naman po yung mga NGO. Ang mga NGO po, panguhaon tong mga nindot og points. Petan, ang mga city tanan, kuhaon niya ang tanan city nga Tibuk Pilipinas na yun. Kuhaon niya ang mga nindot og points. Unya, iya tong balansi-balansi diha, base sa result gikan sa gobyerno nga ahensya.
3: Okay.
2: Sa mga ahensya sa gobyerno, di ILG, katong appeal na tong sa kuha.
3: Number one yun na.
2: Kay then katong good housekeeping. Appeal na to, financial statement na.
3: Okay, number one yun diha mga igala, ang budget.
2: Budget.
3: Mo man gini, imo ang budget gamay, maglisod yung aglihok. O imo budget dako, Bidah-bidah.
2: Plus local revenue.
3: Ah.
2: Pero og gamay imong budget,
3: ah,
2: kato siya dako og budget,
3: mm-hmm,
2: nagyapon na yung kriteriya sa kanyang mga NGO nga mag-abot nagyapon sila.
3: Aha.
2: O kabantay, bitaw ta kanyang pagkahatag og award ni Mayor Samico,
3: mm-hmm,
2: appeal mo siya sa kaning sa top nga mga mayor sa tibuok Pilipinas.
3: Aha.
2: By percentage na rin ang rating nila,
3: mm-hmm,
2: nga muna nga, bisan pa og dili ka highly urbanized, makakumpit ka dito.
3: Muna yung nahitabo karon. So, kailangan mga igala, paminawa ninyo ang pagpasabot ni Pagadian City Mayor sa amin ko. Pangutana po sa mga media, mga igala. Pagpasalamat po sa mayor ng atas mga katauhan sa way puas ng pagsuporta, labi na sa iyang administrasyon.
4: Mayor, congratulations. Top 3 na po ka sa pinakamaayong mayor sa tibuok Pilipinas.
5: Salamat ko sa Ginoo. Ngan, apel ako na okay. Well, the beginning, about the business lang, oh, kanis lang, oh, okay, manawag na ako. Masa yung sindol, masa yung ikaw, di ka manawag ka, apel ko.
6: Mana yung kumbaki?
5: Nakita na lang ko sa, paan ba?
4: Aso-aso.
5: Ko, hello, kapal po yung sintis ko. Wala dyan ko yung apel ane, kaya wala mo dyan nanawag na ako, masa yung isa. Wala dyan nanawag na ako, wala dyan, kung ganyan na ako. Ay, may galing ako na ako, apel ane ko.
6: I-surprise ka.
5: Okay. Maulaw yung pungko na kung dili na ma-appeal pa kay I've the city mayor of Pagadian for almost 18 years. Karong sa panahon sa elections 2028, mag-six term na ako, mag 18 years na ako pagka-mayor. So that maulaw ta nga, dili ta matap kay ugwan pa ni siya. Unsa pa niya nga trabaho or profession to na ugwan pa ni expert at siya tawagan na contest pa expert category na, di ba? Kung di ba kung boxing or
4: season
5: na ko ka expert category na ka, so kaya ba beginner makapasahilo ka na mga beginner, kaya beginner ko ka hindi ka maabot pa niya, pero dugay na kakaayo din di pa ka maabot, di pa ka makuha mga maulaw takay expert category na kayo, wag ka ma-appeal. So, sometimes, maulaw po ta, no? So, at least, malipala ko, salamat ako sa talawang mga gaong. Huwag sa tanan, kung kinsa may ni-score, huwag gami kalimutan, may kinsa tigpang score, ano, basta magawas na lang mga report, gami kayo mong kahagi ka, kasi kinsa ka, buhat sa mga score, sa dyan, no? Well, at least, we're very happy. Kay mo reflect po siya sa atong city, reflect po siya sa aktual nga sitwasyon kung mayo ba ay mong siyudad. Kaya score sila based on sa mga buhat ay mohang lugar, sa programa ni mo. Ay subay baka sa mga programa po sa gamanan na itong nasyonal. No? Subay po ka, di ba pwede magboto yung imuha. Masubay yung kagamay po sa ilaha. So, walang interconnected yun ba ang emosyonal o lokal. So again, thank you. Salamat po sa inyo mga media. Thank you very much.
4: Brad, kayo yun, kaya kahililan mo mga pangangadagong mayor ba? So, sa Dabao, pero si Gomez, Mercado, si Magalong, kahililan mo.
7: So, nirapin ba ani ang ilang kita na siguro ka ng panihitan ng results sa DILJ? Result sa kuha nga sa audit sa global government units, result po sa uban ng mga agencies.
5: Murag, overall, basta kanina na naman, overall na baka score ni mo, kung ano sa governance, sa infrastruktur ni mo, sa health sa imong tao, ang sitwasyon sa imong siyudad, ang imong mga katawahan, bubri ba, dili ba, ang kanan, paan ba? Financial management city mo, tayo ba? Limpyo ba imong siyudad? Dala na siya tanan. Dadagi na siya tanan. Basta kanina na, performing na. Okay. Kaya lang mo po ilain mga contest ka lang, mudaog ta. Kita itap sa infrastructure, kaya na eh. Punagtagantag infrastructure dito po rin. Sila mo dito, magkapon sila sa lahat ng aspect. solid waste po sila nitapit to sa basura nila, deliver nitapot sa health, na, depende po nila, pero kaya ina ni, marag overall na siya, tanan ng nga score, sa tanan ng nga score yung ina.
8: Okay, ito kayo sa performing ba? May nalit, ako nagkukulog po na, ako na secure, sa mensahin mo.
5: May, kita nga na-appeal, malipay kita. Pero guwata ma-appeal, di lang po ta mag-goal. At ako naula-aula po nga, manikamot kita. Kasi sunod, manikamotan niyo mo, asam ko na ubos, no? Asa nga grado ko na ubos. So, panikamotan kita to nga, magukod juga nga, sunod to, ikaw ma-appeal kita. Anak yung permi, sige ko na, wala.
8: Kasi sa papapila ko, performance.
5: Oh, dili pwede ko yung nagpapil-papil na nga niya kay naghan mga nag-basis nila, naghan mag-score na lang. Di magkaingog ka ng isa lang katao ka, isa papel lang yung butang na dili na siya.
8: Congratulations!
9: Okay.
5: Thank you.
9: Ang ginihan sa mga bari, dili man siya top 3, top 12, manali akong gilihap kung sumawang naka sa 18, pero top 1, top 2, top 3
10: lagar
9: ang mga nasunod
10: dito,
9: paano
5: na
9: ilang?
5: Tie mag-good score. The tie, pag tie sa score, so, then, 85.77 ko. So, ilang ikuhaan nalang range pa? Tanang 85, ma 0.9 man, ma 0.8, ma 0.7, ma 0.8.
9: Bracket.
5: Man, oh, bracket na. Ang 87. Oh, ang 85, yan nalang na rank number 3 tanan. Itong na Ning 86 pa karon sila Y1 ana or 87 sila may top 1 na lang sila kay 87 pareha na lang man na ning 86 kay parehas na lang po tanan second sila tanan so you know 149 cities could be so 149 city mayor kung kayo mo padag on tulor malipin suko tanan
9: na
5: kasamat mo. Kaya ko pag-score, usahin po, encouragement po ni palipay pa. Palipay po ni mo. So, the more nga, nikamot siya ka, pwede ha, kasunod tuwing, mabagsak, maubos na, kailan lang yung tataanan. So, this is to encourage us, being the elected officials, the head of the city, or head of the province, o sa diha, nikamot siya ka. So, para nga, daghan ma-encourage, ilan na lang po tagupaton, tagilmahon lang po nila kawan. Yeah, tagilmahon lang po nila ka-second. Tagilmahon po ka-third, anak ba? Oh, para nga at least 15 po kabog o 21 makabog yung na first, second, third, more or less. Diba? Otherwise, may kamot ka na kayo, kung di ka masunod din ha, so 15 na nakabog niya, mapakakasulod, or kung tala, 20 na sila tala ng 1, 2, 3, yung pangkasulod. Malayo-layo na yun ka, bali, anak ba?
9: Mayor, kini nga result pa, si pride sa mga pagalianon, at the same time sa mga pamilya, o sa Emoha, how does it feel, Mayor? Kasi kung diwati ka ron
8: nga.
5: Good. Sa akong gingon lagi, alipay yun, okay. Maot ako kung di ko ka-appel sa kung sa katap, kay veterans ako ba na ko veterans division ba veterans kay ka amo padulong ko ika division sa katoig na maulo ka veterans mag veterans sa kayo pagka maapil na lang mga tatap na dugay na kaayo mo lang ala ba so di balipay po ta kay ato mga kaisunan sa pagadian malipay mapod no nga atong leader mo ta kay di ko po tamo gawas kiti ha, sa ito pa, walang itong leader, walang, ano ba? O ganyan yung mayor, dili official sa Mayor's League, inyong mayor, na may nani, di mo tap. Sa bisag kung saan away, walang permit na pilde.
8: Walang
5: yan. Walang kayo. Walang, hasta po tagapagadian, walang maulo na ta. Maluya ang mga tao, walang, saan naman yun? Ay, permi ka mata ilimit na permi wag kita labot permi makaluya ba makaluya oh
8: yeah
5: at least ba kung ano yung mayor minikamot jod ka unsay na sa national o apil mo away ko dito mo lalis mo away mo perform kita oh Oh, budibati, budibati kita. Di pertama pa ulah ini lah. So, at least, di ilang pata maulaw, ako sa kong kumain, hindi ko maulaw, matubang ninyo, labi na inani, nga, mulag, musaka pagintag posisyon, hindi kinahanglan, nung ginato lang may inanak po, no? Kala na ko, ha? Isa po na ba, nga makita ninyo nga, inyong pagmayor, angayan na ba, nga mo level up ka, mo saka taglayong posisyon, total, di si Otso, nabay po kung katoy ikaw mayor, di ba? O, nag-iuman, mutit siya lang ka gobernor, nga wa, pagi mo agay kung sa, mamuagi yung mga posisyon niya sakto. Ibang mo mayor nito, mamuagi konsyal, di mo agay palagay kapte, di mo agay tatar. Basta, at least ako, kung saan ka magay ko, di na kayo mo hilasan sa ako, agay mo kong konsyal, agay kong vice mayor, agay kong board member, agay kong pagkamayor. Kala presidente ko sa Councilor's League. Karon sa Mayor's League, at least, kung dili ko National Vice Chairman, National Vice President, National, puro lang yung kulas taas, top, at least top 3, top 4 nga ranking, na po dito, no?
10: And do you think, Mayor, sa kining mga government region o mga private survey, yung mga nadawat, advantage ninyo po, maragang nag-governor compare sa mga atas politika?
5: Yes. Di lang ko may yung advantage, pero at least matanaw sa tao nga, pwede ka. Pwede ka ba? Kanang, na kay reference ba? Na yung potential? Pwede. Walang, madaga lang ko pala, may siya, may mata, ah, pwede na. May okay. Experience yato na na. O, na, gikan, kay balong mo pagkandihan sa una, unsa na ta, layo na magkita ba? Masin sa una, basta ako, pagsuod ako 2004, ha, tanawan yung research yung 2004, unsa yung status pagkandihan. Number 87 ta from the biggest city, ikaw, Chintay City ta. Ganon, makita mo ganyan, pag-publish pwede na, di ba? Kato sa una, 114 cities na, pagkamayor na ko. Karon daghan na naduwag, 149 na ta, dili na 114. Karon 149 cities. Pero, out of 149 cities, himo nung mapagadian, top number 40 na ta. Di Manila malalis, bisaon, assets, tanan, o, bisa pag unsaon, balansi. Simple na kay pagbalansi. Kay ako, nangutala dyan ko dito. O, ano na, Richie City ko sa Mindanao. Sa wala labot ang highly urbanizer, ha? Component na ka. Oh, component lang eh. So, wala labot ng Davao, Cagayan, Sambuanga, Jensan, Butuan, no? Basta, ang unong ka highly urbanized, wala labot. Kita na yung Richie City. Kung ba ako may gagisubay nga, laruha ko rin, maulaw ta na, kung tanong ko siya, kung itubag, okay, hindi ko dito nila, nga, ano na, Richie City mo ko, sige lang. Sa pagtanong, unaan mo kay mall. Dakay mo mall, oh, sa panituida, 2019, hapit na bilyon daan. Dako, lang kaya nila, no? Daghan ba? Daghan din ang property in terms of assets mag-o siya. Nari mo fish port, magandiyan. Dako, na, yung Agora, dako kayo gasto yung Agora. Gwapo rin yung Agora. Ano ba? Natin perimeter building natin. Daghan tag assets. Nari mo yung regional center? Kaya simple, city, may kapalit na lute. Diba? So, nakatag asset. Nakatag building.
11: Nabati na ito pagpasabot ni Mayor Samico, no? Kahit ang mga media, manggod, nakita manggod na ito nga naaman din ito itong mga banggiitan ng mga mayor. Unya, naapil si Mayor Samico dito. Sa ito pa, dili ito mahamay-hamay nga award. Dito tiyaw-tiyaw kayo. Usa ka NGO, magpataka lang kag post din ha. Mahimo kag katawanan, bantang daghanang mubas ni mo.
3: Namang gyapon ni Bash. Nagyapon ni Ingon nga.
11: Pero, katong mubas ni mo din ha, nga kaatbang ni mo sa politika, alam ka na nakin.
3: Normal gina.
11: Normal gina siya. Pero, og ang mubas ni mo, katong mga dagko po nga mga cities, nga, dili mo na tinood. Kadako na mo greeting sa di ILJ. 9/9 and 9/10.
3: Ganun, nag-una man siya
11: Nga, wa man na siya ka pasar sa DILJ gani. dako kayo ng tamparos para sa mga NGO.
3: Sa mga nagsurvey.
11: Oh, nagsurvey mo na nga.